0: piazza or beach designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City at Casa Vera More. We make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Vera More, your complete destination for every celebration. One
1: Radio. You're listening to One Radio.
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: One Radio. News FM. Your best source of news and music. This is One Radio. News FM. One music. One voice. One mission. One station. One Radio. News FM. Tamang balita. Tamang impormasyon. At the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio. News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kansa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
5: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga darakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes, alas 8 hasta alas 9 nin aga. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Uni na ang sa indong makakaibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

sa Gerard ay minapasin nyo tabi ang programang ini ang totoo. Nigdi po sa One Radio 91.3 News FM. Mag-iribanan Gerard tabi kita sundong alas 9 ngunyan na pagkaldaw. Pero enot sa kabos ang satuya agarari na pagtaunin galang asin pangungumusta sa satuya pong mga suki digdi po sa siyudad kan Tabaco. Ang lugar kan tunay na pagkamot. Siyempre pa itong mga pagtaraid na lugar sa bilog na Premier Distrito kan satuyang probinsya. Lalong-lalo na itong mga yaon sa Rarayo na abot pa kan satuyang signal sagot sa mga oras na ini. Mga suki nyato dyan sa Isla San Miguel, Cagaray, good morning! Mga paraoma, parasira, mabuhay ka mo! Kasabay kan sa tuyang pagbabati sa mga jeepney drivers, tricycle drivers, asinan sa tuyang mga padangat na mga parapadyak. Maray na agaman duman sa mga posibleng nakamonitor sa indang mga kanya-kanyang opisina sa gobyerno kaya privado man. Siba siguro tiba at nakamonitor man sa indang mga pribadong mga berlina. Yaon sa indang mga harong nag-iiskusar kan pahit. Hayan mo kamo sa mga oras na ini. Ano man ang sa indong pinagigibo, kami po Giraray naglalaong na tranquilo ang sa indong kagahon sa ngunyan. Dahil man sigurong pinagmamating maraot, sana po dahil kita maghirelang. Pangatamanan niya ton sa tuyang salud, health is wealth. So mga katugangan niya ton na yaraon pananggad sa ospital. Uy, parahay na po kamo! Petsa 4 na kitangunyan kan bulan na Setsyembre. Aldaw po nin Biyernes. TGIF. We really have to thank God because it's Friday.

Natapos po ang kapistahan kasudma sa Albay District. So far, so good. Dahilan ta ariglado po matuninong. Sabi nga ni Kan, mga termino sa kapulisan, no and toward incidents. Ang masunod na pista, pagkatapos sa Albay District, di na, daraga. Daraga naman kita. Ang kapistahan sa daraga, pizza 8 gayod, kundi ako nasasala. 7-8, ang kapistahan dyan sa munisipyo kan daraga. Ang simbahan man yan sa daraga, la man kagayon. Nasa itaas tabi ang simbahan kan daraga, matukad ka. Purti baga magtagatukad, lalong-lalo na amay-amay, pero sa mga dae na kaya. Siyempre marulunad man sa sendang Berlina.

Pero maski sa Inka, may duwang agyang paano patukad po sa simbahan Kandaraga. Pagkatapos Kandaraga, ano na? Naga? Naga gayod. Iyon natukar niya to ang mapadapit sa kapistahan kan Naga. Nailing muna yan. Siguro nagdadarangog sa kuya sa Naga. Morning, as in duman sa mga nagdadangog kasi naghiling palan sa tuya sa Facebook Live. Mag-share na lang tabi sa dakol na nyatong friends. Iguha ng tulos ki invitation sa kuya. Bako po hali ni kayo. Dapat daa, yaon kita duman sa Naga. Iniinbitaran kita ta. Sabagang ngayon sabi mo, Glenda, ikaw pa nakakaduman pag inapod na itong so fluvial procession baga. Bayay sa nata, tibaad malugaran. Ang fluvial procession mga pagod sa Naga, susug sa napag-araman niya to, Pitsa 19. Eh, tamang tama, no? 19? Abadu? Bataan sa tuyang mga pahet, ang sa tuyang mga katugangan duman sa Naga, kung adun ka ngayon, Glendig, di sa fluvial, birnis na gabi, umadun ka na. Duman ang pahit mga tugang palanta, pigsasararado duman ang tinampo. Masaraduan ka ngayon, papano, di malakaw ka. Close traffic na palang duman, mga pizza disyos. Okay, masunod ka Naga. Ano na ang masunod na pista? Legazpi City, Oktubre. Kunde ako nasasala. Yeah? 24 gate ang Legazpi, 24-25. Yeah? Mm. Pagkatapos po kan pista kan Legazpi, una na ang susunod. Ang masunod na pista, mga tugang pagkatapos kan Legazpi Port District Fiesta, kapistahan na kan mga gadan. Yeah? Yan. Yeah? Ano pa man? Pagkatapos kan kapistahan mga pagod, kan kapistahan kan mga gadan, ano pa man? Pasko na. December na. Yeah? Ngunyan nga ni sa Pilipinas, sa ibungkan mga hinampang na trahedya, maraot na panahon. Medyo nakakabango na po duman sa Metro Manila tanag kukulpa na ang baha. Medyo nakakaagi na ang mga behikulos. Yeah? Siyempre mga tugang, yao na po ang ihip ng hangin, diya na ang kapaskuhan. Ulok-ulok na ang mga pahet. Kaya iyo bagay ang pigdataram niya to. Sa ibungkan kamunduan, igwaman giraray nin kaugmahan. Kinaban. Kaya sabi nga niya to kan, basta po may problema, relax na, relax. Relax. Tapag relax ka, nakakaisip ka nin paraan o paagi. Tanganing so sa indong mga problema, marisolbiran. Day po ki problema na daing solusyon. Yan ang tanda niya to. Yeah? Okay. Gana mga tugang si Alex Iyala, nakaabanti na naman sa third round. Iba ng ano. Yeah? Sports ngon na kita naman. Alex Iyala ta, igwadigdiki kunyan. Ang bida, ang pinapatungko lang kayo sa mga Pilipino. inda. Taan mga Pilipino, mga tugang duman na nag-iiriling sa kawat ni Alex Iyala. Mga maribukon, mga tugang, sa kawat pong lawn tennis, kung minsan pag ma-serve na po ang player, dapat silensyo ang gabos. Garong nagpatanid so umpire duman, nagluwas po sa social media. Sports ko na kita, ta total play day man, ta dakulong kita digding pahet. Dakulong kitang play day man, ta dakulong kita digding pahet. Dakulong kitang ano ini,

Oni. Ang sabi po digdi, ang umpire duman po sa US Open, pinagpagirumdum ang mga fans na sabi po digdi, etiquette is important. Yeah? It's a must in tennis. Yeah? Takon minsan siyempre, may panahon, may oras na pakatapos na pumahit ka po sa lawn tennis. Duman sa ako, may dikit man sa nang pakasabot digdi sa lawn tennis. Ta, magumang kita po digdi, ha? Matibayon, ta sabi ko, pero misa na kitang dog. Ha? Ha? Pag nakakapuntos, dangan minakuraw ang tao. Sabay ka sa kurahaw. Pero ang pakatapos ka yan, mga tugang, silinsyo na ang gabos. Ya? Takon minsan nga ni, ah, may nawawalat na nagkukurahaw na maserve na po so alimbawa si Alex Ayala, minapagirumduman ang umpire, silence please. Di kango na makaserve. Kaya dapat ta, di dapat igdiki makaka istorbo, makadistract kan sa imong atensyon. Ha? O, ilinga itong mga nailing nindo ang pulot boys, mga makaskaso ng mga akas, biburukod ang bula, ah, girilid ang mga bula, gabos-gabos. Ah, gilid man sila sa sendama na kanya-kanyang lugar. Tanganing, dahil sila makadistract. Yun po yan sa... Kaya, ansa paghuna ko sana, inipaghuna ko sa naman, tabata ang mga Pilipino, ibaana. Ah, ang mga Pilipino, eh, taman mano yun ta. Nag-chichir. Ah, ano eh. Iguang padigding panigunda. Ha? Second hit. Ha? Ha? Ladies and gentlemen, if you could please, out of respect for both players, keep your voices down during play. Oh, during play, di ka dyan makaribok. Ha? It would be very much appreciated. Thank you. Mga tugang, kung pag-isipon mga tugang, siyempre sukawat, babay. Ha? Kung minsan, anampair nga ni sa lalaki, lalaki man. Kung minsan nga ni anampair sa lawn tennis na men's, babae man. Pero importante yung digdi sa amon na lawn tennis, kinakaipuanan, yun nga niyan, tatao kakanpahit. Tibaad sa mga Filipino community duman, diba ang paguna yaon sina sa ultra kaya Mall of Asia o diba ang paguna kan mga Pinoy duman yaon sina sa Astrodome kinaban yan po yan ang gustong sabihon niya to mga tugang inipot ta sabi ko sa sports ngo na kita mapoon ngo niya na play day. Yeah, yan sa gana na naman ang kagayunan ta sa ibungkan mga inaampang tadigding problema. Medyo nakakabawi-kabawian sa tuyang buot takulan sa tuyang kababayan, mga tugang si Alex Ayala minagana nauro ibsan, yo. Bata ang sabi mga tugang si Alex Ayala tibaad kumawat sa Asian Games numan po sa Japan. Yeah? Mata nagtuparan ini kasi Jordan Clarkson sa roman pong Filipino-American sa basketball man ito. Yeah? Ama? O di ipinaabot sa na po niya ito and mapadapit po sa aramon o kaya sports. Sabi ni Osla Onon, iyo sir, bawal kumurahaw sa lawn tennis habang nagkakawat. Pwede pag naka-score na. Kaya madadagitan kitang mga Pinoy. Tabata, uragon kita sa kantsa. Nako ni Usla Onon. Ang mga Pilipino, sabi ni Usla Onon, uragon. Pero ang uragon digdi sa tuya, dahil man kim, bako man maraot iyan. Ang mga Pinoy baga, matibay manangit sa karantsawan. Kaya kung minsan, dahil taman mababasol. Nundi, mind you, ang Filipino community o kaya sa dahilan sa kamahalan kan bayad, dahil napiglalabot kan mga Pilipino, duman minahugot si Alex Ayala kan sa iyong inspirasyon.

Delanta, kadakol po na nagsusuporta ng mga Pinoy kan sa iyang kawat. And bako siya na iyan. Iba pang mga foreigners, as in, may mga mahihilig sa tennis, nahihiling talagaan sa iyang abilidad. Tabata, akusin pa. Luminang ko pati ang sa iyang, ano ini, standing o kaya, alam mo, may mga, sa world na po, world. Dati, from 21, 20, number 80 na po siya. At the age of 21 gayon. Kaya sabi nga ni Kayan, dakulpaan maaabutan ka ini ni Alex Ayala. Yeah? Mm. Usla-onon. Sabi ni Manong Arnel Soro Asweta, garuman tatao si Usla-onon magkawat. Ala, dahil saan ang iriwalan? Ah, karantsawan man sa tataang Pilipino. Iyo pa yan, ha? Napag unambitan ta sana po ining mapadapit sa kapangganahan naman kan sa tuyang ha kababayan na Pinay. Yo, tabata an pagkatapos po kan paggagana ni Alex Ayala, tita wan tulo sininin interview diyan po sa tahaw kan. Diyan mismo sa court. Ha? Minasinyal nga ni si Alex Ayala kan puso mga tugang mas lalong nabibibo ang mga Pinoy. Ha? Kumbaga sa ano, crowd drawer na siya. Ha? Ang nagpapaamon o kaya so nag-sponsor mga tugang kan paamon, iba na, ugmahon yan. Nya nga, ubon mo yan. Ha? Paano? All seats are taken. Baka, di income kinaban ariglado na naman supira ka nagpaamon. Nalingan nindo yan minsan duman sa Amerika pirak man. Garo na Pilipinas ano ah basta pirak. Yeah, okay, naisingit sana po yan ah. Ano? Basketball! Daugdaso tabako pag sabi ni Manong Ed pagbaba, daugdaso tabako duman sa Amon Man kontra Ligao. Sa basketball, yan. Yeah? Daugman suligaspikan, daraga. Yeah? Uni naman. Sa basketball, sabi ko sa Indo, ako, mahilig sa naman sa Buda. Pako man kita sumatibayon talaga. Iniling ko mga tugang ngunya na early morning sa social media. Ta sabi ko, dahil naman kita nag-ilingan ng tabiok na dahil malalawo so amon. Kantabako, budak ligaw tapuno. Mm. So first game, Legazpi versus bataan mga team ngunyan, digdi po sa ongoing Governor's Cup. Igwapo ki mga import. Kuro kumusta ka ka na? Minsan ining aramo na ni may import na. Ha? Basta ka kino ang import mga tugang, mahal ang bayad saan? Yeah? Garuan baga PBA? Ang PBA, may mga teams baga na igwaman sinang import. Ha? Ngunyan, para meron import, makaamon sa sarong basketball team, mapirma ka dyan kikontrata. May contract yan sa PBA, in the digdi. Ngunyan, ang mga import, di po yan manus-nus duman sa PBA, kundi po nagkauro yun sa pirak. Pirak na naman sa bayad. Yeah? Di idigditan ang ururun sa lokal. Di sa madali, halimbawa ang tabako, iguanin import, gurano ang bayad kan import. Piraan import kan kada sarong team. Tagabos may indako, so iba siguro na yung import. Kaya, si Seman ang nagpauso kan uro import digdi sa satuya, na magasto ka dyan. Mahal yan. Ha? I-accommodate mo yan.
tatay, basta mo siya ng peg down sa bukon Erken, papapa mo pa dyan. Kaya sa paghuna ko suna, ano ini? Ha? Wara-wara na tubig sa tabako, tawad, kaya gayod na daog sa tim tabako, nagkaparaga. Sukawat kan daragaligas pi mga tugang, ilingan nindo ini, ha? From first quarter to third quarter, ang nakakalamang suligas pitim. Yeah? Hmm. Nadaog manggiraray suligas pi kandaraga. Nga ta, di naog sinda sa last quarter. Yeah? Hmm. Yun na po ang leksyon tadigdi. Tabi man, mga senyores. An amon sa basketball, ngwana, apat na quarter po yan. Minsan po sa PBA, NBA, by quarter po an amon. Minabrik yan at the half, pakatapos kan second quarter. An ano man pong basketball team, di nang gagana sa first quarter, second and third quarter. Garanaan kan basketball, sundo po an buzzer sa fourth quarter. Last quarter. Kaya yun na yan minalaog ang estratehiya kan mga yaon sa coaching staff, lalong-lalo ng coach, to include the team captain. Yun po yan, ang estratehiya dyan. Di bahala na kamukang diskarte. Kaya, lessons learned kan ligaspi, nakalamang ka mo from first to third quarter, kinapos ka mo sa last quarter, amaluya si estratehiya. Kaya baga, ang mga key players sa basketball, kung minsan, pag last quarter, pigluluwas nga na iso sa indang mga pandiurag, tanganing magpahingalo, taandaraugan nga ni last quarter. Yeah? Diba, dumaram ka mo? Ika na luman, sir. Ata nga ni kita nagpapaabot man sa nakan sa tuyang personal asin sa diring opinion. Takita digdi mga tugang, burod, patal, buda taga bulod. No di, nagsishare man kita nin ito kan sa tuyang diit asin limitadong kapasidad. Kung nakakakua kita nin, leksyon di, pag-adalan niya to. Indako sa nakon ining sa aramo na inidigdi, na lokal, igwamang kinapipreserve na tape kung ano-ano. Tanganing i-reviewan sa indong mga previous games kung sa in kung sisa ang nakalaban. Or sa PBA, NBA, iyo po yan. Igod na ng pig-upod na scouting. Paka. Kundeng amon ang sa imong team, may amon sumakakalaban nindo, iadalan yan. Kundeng pwede ang coach, sa ibang miembros kan coaching staff, ini-scout ang pahet. Yeah? Ika muna po ang bahala kayan. Next time, do it right. Sabi babaga po sa popular na sapatos. Yeah? Do it right. Yeah? Hmm. Ano ini? Nagmararaso. Pero kung sukawat siguro ginibo duman sa ICR, mas dakula po ang ICR kaysa po dyan sa Albay Astrodome. Takon pag-isipon nindo, inda ko tabi, inda ko kamong mga coaches, coaching staff, kamong mga basketball players, ako na, I mean, ang sukul kan, basketball, May standard na sukul bagaan basketball. Doon para sa basketball, para sa mga kababaihan, or itong mga midget, paseril, sa mga akas, yeah? Sasakuya sa ng personal na opinion. Garong sadit. Yeah? Sadit. Duman ko ta na sa ICR, ariglado ito, durodakala, maiwas-iwas, then ako ta na nagka-problema kan bata-basta arog ka na dakulo na nanumpuan mahiriling, ra na. Tapos nan erken, lang init na,
lang init nan pahet. Digdingan.

Kasubak ko. Adik di samon malipot. Ha? Pero buminangkala ko kito bigta. Dahil man kita nag-iling kang kawat. Oh, inumantang ko kita. Nagmaraso alunan ko. Kinakban. Ya? Yeah? Oh, yan ngunan pahit. Ha? Pinahit ngunan niya to kan dikit na sports. Ta sabi ko, businessman ngunan. Ya? Yeah? Di sundo po digdi sa kinabano na lawn tennis, nabasa ta na po ining pinahit kan umpire dumampo sa lawn tennis US Open. Ang masunod na amex iyala, mga pagnod, siguro sa Abado. Oh, ayan. Sa agabaga Abado o tibad sa Domingo sa Toya. Yeah? Okay. Ano ang latest sa Nepal at Chan? Uning una ang importante unang ipinaabot na public advisory palan. Ha? Uni o. Ayan ito. Abo ng lumuwan. Yeah? Ayan ito. Yung ginini. Ang dinog ni Iyala si ano ni? Oleksandra Oleyongkova. Yung ginini mga apelidong ini. Ha? Yeah? Alat ko na to. Uni may uni o. Kito na te. Kito na dito. Importante pala nini. Okay. Naman po sa mga katugangan niya to na nagdadangog digdi po sa bilog na First District and Albay, igwa po din ninin abiso kung kamo po may tuyo, may katuyuhan sa opisina po ni Congresswoman Crisel Agman, digdi po sa First District. Igwa baga digdi siya nin pigaapod na District Office, yeah. Uni po ang updated office hours. Tangan hindi ka mumabuyo. Importante po ini, ha? Ta, pambihira po paano ang mga members kan kamarabahan na igwanin opisina sa sendang distrito. Pero kung maray kang leader, arog kay Congresswoman Crisel Agman, na sa mga taga-Digdis First District, alangan man magpasiriring pa ini duman sa Manila, igwa man sa nadiding, igwa siyang district office. O, ni po. Ang opisina po kan sa tuyang congresswoman sa First District, digdi po sa Tabaco, po, Lunes sundong Biyernes, garuman po sa programa ta, Monday to Friday, alas 8 an aga, sundo tabing alas 5 an hapon. Monday to Friday. Kada Sabado, kung Sabado naman, bukas ang sa iyang opisina, alas 9 ang pagkaaga, sundong alas 4 ang hapon. Yeah? So, pag Saturday, 9 to 4. Monday to Friday, 8 to 5. Pag Domingo, sarado man tabi. Yeah? Tan sabi ni Congresswoman Crisel Agman, we are committed to delivering accessible, responsive public service to our people. We look forward to serving you. Kaya, magpasiriring ka mo dyan sa opisina, district office kan, premier distrito, kan Albay, digdi po sa mga schedule na ibinasa niya to. Yeah? Tangani pong klarado piko. Tasab, kasyon, digdi po ka mo sa opisina, ipapaabot nindo yan. Yeah? Kaya, ayan po an, schedule sa pagbubukas kan opisina. Digdi po ni Congresswoman Crisel Agman sa Tabaco, District Office. Monday to Friday, alas 8 nin aga, sundong alas 5 nin hapon. Pag Abado, alas 9 nin aga, sundong alas 4 an hapon. Pag San Close po yan, sarado man, tapay ngalo man, irak manara yad dyan, sa mga iba pang paingalo man. Ang tao kay puanan man unrest, importantihon unrest. Ah, mind you, importantihon ang pagkaturog. Saro pa. Ta, ngunya na mga panahon, kinakaipuanan, may magtagaano kita kan sa tuyang saluta. Kung anas na sanaman trabaho baga. Kaya baga sabi ko sa Indo, pag nagkakaigwa po nin holiday, make time, to spend your day kung holiday with your families,
banding time man yan. Ah, reglado. Ah, kung mapupuy

di pa sana arali an indo an gadget jan, arali an cellphone. Spend time with your families, with your loved ones, basta holiday or weekend, ha? O araw kay ni, play day, ha? Pag weekend, ha? Wakal, lakaw-lakaw ang pahit, ha? Surusa ang ka dyanin, maray na paraw sa may dagat, ya? Yeah? Di ba ka? Yun yan, tanganing, bako sa naman puro sa natrabaho, ma? Hmm. Si siya doon makaagda sa tuya, ngunyan man, na, play day. Kinaman! Yeah? Yan mga dikit sa naman na sabi nga ni Kayan, kunting kiliti. Yeah? At yan ini, nasa indong mga dakulono na niya. Okay? So sa Nepal money, ang latest money, ang sabi po sa dispatcho kagabi sa CNN money, dakulang pigmumonitoran ta. CNN, Al Jazeera, Fox News, gabos-gabos. Iguana mani kinagkakakuro ang wallets, iguana kinagkakakuro ang cellphones, no di wara na sutaw, ta, mala, missing. Pero at least, ha, makukuha duman, makukuha, kung series, kung mga tagsadiri ka ito, ha, mala nga ni, sabi, saro namang pinagkukonsider mani, ta nga ning, ta, iwa ba kin, nangka-retrieve ng mga bangkay, DNA test da, ang pahit naman. Yun ang latest. Kaya sabi ko di, yun po yan. Ang latest, duman mga tugang pong flash floods. Duman po sa Nepal. Yeah? Mm. At naodig po yung mga kalye. Paminsan-minsan, garong kanya. Malo. Ano na nga yan dito? Paminsan-minsan, ano? Garong kanta na naman. Okay. Ikaw po ni mga nagta-traffic, nag-checkpoint sa Tinampo kung pasisiring digdi sa First District o Halit Street Gaspi, ang kinakablu ng mga uniform ng ahensya yan kan gobyerno, ba't kung minsan, iraon an mga members and members kan LTO o Land Transportation Office. Mala nga ni, duman sa Kamanilaan, mga tugang, garong naghihigpit ngun yan. Duman sa Manila, tamala, maray nga ni, tanagparabaraha duman sa Manila. Nariparo mo mani, dalang kan pagbabaha, bakong naiwasan mani so di ikit na krimen kan riding in tandem. Ta sayin si naman, baraha. Eyo? Okay. Ngunyan, ang pahit naman mani, naghihigpit ka ning mga plaka o kay ining mga plate numbers. So mga plaka kan mga bikulos, mga tugang, matubod ka muna so bihikulo ni sino nga ito? Torres? Tore? Nadakop. Dinakop ta. So, nakabugtak pong plaka. Improvised siguro. Yeah? Ngunyan siguro, iyuman ini ang pinag-iimplementa digdi sa satuyang palibot. Sundo po yan ang mga motorsiklo, gabos-gabos. And at the same time, siguro, ang sa indong mga lisensya sa pagmamaneho. Okay po yan. Ariglado po yan. Saro pa na, sabi nga niya to kayan, deterrent duman sa mga, may mga madali naan barangay elections, di tibaad, makadarali ka mo dyan kipinag-apod na loose firearms. Di maray po yan ang mga churro checkpoint na yan. Alagad, malawag naman digdi ang consistency. Tatibad, mga checkpoint kang wana. Sunod na simana, dahil na naman. Kidamlag, dahil na naman. Dapat, consistency. Yeah? But the problem now is, sumapadapit sa plates. Ngata ka mo dyan sa LTO, nag-i-stricto ka mo kan mga plates. Rinilis na nindo, so mga enot pang nag-a-reply, nagre-request kan mga plates, kan mga iguanin sa diring mga berlina. Rulumak na o kaya
parasuna, nag-expire na,

Ibaga, mupahit ka mo, maistrikto ka mo, ma, nagkay ko ba ganin isyo kayo ng mga padapit sa mga plaka? Na nagkateringga, day po na i-distribute, tamala, yun ang ani iandig ni sa Pinas. Ha? Dahil naman siguro nagkauro yun kung siya ay ma-imprinta, siya ay mapag-ibo, pero ang dilin siya, pero ang commission kung ano-ano, ah, nagkateringga. Baka, yun yan ang katotohanan. Yan toto. Kaya yun yan ang pigtataram niya to, digding consistency. Ah? Mapahit ka mo dyan sa tinampo, mahagad ka mo kan mga plates, kan mga berlina, motor, gabos-gabos. Come on, may kasalan? Ah? Harain na sa plate number na haloy ng pinaghalat kan mga nagparahit. Ayo? Ah. Pati manis yung sinubli ang kong berlina, nagpasiguro ako, nagpagiba ko kay affidavit, ta, bako man to yung maning nawara, nuni, natakdag. Di pinagibuhan kay kaparehas na number, pero kinagduman sa sinublian ko, lost plate, pinag-ibuan ko nin, ha? Nusnusan kan amigo kong abogado, ha? Sabi ko, gura no tabi, sir, bayay na, parekorda na ang duman, pro bono man eh. Ayan, pinag-ibuan kong apidibit, dara-dara ta sa natakon, si taon kita kan mga orolte ong ini, ha? Ipone ang supas, ako, ma-implementar ka mo kan mapadapit sa mga plates na yun. Come on, may kasalan. O, di ba ka? Delayed LTO plates. Ha? Check with car dealer, sabi digdi po sa dispatcho na luminawa sa Philippine Star. Ha? Ang pagkatraso kan pagpapaluwas kan license plate sa mga may sadirinin vehikulos, ha? Yuda po ang distribution problem kan dealers. Dealers and sabi kan LTO, di binasol pa sa mga nagpapabakal na kayo ni. Sa mga nagkakapirad ang mga kaso, ang dealers naresibi na ang license plates, alagad, day po na informaran ang registradong car owners na ready na for release, sabi kan LTO. Yun naman ang pasakal yun ninda. Yeah? Sumanga, dealers na naman ang pinagtuturo. Haloy na tabing issue ini. Haloy na ining problema kan sa indong opisina na kamuan may problema. Kaya para ber nga ni kita kay mupahit dyan kan mga purpasalin nindo sa kalye, ay magtagahuro humapot sa indong opisina, tatibaad baliktadan ka mo ngani kan tao, ta makakaatraso sa nakamo. Ha? Kan pahit, kan mga nagbabiyahe. Ya? Yeah? Makakaatraso sa natabi ka mo. Pero kunining mapadapit naman sa pagriparo kan mga otoridad, natibaad iguanin mga palusot, mga kung ano-ano, di maray man yan. Yaon dyan ang pahit kan patrol group. Ha? Yun po yan. Ha? CHPG. Highway Patrol Group. Ha? No, di man eh, may nangyari kan mga nakalis na aldaw. Ha? Na so, members kan Highway Patrol Group aram sa trabaho kan Bureau of Customs. Ha? Duman kita mga tugang, sabi nga ni Sir Buen, dun ako nalungkot. Mga tugang, ang istorya arog sa de. So mga taga Bureau of Customs, yaon po sa proseso, sa pagsusulo mani, kan mga peking mga sigarilyong nakonpiskar kan Bureau of Customs, di inibaga sisurulo na. Ay baa ka mani, tabiglang uminarabot sa mga yaon sa Highway Patrol Group. Ha? Tineraka sinda. Highway Patrol Group, madumang ka sa trabaho kan Bureau of Customs. Ang gustong sabihin palan mani, di pagsuloon itong mga

keke na mga sigarilyo. Di sabi kan Bureau Custom, iuno ka. Na ano nga ka mo? Ingatay nun niya. Nailing muna ini sa Pilipinas money, Highway Patrol Group, muyang makiaram sa trabaho kan Bureau of Customs. Ta, ang Bureau of Customs, ikaw po kayong mga nagkakakoronpeskar na mga kontrabando, kung ano-ano, sundo, drugs. Yo? Oh. Ngunyan, bata kan mga nakalis na, matubod ka mo, sundo, basura, gigara po, nadigdi sa Pilipinas. Ha? Ah? Ini ang pinaka-latest, mga sigarilyo na mga peke. Di, susuruloon ini. Ngunyang makiaram sa mga tagay Highway Patrol Group. Mani, na-discovery palan na itong mga illegal o kapiki ng mga sigarilyo, kaya palan linusog kan CHPG, Highway Patrol Group. Ito palan mga tugang iguanin politiko na isusan roon si Stigdi. Inbuilto digdi sa paglalaog kan mga piki as in illegal na mga sigarilyo. Nailing na nindo yan. Garo na kita kainimag para kusay-kusay na naman na igwa talaga kita nin mga politiko na manglain-lain po ang mga negosyo. Ano ah? Sabi nga niya to kan mga nakalihis na si Mana Aldao, all avenues of money making. You see? Ah, tanaminsyonar niya to digdi. So, CHPG na iyo ang mapahit kaya ning mapadepit sa pagriparo kan, kaayusan kan mga tinampo. Ya? Yeah? Hmm. Naisingita sa na po yan. O niyo? Ay, neto. Ay, nadigdi. 63 milyones sobra peking produkto. Oh, nakonpirted ko, no? Oh. Mare nga nito, kung minsan natutunogan kan NBI, pipahit kan NBI. Ta, kung minsan, iyon na nga niyan. Ta, tibada ni bang mga peking produkto, nakakalusot dahil lang ta. Ang nagbabantay, iba man. Yeah? Hmm. One, motorcycle, taxi driver, nadakupanin 14.2 milyones na kantidad din Shabu, duman sa Ermita, Manila, o gunwensyon do Shabu. Ha? Money, for all we know, nagkakalat ang Shabu, manangatugang sa Kamanila, ng sinibapang lugar. Digdi sa satuyang nasyon. Ha? Ha. Garoon na yung supigtataram ko, nasundo duman sa Ibalong Village, nakakalawag ang Shabu. Ha? Ayan, bahala na kanan sa tuyang mga otoridad. Kung turog ka mo sa pansitan, ayan. Kung turog ka mo, di. So mga nagpaparalog kay mga illegal, droga, drugs, ha? Babantayan kung turog ka mo. dangan sinamu pahet. Yeah? Hmm. Iyo po yan mga tugang ang nagkaunurambitan niya to mapadapit sa mga bagay-bagay na ini. Yeah? Hmm. Oh, duman sa Manila, medyo okay na po so air quality. Ha? Yeah, medyo okay na duman sa Manila so air quality. Ha? Hmm. Ano na ini? Ano padigdi ang mga... Okay. At siya na ini ta. So barangay election ng Samabon Bre, this is a is. Ngayon na yan. Aldaw yan in Miyerkules. Ha? September, this is a is. Ini pong issue kan postponement kan barangay election, abangan ta ini sa this is a is. Tama desisyon na po ang Senado mapadapit sa bagay na ini. Taduman siguro sa Kamara Baha o kaya House of Representatives, garong ang naglalataw na sentimento, ilawos ini. On the part of the Senate, ha? Decision is... garuso na ano?

Ah, but sabi niya to kayan, ano man po ang kaluluwasan kan bagay na ini, yaon po yan sa kamot kan presidente. Ah, yaon yan sa kamot kan presidente. And muyan tapong klararo na ini, natibad po magkaiguanin dikit na kalibungan mapadapit digdi sa barangay elections, si Senador Chis Escudero, ang sabi po sa dispatso, bako man po ang naghagad na i-postpone ang barangay elections. No di ang hagad ni Chis, palawigun sa term kan barangay officials na 5 taon. Kaya baga sa Senado sa ngunyan mani, garong nagkakabaranga. I mean, banga talaga. Duman sa kamara ba ako ng sentimento ipag-oktaba ako ya ipadagos ang barangay elections, I mean, sa Senado, medyo nasa banga. Kaya, maaraman ta sa September 16. Pero garong na-inclined man ang mga ibang senador na talagang ipadagos na ang barangay elections. Pero maaraman ta sa September 16. Yeah? Kung ano man po ang pinal na pahit kan sa tuyang yaon sa Senado. Okay? Malin, asiman kay Ma'am Vivian Gonzales, Nadine Salinas, Luing de la Cruz, Aida Cortuna, and Da Magdaong, Tindugun pa. Nagdadanggog man sila, Remedios Balana, Christine Cordobilla, Melissa Manlapas, and Jaime Balana, kan San Lorenzo. Salamat po. Yeah? Alat. Irilingon tani. Good morning kay Rachel de Binalia, kasi Romnick Bilaos. Loreto Luna Senior. Good morning, Tabi Sir Glenn. Kumusta? Okay lang. Permisa lang, okay. Jean Bulalakaw. Morning, Tabi Glenn. Sir Glenn. Morning po sa Gabos. Sa sinsay mo sa Glenn, shoutout ko lang po sa Gabos na masisipag. Nag-aasikaso. Calleja Johnny. Linda Baro Caneo. Shoutout ko po ang family Caneo. Watching in Suwa, Malinaw. Perla Bindal. Morning, sir. Arnel Soro Asweta. Morning, Idol Glenn. Thank you, Nel. Evelyn Cormel. Morning, Arne. May sir upang... ano ni? Okay. Verna Deser. Morning po, Sir Glenn. Solid followers po. Diyos mga balustawi. Verna. Grabe naman po ang orandigdis sa Manila, sir. Sabi ni Rachel Dabinal niya, iyo po. Kaya isa na. Arnel Soro Asweta. Alfredo Barha. Okay. Okay. Dakuluno na tambay na mga maorag magkawat, makuha pa import. nagmara okay. susadit na court nga ni hiningal na muya mo pa sir sa dakulang court magburukodan. Dapat sutama ang sukol, yeah? Kaya nga ni baga importante an condition. Good morning, Sir Glenn. Pabati kami digdi sa Star Ferry 4 CJ Matala Butin. Ano yung Star Ferry 4? Bogs Aynena Brimbuela Jr. Eden Alim, morning. Jean Abrera Christian, good morning. Christian Macenas. Si Ramon ang bagakan San Miguel, nag-offer na aayusin niya baha sa NCR na warang gastos sa gobyerno. Natadai igpapayagan kan gobyerno. Yan. Ini si Ramon ang sige sa naman ki bla bla bla. Kung ako dahil na ki bla bla bla, pahiton muna yan. Ha? Takon muya pa ka mo magparapaurumaw dyan. Ha? So plate replacement ko nga ni kan 2014 hanggang ngunyan ora pas o naling nini 2012 so Berlin ako kinahuya na. May tili an LTO garwale ko palpakman sabi ni May. Ano answer? So kontrabando issue.

0: tang Sir Berlina mo, dengani na gagamit sa Berlina. Ata, uy, nailing mo. Marita na, parumdum nindo ako, para ber kita mamaaram ngunyan apon. Ay, ngunyan apon, ngunyan na aga. Sa next week, mga tugang, next week, malamang Martes na naman ini, big time na naman ang langkaw kan krudo buda gasolina na iling na nindining kalug. Talagang pigpapararulo ko na sanaan mga Pilipino. Pakatapos mag-rollback 3 pesos, may dikit na sintimos, ang dugang mga pagod sa next week, 4 pesos may 60 sintimos. Lintik talaga ang kinaban. Siging taririk, talagang rulukuhan na digdi sa Pilipinas. Ano yun nun ang 2028? Mane, nahinakitang ganahan kay Presidente Marcos. Ha? Ang kaapil ka ini, mga darakulang, bakit mo yan, nag-rollback 3 pesos in diit. Next week, ang langkaw, 4 pesos 60 sintimos. Inabot na ugaring kita nin oras, mamaaram na po kita tatibaad, madagita na kita digdig. So mga nagpaabot po kan sa endang greetings, minsay sa tuyang palatuntunan, Diyos mabalos. So mga naghiling at sinagdangog sa tuya sa Facebook Live, Diyos mabalos man po. Ibanan ko si Manny Salado Technical. Inipuan sa indong amigo sa radyo, Glenn Ogao, salamatunon kan sa indong pag-antabay, pagtitiwala. Enjoy your weekend, be with your families and loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa indong nanamo, ang programa Ini ang Totoo, si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugon!
2: One Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
6: Boss Herbal Capsule.
5: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sikap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
10: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
11: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
12: Hadun sa idong kan All for Christ Ministry, dikilang sa One Radio 91.3.

0: Well, good Friday morning. It's Burr months na at syempre pa hujat ito ng 3-month long na Christmas celebration natin na sa ating bansa. Ako po si Cecil Amog and kasama po natin bumabati ng isang maligayang Pasko. Wala iba kung hindi si Cez Borcelis. Good morning, Cez!
1: Good morning, Ate Cez. Isang maligayang Pasko.
0: Maligayang Pasko sa ating lahat. Thank you pala, Cez, ano, sa inyong paghalili ni Teacher Che last week. Although marami kayong mga struggles, ano?
1: Oo nga.
0: Nag-brown out.
1: Opo, tapos wala pa si Kuya Manny.
0: Pero
1: nandito naman si DJ Chloe.
0: Oo nga. Thank you rin kay DJ Chloe. So parang yung Pasko lamang natin, parang pagpasok ng Setyembre, ano, ay maraming mga pagsubok, di ba? Pero, pag dumadating ba ang September, says, excited. Na-excite ka ba sa Pasko?
1: Ano, excited. Mukhang January pa lang ata.
0: Grabe, advance ka mag-isip.
1: January pa lang sumisilip na si ano.
0: Wow, grabe. Sa puso mo, maagang sumisilip si JMC, si Jose Marichan, ha?
1: yes po. Parang pag September nga. Ano
0: pag September.
1: Pa, parang meron kang nilulook forward
0: di
1: na. Tapos mga ngaruling na.
0: Aga. Talaga ng aga. O, diba? Siyempre kasi pag Burr months, alam mo na may sumisilip-silip na dyan. Mm-hmm. At patutugin na yung kanyang famous song na Christmas in our hearts. Kakantahin mo sana.
1: Kakantahin ko na sana.
0: Okay, sige. Alam niyo po ba na ito pala ay na-release noong 1990? Buhay ka na ba nun, Cez?
1: Hindi pa.
0: Okay, ito ay na-release noong 1990 sa Christmas album ni JMC or Jose Marichan na Christmas in our hearts. And of course, it became a holiday anthem o diba sa mga Pilipino. Sa atin, sa mga tahanan natin, sa mga malls, sa radio stations, di ba? Alam ko, dito sa One Radio, pinatutugtog na rin yan. And of course, sa mga public spaces. At ang title song became one of the country's most recognizable Christmas songs. At dahil nga, ang mga Pinoy, famous talaga for celebrating Christmas early to the disease. January pa lang, Christmas na pala. Para sa kanya. No, yung connection, talagang naging automatic. Kapag Setyembre na, yon Christmas song start playing. Pero, di ba, ang social media, well, took that connection to the next level. Di ba, naalala mo, Cez?
1: Bakit naman, ate?
0: Oo, 2017, mga memes. Na sumisirip si Jose Marichan. Aba talaga, nabo. Nalala mo nung unang ginawa yung meme na yon. Nakakatawa talaga, no?
1: Parang ngayon nga, parang hindi siya sumilip.
0: Sumilip siya August kasi. August 31, sumilip na siya. So suddenly, si Jose Marichan, hindi lamang siya singer, songwriter. O diba, siya ay naging Christmas icon na at naging calendar notification na. And of course, yung kanyang meme appearances became an annual Filipino internet tradition. At siya naman, talagang niyakap niya yun. Ano? Siya ay isang FB notification. So every year, yung same cycle happens. Nang August 31, sabi, sinasabi niya, sumisilip, maaga pa ba? Di ba? Sinasabi ni JMC, maaga pa ba? Hanggang sa Setyembre, uno yun na nga, si Jose Marichan is here. Makita mo, dami niyang ano, interviews. Ano?
1: Nintay ko pumasok, sabi niyo, ano, Jose Marichan is here. Akala ko nandito.
0: Sana nga, maimpita natin. Okay, don't be surprised sapagkat the Burr months have officially begun. Siyempre, ang nais natin, ang Christmas ay nasa puso natin, ano mang panahon o ano mang kumbaga season ng taon. Di ba, Cez?
1: Tama.
0: Oo. At dahil dyan, sabi ni Alexander Ortega, pwede na bang maklaim yung gift certificate niya? Of course, Merry Christmas, Alexander. Kunin mo na now na. Sino pa mga babatiin natin, Cez?
1: Good, ano, may nagbo-birthday ba ngayon ata?
0: Ay, sino?
1: Iyan, nag-memories lang kasi sa Facebook kung mga around 12 midnight.
0: Wow!
1: Tama ba? Ate Charm, birthday mo ba?
0: Hoy! Charmaine! Happy birthday! Naku!
1: Yes, happy birthday, Ate Charm.
0: Happy birthday, Charm.
1: Mm-hmm. And susugod na ba kami dyan after?
0: Oo nga. Merry Christmas din. Okay, sige, narito po. Dahil may nagtatanong, pwede ba mag-request? O, ito na yung mga requested song nyo ngayong Christmas. Christmas in Our Hearts by JMC.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Okay, well, Merry Christmas nga sa lahat. Sa lahat ng mga katalubo natin.
4: Tinayin ate.
3: Ah, sisters?
4: Nangaral, listeners.
3: Tama. Mangangaw. Ayan, and happy birthday again kay Charm. We love you, Charm. Mm-hmm. Salamat sa lahat ng iyong kindness, ano, sa ating AFC fan. Okay, well, sa gitna nga ng sunod-sunod na kalamidad at bad news, Ses, no, na ating nakikita, no, sa terrestrial media at sa social media, ang tanong, may Merry Christmas pa kaya tayong maipagdiriwang, ano?

0: Okay, and welcome natin si Miss May. Good morning, Miss May.
1: Good morning, Miss May. Kamusta na po kayo?
0: Ay, mukhang ano, wala ring, walang sounds. Ano? I-check nyo po, Miss May, baka sa volume nyo? Or okay naman? Sige. So habang hinintay natin si Miss May, batiin natin si Ansh. Kamusta ka na, Ansh? Miss ka na namin. Mary Elise Sendico. Oo, dito na lang po. Ano? Pwede niyong i-text sa 0962-409-3467 yung number kung nanalo kayo sa Talupo Als. And hello din kay Geraldine Candelcid, kay Romnick Bilaos, kay Cherry Carborja, kay Johnny Calieja, kay Evelyn Cornell, kay Christian Macenas, and kay Alexander Ortega. May babatiin ka, Ses?
1: Hello dyan sa ano, lola ko sa Pawa, si Lola Sean. Tapos sabi ng tita ko, batiin daw yung parating nakikinig din yung alaga, si Lola Corazon.
0: Hello, happy listening. And of course, kay Ate Malu, kamusta na kayo, Ate Lu? At happy listening. Hello din kay Ate Maris. At sa lahat dyan sa Kumon, kamusta na kayo?
1: And si Lola Luningning pala dyan sa Cormidal, parati daw nakikinig.
0: Ay, hello. Kamusta na? Okay, try natin. Nakamusta, Miss May? Okay na po ba? Ay, wala pa rin. Oo, sige. Ayusin na lang ni Kuya Manny. Or baka pwedeng mag-call tayo. Miss May, meron po kayong cell number na pwedeng ibigay sa amin just in case. Baka pwedeng yung video

0: Nyo, okay lang na i-on pa rin natin tapos i-call na lang namin kayo. Okay lang pa? Sa cellphone? Oo. Sige pa. Okay. Nako. Ikaw, Ses, feeling mo ba ay maaring nagkaka-PTSD ka na? Sa sunod-sunod na bad news na baga na natutunghayan natin.
1: Mm-mm. Ayan, may nag-text pala, sorry po ate, says, good morning po sa Indong Duwa. Mm. Batiin nyo naman kami ni Lola Carmen, ang daya nyo ha. Hello Lola, good morning.
0: No, kamusta na? Sorry, no.
1: Happy listening.
0: Happy listening.
1: Ni Lola Carmen, oh, oh. Sa Bangkilingan.
0: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Sige, kamusta na kayo? Kita kids later.
1: Ikaw, Lo, na ano ka ba? Nasi-stress ka na ba?
0: May stress na si Lo,
1: sa
0: no?
1: Sa mga balita.
0: Oo, oh, pero makusog pa rin. Mm-hmm. Bibilib ka, di ba? Mm-hmm. 81 years old.
1: Mm-hmm. Oo. Tama. Ako naman, ano, hindi natin sure, basta hindi natin maipaliwanag yung mga ano, parang pag nakikita mo, hindi mo lubos maisip na ako ang iniisip ko, ano kaya yung huling iniisip nila na ano, na nakikita nila yung flood, da siguro yung iba wala nang hope or way para makaligtas. Mm-hmm. Ang iniisip ko, paano kaya sila? Ano kayo yung mga iniisip, last na iniisip nila, mga ganun po.
0: Oo.
1: And syempre sa mga family din na ano, mga nung na-confirmed na ano na, nawala na.
0: Nawala. Oo.
1: Kaya may nakita ako na mag-isa na lang siya, meron na ano, so yun, hindi natin maano ma, baka unaware din tayo no, baka nasi-stress na pala tayo.
0: Oo nga. At saka pati mga aso, no?
1: Mm-hmm.
0: Grabe. Mm-hmm. Okay. Good morning, Miss May. Okay na pa?
2: Hello, good morning.
0: Ayun.
2: Po.
0: Ang liwanag.
2: Okay.
0: Oo, maliwanag pa. Okay.
2: Okay.
0: Thank you, pasensya na kayo, ma'am. Ay, nagkaka-technical problems okay. Kami eh. At last week right. Pa actually, no, kay Sir Archie.
2: Ah.
0: Sinimula ni Sir Archie ang virus.
2: Ah, siya pala yung may sala.
0: Hi, Sir Archie! Miss you, ganun eh. Okay. Naku, ma'am, para kaming ma-PTSD na sa sunod-sunod na bad news at sunod-sunod na mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa. So, ito ba ay, ano ba ang PTSD in the first place?
2: Yung PTSD po, or post-traumatic stress disorder, ito po isang kondisyon na maaring maranasan po ng isang tao pagkatapos na isang, say, napakasakit or nakakatakot o traumatic na pangyayari, no? Example po, nakaranas na ng malubhang aksidente, lindol, baha, kaharahasan na mga sexual abuse, o kaya nakasaksi siya ng isang napakasamang pangyayari.
0: Mm.
2: Pero linawin lang natin, hindi naman po lahat ng nakaroma ay agad-agad nagkakaroon ng PTSD. No? So normal na pagkatapos po ng isang nakakatakot na pangyayari, ay matatakot tayo, malulungkot, no? Hindi tayo makatulog siguro, madaling magulat, o kaya paulit-ulit na naaalala natin yung nangyayari. No? Pero minsan po kasi habang lumilipas yung panahon, nakakatanggap tayo ng suporta, unti-unti humuhupa po yung mga ganitong reaksyon.
0: Okay.
2: Pero kapag hindi po yung nawawala yung mga to, yung mga experience na to, at nagsusimula na pong maka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay, parang PTSD na yun, ano? Kailangan na po talagang seriously tingnan. Ano? Para pong, kunyari, isipin natin sa alarm ng isang bahay, kapag po may magnanakaw, kailangan natin tumunog yung alarm, no?
0: Okay.
2: Yung alarm system kumana. Pero sa tao pong may PTSD, parang naging sobrang sensitive yung alarm system, no? Kahit wala na pong ano, real danger yung tunay na panganib, no? Parang laging sinasabi ng katawan niya, may masamang mangyayari. Kaya kahit pulitos na siya, pa rin po siyang matakot, marakabahan o magulat or masyadong alerto. Yan, yan po yung PTSD.
0: Okay. Ngayon, vicarious, pwede po ba siyang ma-experience vicariously? Sa madaling salita, hindi ikaw yung actual na nandun sa scenario. Pero dahil sa paulit-ulit mong nakikita ito sa social media, no? Yung repetitive exposure and engagement, dito sa mga catastrophic events na to online, well, yun na, nabanggit ko na, no, na isa-isa ko na, yung flash floods, strong earthquakes, mass shooting, yung mga flood, Can it cause PTSD sa atin na mga

0: tumutunghay nanonood nito sa social media or nakakapakinig sa mga balita?
1: Yeah, meron nga po talaga yung tinatawag na vicarious trauma, no? Na hindi naman ikaw talaga yung nandoon sa pangyayari, although nakikita mo lang siguro na katulad ng mga pinapanood natin sa mga videos, sa TV, sa balita, ganyan, ano. And in fact, yung mga first responders, no, sa mga bumbero, ganyan, emergency, yung mga taong yan, ano, kakaulit-ulit na nakikita nila yung mga ganyang may itinatakbo na may mga like nasunog ang katawan or alam mo yun, ano, naipit sa mga debris, ganyan. Paulit-ulit na dahil trabaho nila to. So meron po talagang ano yan, ano, possibility na magkaroon sila ng PTSD, no?
0: Okay.
1: Pero ang magandang tanong po ngayon, dahil sunod-sunod po yung mga calamity, no, yung mga karahasan, mga nakakatakot na nakakapangambang mga balita, no? Katulad nung sa Nepal, mga lindol, yan, yung mga mass shootings nga po yan, ano. Dapat po ay ito pong mga ito, no, dahil paulit-ulit nating pinapanood yung mga videos, no, hindi naman po right away ay magkakaroon ka ng PTSD, no, yung simpleng panonood ng traumatic event online.
0: Okay.
1: No, hindi naman po yan automatic, no, na PTSD. Kaya lang po, no, kasi may mga sa clinical definition ng PTSD, may mga requirements para masabing traumatic exposure, no. Pero dahil nga po paulit-ulit na pinapanood natin, na-expose tayo sa mga disturbing images, yung mga videos, maaari po itong magdulot ng matinding stress, no, anxiety, fear, mga trauma-related symptoms, lalo na kung sensitive na po yung tao, baka meron na po siyang history ng trauma, no?
0: So,
1: alam natin, ano, na kailangan natin maintindihan na yung katawan, minsan po, hindi niya ma-distinguish, no? Kung na, ito ba'y nangyayari sa akin, nangyayari ba sa akin, o nakikita ko lang ito nangyayari sa iba. So, yun po yung ano, no, mahirap doon pagka ine-expose natin yung sarili natin paulit-ulit. So yun pong ating katawan ay wala siyang way, no, to distinguish kung ikaw ba yung nakaka-experience or not. So yung mga nakakatakot na images na yan, ano, naapektuhan po yung ating stress response. At minsan po yun ang nagdudulot po siya nung ano, nung mga symptoms, no, ng trauma or ng PTSD. Kaya yun po yung dapat nating ano, iwasan, ilimit talaga natin yung paulit-ulit na panonood ng mga video.
2: Meron ka po ba, Miss May, na mga makikita mga signs and symptoms po dito sa PTSD or sa post traumatic stress disorder?
1: Yeah, actually, meron po talagang ano, no, may sasabihin natin may apat na signs and symptoms na pinapantayan, ano, para masabi natin na yung tao ay may PTSD, no. Unang-una po yung paulit-ulit mong naaalala, sabi nila re-experiencing or re-triggering, no. Parang bumabalik sa isip mo yung nangyari kahit ayaw mo, ganyan. Pari kang magkaroon ng mga nightmares, no, napapaliginipan mo yung nangyari. Disturbing memories, mga flashback, no.
0: Nung napanood mo, no, ma'am? Nung napanood mo, okay.
1: Yeah. Or yung nangyari sa'yo.
0: I mean, in other words, kasi you mentioned a while ago about history. Kung may history ka ng trauma, maaring nakaka-trigger itong mga napapanood natin doon sa trauma na yan. Okay.
1: So, yan po yung isa, no? Isa sa mga symptom, yung re-experiencing. Parang bumabalik ka doon sa original na event. So, halimbawa po, nakaranas ka ng lindol, after ilang buwan, may malakas na kumalabog lang, no? Bigla kang bumilis yung tibok ng puso mo, parang bumalik ka sa araw kung kailan lumindol. Yan. So, yan po yung una. Pangalawa po, yung avoidant ka, no? Iniiwasan mo. Ayaw mong pag-usapan yung nangyari, siguro, no? Or ayaw mong pumunta doon sa lugar na makakapagpaalala sa'yo. Ayaw mo nang manood ng news, yung mga ganyan. Or anything na makakapag-remind sa'yo dun sa nangyari. No? So, yun yung pangalawa, avoidance. Pangatlo po, yung mga negative changes sa pag-iisip, no, at saka sa mood. Nagbabago yung mga pananaw mo sa buhay. No? So, po yung pangatlo. Halimbawa po, iniisip mo lagi na hindi na safe ang mundo, ganyan. Or may masamang mangyayari sa akin, palagi ka na lang ano, guarded, ganyan, no? Okay. Kaya hindi ka na, hindi man na kayang magtiwala sa ibang tao dahil siguro may nangyari na ano, no, inflicted by another person, ganyan. Or maaring ano din, ano, maging malungkot, manhid, withdrawn, mawala ng gana sa mga bagay na dati mong ano, kinagigiliwan, no, yung mga you find pleasure do sa mga bagay na yun. Ngayon ayaw mo na.
0: Okay.
1: So, yan. So, yan po yung pangatlo, no, mga negative changes sa mga thought and mood. Yung lastly, yung pang-apat po, ito naman po yung arousal and reactivity, no. Ayan, parang lagi kang ano, naka-alerto, lagi kang ano, on guard, no. Hypervigilant ka, madali kang ma-startle, no. Irritable, o kaya laging galit, madalas galit, sleep problems, no, yung hirap kang mag-concentrate, may mga self-destructive behavior ka, no, reckless ka, ganyan. At yan, para pong lagi kang may hinihintay na masamang mangyayari. So, yun po yung pang-apat, no, arousal and reactivity. So, yun po yung mga signs and symptoms na yes.
0: Oo. Yung punta tayo doon sa avoidant mama, no? In some instances, okay din naman din mag-avoid, di ba? Halimbawa, na-mention nyo, hindi ka na nanonood ng balbalita. Di ba?
1: Yeah.
0: O kaya hindi ka na nag-social media fast ka. So, yung mga instances na yon na normal na reaction yon, di ba? At tama lamang naman na gawin mo kasi kung naapektuhan ka na.
1: Actually po, yun ano, kailangan natin ma-distinguish yun kung healthy pa or unhealthy na yung coping mo, no?
0: Okay.
1: Like, opo, kasi kunyari, ano, napapansin mo every time na nagsa-social media ka, doon po talaga nararamdaman mo na kinakabahan ka, mabilis yung tibok ng puso mo, hindi ka na makahinga or hindi ka na makatulog ng maayos, no? So those are the moments na dapat ay i-limit mo yung activity na yon, ano? However, may mga times naman po katulad ng kunyari, no, lalo na kunyari nagpapa-therapy ka na, no, minsan po ini-expose ka talaga ng therapist mo, no, balik ka kunyari elevator yan, oo, no, ini-expose ka niya gradually para unti-unti na ano, nag-heal ka doon, ano, or na desensitize ka, no, yung ganyan. So ano, makailangan ay ito yung mga bagay na ano, no, hindi mo kailangan i-avoid, no. Minsan dahil nangyari yung yung trauma mo sa isang opisina na ayaw mo nang pumasok, ayaw mo nang magtrabaho, no. So hindi naman minsan healthy din na wala ka nang gagawin, lalo sa bahay ka na lang. Slowly po ay inaaral mo yan, ano, na balikan unti-unti, no. Sa pace na ano, healthy for you, yung ganyan.
0: Considering yung ano, addictive element, ano, ng social media, di ba? Siguro it's safe to say na kung ito ay na yun nga, napansin mo yung mga trigger factors, it's best na kasi halimbawa ayaw mo namang tingnan sana. Parang ganun, ano?
2: Okay.
0: Kunyari, say for example, yung mass shooting, ayaw mo siyang tingnan, pero there's something in you na ay tingnan ko kaya ulit. Diba? Pag mga ganun yung iyong ano, nagiging reaction, yun yung maganda na mag-avoid ka na talaga. Diba, ma'am?
1: Opo. Kasi hindi mo naman kailangan panoorin paulit-ulit para ma-inform ka.
0: Information
1: lang, okay na yun.
0: And I think the last time na nakasama din natin si Miss May, ano, napag-usapan natin about yung mga copycat crimes, no? Yun din kaya yung nagiging reason kasi hindi yung mga kumukopya ng mga crimes na ito maaaring wala silang yun, nagiging control sa kanilang social media use or engagement. Dapat paulit-ulit na napapanood tuloy itong mga
1: nagiging na-normalize sa kanila yung mga ganong activity. Oo, dahil paulit-ulit
0: Hanggang doon sa sinasabi niyo, ma'am, na hindi na nila ma-distinguish what is reality and what is virtual. Kaya na-actualize yung crime.
1: Na-actualize na, right.
0: Okay.
1: Pwedeng ganun po.
2: Pwede rin po kaya dito, ma'am, sa isang mga ano signs and symptoms, yung mga negative thoughts na parang minsan kapag isip ka wag na mag-travel kasi ano, hindi mo alam ang mga ano, mga lugar, hindi ka familiar sa ibang lugar, baka meron ding mga ganun, parang parang nababago na yung perspective mo pag mga ganung plans ang nasa isip mo.
1: Totoo po yan, ano, minsan po talaga affected na, no, kung paano ka mag-isip, yung world view mo, no, yung view mo sa mga tao, ganyan, ano, naapektuhan po talaga because of that. Kumbaga masyado ka na ngayong ingat, no, at negatively affected na kung paano, ano, paano ka mabuhay, no, mag-isip.
0: Ito lately, no, nakita ko lang, siguro in connection dun sa ano, no, sinabi ni Ces, yung thought patterns, yung control mo about what you're thinking. Nakita ko si yung isang kilalang journalist, si Cara David, ano, sabi niya, hindi na daw siya nanonood ng K-drama ng mga Netflix, ano, kasi naapektuhan, paano daw niya tinitingnan yung asawa niya. And parang to some extent naniniwala din ako, kasi lalo na kung halimbawa yung mga nagte-trend, no, sa Netflix, hindi magandang ano ba yun, panoorin. Halimbawa sabihin mo ng totoo or nangyari talaga, pero yung ano yung iniiwan niya na feeling sa'yo, di ba, ma'am? At yung ano yung iniiwan niya na kaisipan mo, di ba? Talagang ano, no? Nag-agree ako kay Cara David.
2: Hindi ka na rin nanonood ng K-drama.
0: Actually, hindi na lately. Sige po, ma'am.
1: Baka kailangan po talaga fini-filter natin kung ano pinapanood natin.
0: Actually, yun. Nagbabalang
1: muna tayo ng reviews. Diba? Mga reviews.
0: Oo, nga.
1: Tanungin natin yung mga nakapanood na. Kasi minsan po, ang intention mo is ma-entertain, pero after mo manood, stressed ka or lalo kang na-trigger, no? Yung ganyan ba, no? So we have to be also mindful, no? Ano yung what we allow to get inside us.
2: Naalala ko nga yung dati, yung sakit, meron kasing K-drama, di ba, walang payong. Tapos may bigla na lang papayong sa'yo. May joke ako minsan, hindi ako magdadala ng payong, baka may payong rin.
0: Pero alam mo, sis, hindi mo alam. ilan yung ganun talaga ang pag-iisip. Yun na nga eh, yung sinasabi ni Miss May, no, na hindi mo na naaano kung ano yung reality at yung virtual, di ba? Oo. So dapat po, go ahead.
2: Yung ano po, ito pong need lang po ng enlightenment sa dito sa arousal and reactivity po ba ito? Yung self-destructive behavior. Paano po malalaman na meron ka ng ganito, ma'am?
1: Pwede pong ulitin, medyo mahina.
2: Yung arousal and reactivity, ma'am. Yung self-destructive behavior po.
1: Mga self-destructive behavior. Ano pong question tungkol doon?
2: Yung paano mo makikita na meron ka ng ganito?
1: Okay. Well, yun po, parang lagi kang on guard. Parang, mangyari, isang nanay, no, sasabihin niya sa mga anak niya dahil nagkaroon siya ng trauma, huwag kayong labas na labas kasi maraming masasama dyan sa labas.
0: Okay.
1: Yung kanya, baka ingat kayo kasi mahirap sa mga jeep, laging bukas. Maganda naman minsan na maging sobrang talaga. Kumbaga nasa extreme na siya na hindi na makatotohan, lagi siyang nagugulat, lagi siyang galit, ganyan. Yung mga ganun po ba, hindi ka na makatulog dahil ang dami mong iniisip, ang dami mong kinakatakutan, ganyan. So, lagi kang kinakabahan, hindi ka ma-relax, ganyan. So, yan po yung mga makikita natin sa isang tao na maaaring may PTSD na siya, no? At nahirap po talaga siyang mag-concentrate, ganyan. Opo, may mga negative thoughts, yan.
0: What about suicidal ideation, ma'am? Yung dahil bawa narinig mo itong ganitong story, pero pa ulit-ulit mo ngayong naiisip 'yon, yung story na 'yon na 'yon hanggang sa may ikaw rin may suicidal thoughts na ganun.
1: Yeah, well actually po no, kahit na siguro may napapanood kang paulit-ulit about depressing stories, no? Maari po yun, very possible, Or even without that, kung ito po yung lagi mong na-experience, let's just take, for example, ito pong arousal, no? Hindi ka na masayang mabuhay dahil lagi kang galit, lagi kang takot, wala kang peace of mind, hindi ka ma-relax, no? So, very depressing, no? So, talaga pong minsan, itong mga ganitong experiences ay, connected siya no doon sa mga suicidal thoughts no? Dahil mahirap po talaga to experience this no at lalo na kung experience mo pa yung ibang signs no na wala ka nang hindi ka na mag-function ng maigi dahil ang dami mong iniiwasan yung mga ganyan pa. So to have that all together, ang hirap po talaga no na parang wala ka nang wala ka nang direksyon, wala ka nang gana sa buhay.
2: Meron po ba ma'am na cure itong PTSD po?
1: Yeah, definitely po treatable naman no yung PTSD. Napakahalaga nito no kasi marami po talagang tao na iniisip na nila na ganito na lang ba ako habang buhay. Pero not necessarily, hindi kailangan pong ganyan na lang tayo palagi, no? Baka may mga nakikinig sa atin na ganyan yung mag-isip. Marami pong tao na may PTSD, gumagaling po talaga at nakakabalik po sila sa normal nilang pamumuhay, no? Pero, alam niyo po, minsan ang danger lang, no? Kung makausap mo ay masyadong religious, no? Sabihin sa'yo, mag-pray ka lang, mawawala yan. So, tayo po
0: mga cast out mo, in Jesus' name.
1: In Jesus' name, i-rebuke na lang. No? So, minsan nasabihin natin, kulang lang sila sa faith, ganyan, ano. So, may mga sugat po talaga na nangangailangan ng prayer, pero dapat po andyan din yung support system. Kailangan po ng time din, begin to heal, no? At madalas po, pag lalo na kung PTSD na yan, kailangan po ng professional help talaga, no? So, para pong, kunyari, nabali yung paa mo, napilayan ka, no? Hindi mo pwedeng sabihin, mag-pray ka lang, talaga pong dadalhin mo yan sa doktor, no? Ganon din po sa mga emotional wounds natin. Pwede po natin ipag-pray, pero dapat po talaga we seek help. No?
0: Okay.
1: So, may mga treatments po talaga.
0: Paano mo malalaman when you need help?
1: Yeah. Kailangan mo na po talaga ng help, no? Unang-una, nakita mo na po yung mga symptoms na yan, ano? Avoidant ka na, no? May hypervigilance, no? May nare-re-experiencing, ganyan. So, itong mga symptoms na to. At hindi ka na mag-function, tapos nawawalan ka na ng, yung peace, no? Sa buhay, walang joy, ganyan. Wala ka ng drive to perform things, wala ka ng then definitely kailangan mo na po no dahil ito lang pong mga symptoms na so mabigat po talaga no and you need no to really get into to get help no for yourself pag ganyan po.
2: How about po ma'am itong pharmacological interventions po?
1: Ano kapakiulit po?
2: Pharmacological interventions po. Pwede nyo kami enlighten
1: ng intervention?
2: Yes,
1: po. Opo, may mga ano po sila, no, tinatawag yung mga trauma-focused therapy, no, para sa PTSD. Sa simpleng salita po, tinutulungan po ng therapist yung tao na maintindihan niya po yung nangyari sa kanya, ma-process, you know, pinag-uusapan nila yan, no. Inaharap nila, no, yung takot, no, unti-unti. Inahanda niya yung tao para dyan. And then, binabago po nila yung mga maling paniniwala at

0: challenge, no? Tungkol sa sarili, tungkol sa ano yung mga negative thoughts niya, no? Mm-hmm. At unti-unti po makaramdam ulit siya ng safety. So may mga ano po yan, like may mga approaches yung sinasabing cognitive processing therapy, may mga prolonged exposure, no? Pero ang mahalaga po talaga maunawaan niya na hindi talaga siya nag-iisa sa experience niya. Kailangan po humingi ng tulong, tulong, no? Lalo na po pagka hindi na siya makapagtrabaho, hindi na makapag-aral, siguro hindi na makatulog, laging takot, yan. Wala na siyang control sa galit niya, no? At ayaw na lumabas. Yung mga ganito, no? Feeling niya, hindi na niya kaya. So kapag yan po mga system, mga symptoms na yan, ano, very persistent, no? Nakaka-apekto na sa functionality niya. Sa relationship even, ano? Kasi minsan po, irritable na rin yung mga tao sa paligid mo. No? So maganda po talaga mag-consulta na, no? Dahil treatable po talaga yung PTSD.
1: Mabalik tayo doon sa well, part ng faith, ano? Faith at ng ating well, yung ating paniniwala sa Diyos and how it helps us. Of course, we don't want to be overly simplistic about it. Ngayon, tulad nung nabanggit nyo kanina, may mga cases na, well, oo, syempre, pagpe-pray mo, pero merong gagawin ka rin. Diba? So, ano yung, how does that come to play? Yung faith natin, yung ating paniniwala sa Diyos, at kung paano mauungusan, ano, itong at mapagtatagumpayan itong PTSD.
0: Gaya nga po na sinabi ko kanina, no, we really have to have yung support system, no? Lalo na po kung sa church yan, ano, we need prayers talaga for it, dahil hindi po biro talaga yung PTSD. So we need people na hindi tayo ginajudge, hindi tayo minamadali to heal, tayo nauunawaan, ano. So if there are people na available sa church or, you know, kahit mga kaibigan mo na ganito, no, na pwede kang ipag-pray, you know, we know that yung prayer, pagka they are praying for you and with you, mas ano po, eh, nakakalma ka, mas nanunumbalik yung hope, no, na nare-remind ka of the Lord na ano, nangako na hindi ka iiwan. So we need that, no, yung feeling na hindi ka mag-isa. However, yun nga po, no, kaakibat niyan, kailangan po tinutulungan mo rin yung sarili mo, no? Yung self-help din na ano, dalhin mo yung sarili mo sa isang professional kung kailangan mo ng someone na nakakaintindi dun sa pinagdadaanan mo, no? So, maganda po talaga na holistic talaga yung approach, dahil nga po hindi lang siya although hindi naman natin ano, no, dinadumpli, pwede natin sabihin na ano, prayer lang yan. Pwede naman talaga kung magmimilagro talaga ang Lord sa'yo. Pero, tipo, no, dahil may wisdom din naman na kailangan mo rin sabayan ng, ano, ng intervention, ano, from experts, ganyan. Or kahit po yung mga daily, ano, no, interaction mo with the family members, yung ganyan, no, tinutulungan kanila na, ano, kalmahin. Alam nila yung, ano, yung mga emergency na ano yung mga like sudden attack mo, ganyan, anong gagawin, di ba, tinutulungan ka nila while wala ka sa therapist mo, yung ganyan, di ba? So these are, ano, these are things, no, na dapat on hand.
1: Ano nga kaya, ma'am, ano, yung mga first aid, no, or emotional first aid, kapag halimbawa nakaka-experience ka ng panic attack, o di kaya ay yon, anxiety, no, at nagmamanifest siya. Anong magagawa ng mga nasa paligid mo?
0: Ayan, may mga ano naman po, no, may mga immediate help, no. Dahil po kasi minsan yung PTSD biglaan yan, ano? Wala nang trigger yan. May mga ganyan po, no. Actually, ano po, pwede kang mag-check, no? Yung chine-check mo yung sarili mo, am I actually in danger right now? Kasi madalas po nangyayari talaga yun, ano? Sabihin mo lang sa sarili mo na hindi ito, ano, no, nangyayari ngayon. Ligtas ako ngayon. niya, no? Mm-mm. Helpful po talaga yun, no? Na i-check mo yung real danger at saka hindi. No?
1: Okay.
0: Isa po, nag-grounding din, no? Yung tinatawag na grounding.
1: Oo.
0: Very helpful po ito, like, to help someone na ano yung nakikita mo, ano yung feel na yan. Kunyari sabihin niya, ang nasa harap ko po ay mesa. No, kunyari yung therapist niya, tinawagan niya lang kasi natake siya. Mm-hmm. O anong nakikita mo dyan? Ayan, may mesa po. Anong nasa mesa? Isa pong, let's say, Xerox machine, ganyan. Okay. Anong texture? Yung mga ganyan, ano, nag-grounding sila. Okay. Ano po naririnig mo dyan? Yung computer, yung ganyan. Ano nang nahahawakan mo, yung akin pong armrest ng upuan ko, ganyan. Mm-hmm. Yung ganang grounding po, that really helps also.
1: Okay.
0: Ganyan. Para lang bumalik siya dun sa present niya din.
1: Oh.
0: At saka may mga breathing exercises po na maganda rin natututunan kahit ng member ng family.
2: Oo. Yung sabi natin is pag merong tayong makita na
0: mahina po mga zer.
2: Parang attack, halimbawa anxiety or panic attack, especially sa mga hindi pa aware sa mga ganitong mga sakit, disorders or mga circumstances na nagkakaroon ng anxiety. Minsan kasi yung parang kung ano natutunan natin na paypayan, ganun, painumin ng tubig,
1: katingko. Ano ka ba nakakatulong ang katingko?
2: sa iba naman, sa health, ano po, hindi ako sure sa mga Red Cross, ano, pag nakikita na hindi ka nakakahinga, hindi ka daw papainumin ng tubig. Tapos meron naman ako nakita sa doctor na dapat painumin ng malamig na tubig. Alam niyo po ba yun, Miss May?
0: Well, sa akin, ano, kasi minsan po talaga pag wala ka sa ano sa tamang ano reality, kumbaga,
1: or state of mind,
0: helpful. Minsan po helpful siya na kunyari hilamusan mo yung sarili mo, yung bang maibalik mo lang yung sarili
1: mo sa reality. So nakakatulong talaga ang katingko.
0: Nakakatulong siya. Oo, yung pag-inom mo,
1: para mahimasmasan. Ayun pala, no? So may katotohanan pala doon.
0: Kasi minsan po ang problem with PTSD, bumabalik ka doon sa original na
1: trauma.
0: Na traumatic event. So you need to be grounded doon sa present.
1: So yun yung grounding, ano? Ano yung nararamdaman mo? Ano yung nasa harap mo? May lamesa ba dyan? May computer?
0: Ano naririnig mo dyan?
1: Pahahawakan mo? Okay. Nako.
0: Para yun po yung nagbabalik ng sense of safety kasi hindi totoo yung iniisip mo.
1: Okay. Yeah. Okay. Nako, Ma'am May, marami salamat. May final thoughts po kayo as we close our episode today?
0: Yeah, okay. Sige po. So, ang final thoughts natin, siguro gusto kong iwan sa ating listeners, no, na hindi mo kailangang ikahiya yung trauma, no? Kung may nangyari sa'yo na hanggang ngayon nakaka-apekto pa rin sa'yo, hindi po ibig sabihin na weak ka or mahina ka, no? You were hurt, no? And being hurt is not the same as being weak. Hindi po pareho yun.
1: Okay.
0: At kung napapansin natin, apektuhan na tayo ng paulit-ulit na panonood ng mga disasters online sa TV.
1: Oo nga.
0: Bigyan po natin yung sarili natin ng permission na magpahinga, no? At hindi rin po selfish yung pagprotekta ng ating mental health. Maari po tayong manood ng sapat lang, no? Para ma-inform at minto kapag sobra na, no? Lalo na yung mga nasa social media.
1: Okay.
0: Manalangin para sa mga biktima, siguro. Tumulong lang kung kaya. Alagaan din natin yung sarili natin, no? At bilang mga tao na may pananampalataya, tandaan natin ang sinabi po, no, sa Psalm 34:18, no, that the Lord is near to the brokenhearted. Napakaganda po nun. Hindi po sinabi kasi ng Bible na walang brokenhearted. Ang sabi po, kapag brokenhearted ang puso mo, malapit ang Diyos. No?
1: Yes.
0: So kung kailangan din po ng professional help, no, hindi ibig sabihin na mahina ang faith mo, minsan ang tulong na pinagdarasan natin ay tumarating din sa pamamagitan ng mga counselor, psychologist, psychiatrist, mga doktor, yung mga pastor at yung mga kaibigan o sinamang tao na handang makinig. So yun po, siguro yung gusto kong iwan sa ating listeners.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Miss May.
2: Thank you, Miss May.
1: Paano namin, paano kayo maaaring kontakin sakaling gustong may dumulog o di ka ay magpa-counsel po sa inyo?
0: Yeah, pwedeng-pwede niya pong tawagan ng Amara Counseling and Training Center, although kami po ay nasa NCR, nasa Quezon City.
1: May online naman, ano? Online counseling.
0: May online counseling po, no? Very much available po. Magpapaschedule lang po kayo. So please do call yung number ng Amara, 0995-203-2231.
1: Okay. Sige po.
2: Thank you, Miss May.
1: Thank you. And ang ating talubok quiz bago tayo ipag-pray ni Miss May, of course, ano po yung ating topic ngayong morning na ini? It starts with the letter P. Okay, sige. So tayo po ay ipag-pray ni Miss May. Let's pray.
0: Okay, let's pray. Amang nasa langit, salamat dahil ikaw ay Diyos na nakakakita po sa aming mga sugat. Kahit ang mga sugat na ito ay hindi nakikita ng ibang tao. Lord, alam mo ang mga taong hanggang ngayon ay natatakot dahil sa kanila pong mga pinagdadaanan or pinagdaanan. Alam mo ang mga taong hindi makatulog or madaling magulat, laging kinakabahan. Paulit-ulit na binabalikan ang masasakit na alaala. Lord, yakapin mo po sila. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila mahina dahil sila ay nasaktan. Para po sa mga taong hindi alam kung paano ang gagawin sa kanilang nararamdaman, bigyan mo po sila ng wisdom and courage na humingi ng tulong. Ilayo mo rin po sila sa labis na exposure sa mga bagay na lalo lamang nagpapabigat sa aming isip at puso. And nakutuluan mo kaming maging informed, ngunit marunong ding magpahinga. At gawin mo po kaming mga tao marunong hindi sa mga nasasaktan, hindi nang husga, hindi nagsasabing kulang ka lang sa faith, kundi marunong umunawa at umakay sa tamang tulong. Yes. Lord, salamat po sa pangako mo sa Psalm 34:18 na ikaw ay malapit sa mga brokenhearted. Kaya po, para sa bawat pusong broken ngayon, iparamdam mo po na malapit ka para sa mga natatakot, maging kanilang kandungan ka. At sa ikaw po ang kanilang kapahingahan, O God. Tulungan mo silang makita ang mga trauma ay maaring maging bahagi ng kanilang kwento, ngunit hindi ito ang katapusan nito. So, may tulong po, may healing, may pag-asa, at higit sa lahat, ikaw ang kasama namin. Ito po ang aming samad dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Amen. Okay, at tayo po ay panandali ang mamaalam na may babatiin tayo siya sa ating kapitbahay.
2: Kapitbahay dyan sa Food Haven.
1: Si Justoni.
2: Hello sa inyo dyan, Kuya Justoni.
1: Oo.
2: Friends.
1: Shout out daw. Hello. Okay, at ang nanalo po sa ating talubo quiz ay si Tita Magtangob. Nako, saktong-sakto. PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Okay. Maraming salamat. Muli, Miss May, thank you po.
2: Thank you, Miss May.
0: Yeah, thank you din po.
1: God bless.
0: Uulitin po. Bye.
1: Si Miss May Gomez po ay isang professional counselor mula po sa Amara Counseling and Training Center. So kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat for joining us. Hello din kay Roseline Cobilla, kay Rolando Cortez Bodoso, and kay Wilson Borromeo, at kay Richelda Binalia and Joseph Bombita, at kay Cherry Car Borja. Okay, maraming salamat. Thank you po, ako po si Zez Amog. Thank you kay Kuya Manny Almoguera.
2: At ako naman po si Zez Borceles. Kami po nagsasabing may God prosper in your work, in your livelihood, and in your spirit today.

0: Palubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungod sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text sa
1: CP number 0962-409-3467.
0: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marahay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Ang St. Anthony Infirmary, YACAP accredited provider na, kaya inquire na. And magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
3: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: Mga bata, enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
2: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Ika, asin ang sanggunian. Madiskutir kan mga pulisiya, asin programa kan lokal na sanggunian para mas maparani sa kagabsan. Ini ang programa na mapaliwanag sa mandato asin trabaho kan lehis sanggunian panglunsod din tabako. Ika, asin ang sanggunian. Madanangog kada Biyernes, alas 11, sangkun alas 12, nin unto sa One Radio News FM. Asin mahihiling sa One Radio News Online Facebook page. Ika, asin. Asin ang sanggunian. Hatun sa ino kan Office of the Vice Mayor. Asin kan sanggunian panlunsod nin tabako. Kaya para maliwanagan, magdangog na sa Ika. Asin ang sanggunian sa One Radio News FM. Tindugo na.

0: Dagos Tabi sa satuyang programa, ikaasin ang sangrian. Panibagong edisyon, panibago na naman tabing presentasyon kang programang ini. Kada aldaon ng Biyernes, kita tabi nag-iribanan. Siyempre, sa Panginoon po tabi kang opisina kang City Vice Mayor. Siyempre si Ate Vice Glenda. Oy, Ate Vice, marin na pagkutos imo. Advance ini nagpadara sa kuya nin kunya ning information si Vice Mayor Ate Glenda kung si Sian magiging guest tadigdi sa programa. Napakaswerte natin ngayon mga kaibigan. Ay sa may mga kahaputan palang tabi ano na manungod lalong-lalo na sa kunyan sektor kan transportasyon. Tabi man pinag-iingganyar ko kamuha na magdangog, maghapot, kung ano man po ang sa inyong gustong ipaabot sa opisina kan TRD. Ano na nga, welcome kong una si Ma'am Sharon sa programa. Nangani na, nalingo ako sa meaning kan TRD. Ano? Ma'am Sharon, good morning.
1: Good morning, sir. Good morning, man. Sa gabas na paradangon.
0: Yes po. Diyan sa technical pala ang kasanggata si Sir Manny, saka si Sir Chief Ed Bornilla. Okay man, ma'am, ang audio dyan. Okay, klaro man. Ano na nga ni Ma'am Sharon sa TRD, tabi?
1: Ano, sir? Transportation Regulation Division.
0: Division, okay. Transportation Regulation Division. Sa term pa sa na mga katindugon, taga-regulate, Regulation Division. Sa mga manungod sa transport sector, ang sakop ninda, mga para-tricycle, para-pajak. Tama,
1: opo,
0: ma'am?
1: Yes.
0: Yan po ang sakop. Ano? Kaya sa mga nakatutok sa programang ini, lalong-lalo na sa mga pajak driver, tricycle driver on the road. Ngunyan pong pagkauto, maisihan ta. Ang mga update, hali po dyan sa TRD office. Siyempre po, ngayon ang Officer 2 kan TRD si Ma'am Sharon Pirol. Kulang na R, Sir L, Sir Manny, na Naomitsu L. Naomitsu L sa pangaran ni Ma'am. Pero okay lang da, sabi ni Ma'am. Ihabol na lang da. Ihabol na lang. Ma'am, siya, haloy-haloy kita na dahil nagkatuparan. Ade, mga siguro labisang bulan. Tama po, ade?
1: Opo.
0: Labisang bulan.
1: So, last baga po. So, magkaiba kami ni
0: Kamuniwad na Noel na bunaobra kan pagdigdinindo. Ade, so, sige, makiki-update ako, ma'am, sa imo bago kita magduman sa ibang mga temang importantihon, tabi, ma'am, siya.
1: Opo.
0: Kasi kasuin na tapagdigdi mo, parang nasa process kamukan pag-accept kan mga renewals, kan mga pajak.

0: ka-tricycle. As of now, ano na po ang update? Kasi nahiling ko sa ulat sa bayan ni Mayor, ha? Alangkawon, susuporsyentahe, kanso mga nag-renew na tabi, ma'am.
1: Yes, ma'am.
0: Sige, ma'am. Masabutan mo ngunyan. Kasi patapos na hala ni September na kita ngunyan.
1: Opo.
0: Madapos na ang taon, ano na ang update, tabi, madam?
1: Sa ngunyan, sir, ang ano tana, ang registered na motorized is 1,545.
0: Alat ka, ma'am.
1: 1,545.
0: Dakul-dakul na, ano? 1,545.
1: Out of 1,690 na franquesa.
0: So, gusto sabihin, hindi ito na sa naman ang kulang.
1: Opo.
0: Na-trace nindo kung nantataday na na kumbaga ining numero ngini. Kasi kung hilingon, tagaroda inaman na plano pa na mag-renew ang natatanda, ma'am. Kasi patapos na ang taon. Usually ba ang renewal ta nag-start January, tama
1: January
0: po?
1: To March, sir.
0: January, pero, January to March ang periodo
1: pa natin. Ang renewal po talaga nila.
0: January, February, March dapat.
1: Opo.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Pero may, ano ganyan sir, maski hanggang pang December, ikaw pa kang kinagahabol mag-renew.
0: Pa.
1: Opo.
0: Eh, yung manangga dalita, kung marabasan sinda kan madakop sinda dyan, may penalty.
1: Opo, unregistered.
0: Oh, pero antik babayadan ninda ka, di whole year man giraray, maski ka late na nagpa-register tabi, ma'am.
1: Opo.
0: O kaya nagpa-upload ka, nag-renew.
1: Nag-renew sinda, ini magaray na para sa taon na ini.
0: Oho.
1: And iguan na yun, additional na penalty.
0: Ay, may penalty, pag ma'am, pala.
1: April na po hanggang December.
0: Okay, so April onwards, may penalty na siya. Kung ano ka lang kauman ang penalty ka, ma'am?
1: Ano sir, 25% man lang ano siya kang mayor's permit with a supervision fee. Sa motorized, nasa 35 pesos.
0: Di ito man sana. Kaya manggayon, pipalimanlimanan, ma'am. Ano, paano ta kay ma'am, ano, kay Vice Mayor Auntie Glenda na kunya noon, i-revisit ng ordinansa, durdagdaga na ang penalty. Yung tama baon kasi kung hurwa lang kawan ang penalty, maiisip sinda na sayang.
1: Opo.
0: Kaysa, yan kasi 35 pesos eh. Pero, bako sa kunyan, bako sa pagpalangkaw kaya para ma-encourage sinda. Kundi dapat talaga nag-renew sinda.
1: Tawag-tawag po dapat. Oo. Mag-renew sinda kang permit.
0: Kasi yan ang parte kang hanap buhay ninda, ma'am.
1: Opo.
0: Tricycle and padjang.
1: Opo.
0: Kaya nakalihis na taon, ma'am, naabot as target. As compare ngunyan, kung hihilingon nindo tabi sa indong data, maaabot na daw sa target.
1: Sir, ano sir, i-compare po siya last year, mas nakul mo niyan, so naka-renew
0: na. Naka-renew na?
1: Opo.
0: May mga bago ka mo, ma'am, na inabrihan na franchise, higit sa tabako?
1: Kang ano sir, kang last year kami may nakul na-open na franchise.
0: Okay.
1: Kasi, so ano ito, nagkaigwa kay additional kay itong 14 franquesa.
0: Okay.
1: So mga request ito kang mga ano presidente na may applicant sa Parada Ninda.
0: Ay po.
1: Nagkaigwa po kay additional. Ngunyan na taon, nagkaigwa lang po kay mga panibago sa so mga dumanas sa mga na-revoke na franquesa.
0: Okay. Taon-to, nagdadagdag ka mo, ma'am. Kan, halimbawa ngayon sa Sarong Parada, pwede na kitang magdagdag ngayon dyan yung panibagong franchise. Igo ka mong araw ka na data.
1: Ano, sir? Depende po sa ano yan. Ang yan pang franquesa ta, hanggang na lang talaga ngunyan,
0: 1,690. Dapat opo. Sa kabilugan na yan.
1: Pura, sa kabilugan
0: tricycle na yan. Yan gabos mamo ang pinaguro
1: motorized,
0: na. Motorized nga na tabi. Pero ito, 1,690. Ini dapat opo. Ang unit na yan unig di sa satuya.
1: Opo.
0: Oo. Gabos iyan ano with franchise tabi ma'am.
1: Opo. Okay. Tapos iyan sir, nabakantel lang iyan ngayon na taon. So mga na-revoke.
0: Okay.
1: Tapos iyan, may mga applicants, may mga dakulog pong applicants sa motorized.
0: Mm-hmm.
1: And nag-ano po akong applicants, so ito pong 22 lang so na-revoke mo niya na taon.
0: Okay, sa 22, di minus na digdi, di ito man sana, nasa 1,600 labi man giraray ang unit na yaon digdi sa tuya, no?
1: Iyon na, answer na ano, 1,690, 22 dyan so nabakante mo niya na taon.
0: Okay, iyon iso pa panuan na 22?
1: Ayun po. Napanuan na nga ni po.
0: Ayun na napanuan na. Okay. Halad ka ma. Madali lang ta. Buti nagbakal akong tubig. Ta napapahak. Subago pa. Mainom na ka ma. Hindi ko aram. Napapahak ko. Subago pa talaga. Buminakal ako na yung tubig. Kunyan, ma'am siya. Ining numerong inis, 1,690. Ano yung mga reason na ta kuyan, inihong nagkakaigwa kay revocation kang franchise?
1: Yes, sir. Pag 3 years po, sindanday na naka-renew kang permit.
0: Okay.
1: Subject for revocation na po yan.
0: Kasabay na sa franchise.
1: Opo.
0: Kasi yung...
1: Bawi na kayo sa franchise. LGU.
0: So, kamo may record din na hiling hindi kung si Isay so active na nag
1: opo.
0: Yearly na nag-restro. Opo, nagre-rehistro kan sa'yo ng mga lunadan.
1: Yes po. Okay, pati so, po yun ng mga unregistered. Uh-huh. Ano, yung mga sa subject for vocation.
0: Mm-hmm.
1: Yan po sa data me.
0: Okay. So, nahipnoan na, kaya nakabalik kita sa 1,690 gararay.
1: Opo.
0: Ini na po ang total units kan mga tricycle na igwa kita. Pero ang parada po igwa kita, ma'am?
1: Sa motorized po, 25
0: na parada. So, kung ini-divide tayo ni ma'am, ano ini may para-parehong numero kan mga units o nakadepende sa...
1: Oh, iba-iba, sir. Depende sa ano yung dam. Igwa, ano yan, igwa ki... Basta bakusin dam para-pareho ang members nila.
0: Oh, araw, galimbawa kan San Carlos. Pero dakulo na ng San Carlos eh. Dakulo na kung nahihiling na green na nagbabiyahing unit pa siya nandiyan sa San Carlos.
1: Oo, oh, dakulo na, sir. Yan para de 7.
0: Ang 7 na yung San Carlos po yan?
1: San Roque.
0: Ay, San Roque. So, kulay puti.
1: Puti. Ayan po ang dakulon.
0: Dakulon sinda. Pero kung hilingin mo ang San Roque, dit lang bagang ang area. Pero saan ang sakop ang biyahe kan San Roque?
1: Iyan, sir. Magpun, pwedeng di sa sentro. Pasiri okay. Yan sa Riosa Street.
0: Sakop
1: sa
0: ninda
1: yan. Sa Porto Boulevard. Tapos uh-huh. Paduman po sa yan, San Roque.
0: Pero sinda, naghatod ba ganing pasahero?
1: Pasiri man sa TNHS.
0: Tabako. Hi. So, gabos man ang mga estudyante na taga San Roque, ito man ang sign ng tikikitar pa si rin sa Tabaco opo. National High School.
1: Opo.
0: Pag mapauruli, iyo man po?
1: Pag, ano yan, pag mapauruli, kung ano yan po, diretso man sa, mapadiretso sa San Roque sa estudyante.
0: May white man, kasi ang kadaklan baga pag manahiling ko sa color blue.
1: Opo.
0: Color blue ang mga minahatod pa siya sa sentro. Pero ang ganun sa sentro, dahil makabot ni San Roque tabi, ma'am. Opo.
1: Pero mostly sa gasel, kung sa insay na nagsakay ang mga estudyante dyan na motor,
0: tading
1: din sinda
0: basta nag-aagi, basta minahapit din sa sentro.
1: Opo.
0: Pero iba man talaga, so gusto nang magdiretso ni San Roque. Iyon naman yun, ang pick up kan, so white na na tricycle. Kaya nahihiling ko, ano, niya ko nakakaabot naman si white na tricycle. Dahil doon niya ako magkunyan, inihong may apod ka, out of lane, ang apod ka ang tabi, ma'am.
1: Opo.
0: O baka sabi ko, ma-out of lane sinda kasi dahil nangani sa ruta na pigaagihan. Hindi, ma'am.
1: Opo. Iga, sir. Iga kang kinagpapadiretso man.
0: May provisionary sinda. Titugutan sinda, ma'am, na pag-araw kayo ng oras, may urulian kan mga estudyante, pwede ka mo duman magparada. Opo. May sa diri man sinda dyan na parada harani sa may tabako, hay.
1: Siguro, sir.
0: Pagkahapon.
1: Hindi ako nakakapasya.
0: Okay lang yan. Hindi ka nakakapasya, ma'am. Pero sigurado, igwa yan kasi ma-pick up sinda ni pasahero. Opo. Ninda.
1: Ang nag-ano sa inda, sir, duman, nag-monitor, PSO,
0: sinda naman ang bahala duman,
1: opo,
0: ano?
1: Opo.
0: Ang public safety office naman. Iyon naman po ang nag-hihiling. Kasi sinda na suna sa field tabi, ma'am.
1: Opo, yes,
0: ayun. So, klaro, tabi, ano? Sa padya, sa ano pa lang yan? Sa tricycle, ano? Day na inidadagdagan, ma'am. Ang numerong ini. Depende sa kung may mag-apply.
1: Ano
0: tama.
1: Po? Day na po yan, sir. 1,690.
0: Day na talaga po pwede.
1: Iyon ay, may limitations po kayo ang ano, ta Franquesa sa motorized and pedicab. Yan po sa ordinary.
0: So, kung mayagaw po lang mag... Kunyan, maghanap buhay bilang tricycle driver, dahil na po pwede kasi...
1: Mahalat naman po kung may mabakante.
0: Sagad na, adi.
1: Opo.
0: Mahalat kita kung may maribok na franchise, saka lang
1: makalao. Saka naman po kami matanggap.
0: Okay. Ang franquisa, ako nakapangaran sa kuya, pwede ko yan ipagamit sa iba kasi ngayon pinabakal ko sa unit ko.
1: Mm-mm.
0: Tapos, syempre nakapangaran sa kuya sa franchise. Paano mam ang sistema?
1: Kung halimbawa, sir, iyan, nakapangaran po sa Indo, sa franchise, they po pwede na, ano yan, na pag pinabakal po sa unit,
0: mm-hmm.
1: Masurrender ka mukhang franquesa sa mo.
0: Ay, okay.
1: Itong unit lang ang pwede na ipabakal sa mo to.
0: So, franchise is a surrender?
1: Opo.
0: May mga scenario kasi, ma'am, na kung minsan, sinasabay si franchise. Ini nga with franchise, kung minsan minahili ako yan sa Facebook, pinopost ngayon ini, for sale na ngayon ini, rush for sale, with franchise ngayon araw ngayon.
1: Bawal iyan,
0: so, dahil dapat kuta pala.
1: Dahil pupig pa ba ka lang, franquesa?
0: Kasi siyempre nakapangaran sa kuya, di ba?
1: Opo. Kasi yung franquesa, sir, ano lang iyan? Privilege lang iyan na inano kang LGU
0: sa inyo. Sa imo. Kasi ikaw so nag-apply para duman, di ba?
1: Opo. O kung dahil na po sinda interesado na maging franchise holder, masurrender sinda sa mukhang franquesa.
0: Iyo.
1: Maging franchise holder, masurrender sinda sa mukhang franquesa.
0: Iyo.
1: Pero may ano man po kanyan, may mga paagi man po kan kampag transfer.

0: Opo. Basta ako gusto sabihin, within the circle of the family lang pwede.
1: Opo.
0: Oh, dahil na so first relative niya, arong ka, anday po pwede. Aday. So, kung mga kapamilya mo sa nga, sutugang, ay sutugang, so aki ko nga ya, so agum ko, arong ka, kami-kami sana.
1: Sinda lang po, opo.
0: Iyo.
1: Pwede man po, maandang ko sinda, application through boundary hulog system. Panganing okay. Hulugan po sa so unit, mm-hmm. pag natapos ng mahulugan, mm-hmm. kasabay na pong ma-transfer sa unit, kasabay sa franchise.
0: Mm.
1: Kaya, ma-apply po sinda sa muya.
0: Ayun, tiga-apply pala nini. Ipapaano ma'am, na, alimbawa, nabakal, kasi ngunyan ko sa nga ninais yan, dahil tayo man talaga po pwede ipagpabakal. Ano? Ginagamit nila, although sabi mo 3 years ang lifespan ka iyan.
1: Opo.
0: So, po pwedeng, kahit tanduan na nagbakalan, pwedeng, sige na, gamitin ma'am sa pangaran ko, ako nang bahala mag-asikaso kan mga papel na sa kunyan, sa TRD. Pwede ba yun?
1: Pag,
0: kasi internal arrangement, di ba? Kasi dahil mo ma'am pwedeng ipabakal eh.
1: Mm-mm. Ano sir, pag abot po sa renewal kang permits, uh-huh. ang pingagin mo talagang requirements. Uh-huh. So,
0: nakapangaran?
1: Operator. Sa franchise holder.
0: Kung ikaw nakabakal, dahil ka nang gan po pwede. Dahil pwedeng ipangaran sa imo.
1: Opo.
0: Ayun. So, klaro pala na, no?
1: Opo.
0: So,
1: kaya, ang advice ko, sir, sa mga, ano yan, sa mga nagbabarakal ki, mga
0: unit, tricycle unit. Na may
1: ipo. Basta magbakal kang mga may frangkesa.
0: Oo. Aside sa may frangkesa siya, ma'am, igwaba ki pinag-aapon ngayon ni may kunyan ngayon ni may parada. So, iba pa ito, na member ka kansarong parada.
1: Opo. Yan, sir, ano yan, dapat talaga, member sinda kang parada.
0: Uh-huh. Automatic ba yan pag may franchise ako? Kamuna ang nagde-designate ko anong parada ka?
1: Adi po, sinda po.
0: So, nag-a-apply?
1: Kung sa'yo nindag,
0: gusto
1: mag-biyahe. Mag-member na asosasyon.
0: Ay, okay. So, magka-separate ito. Itong babayadan mo sa franchise, iba ito. So, sa parada, iba man ito, tabi, ma'am.
1: Oh, yan po, pag-abot, sir, sa asosasyon.
0: Sa asosasyon na yan?
1: Luwas na dyan ang TRD.
0: Sa asosasyon na yan. Nahururon kung ano man ang napagkakasaroon doon dyan. Adi?
1: Sa muya, sir, kung ma-apply sindang franchise, mapasa lang sa muya, sinda kang kompletong requirements.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may bakante pong franchise, i-endorse may sindang.
0: Mm-hmm.
1: Wala po kayo, bayad ang pag-apply kang franchise.
0: Ay po, managapot digdi si Uslao noon. Pag may prangkesa ako pero nalapa na mga unit ko, okay lang ang nadai akong unit na nagpapasada?
1: Ano sir, pag 3 years na dahil naka-renew,
0: ay re-revoke na siya.
1: Ma-revoke na yan.
0: Okay, so maski lapa na yan kung may prangkesa, renew ka sa nagka-renew, nasa sa'yo mo.
1: Kung lapa na sa ang unit, pwede sindang mag-ano sa mo, application for ano, ma-substitute sindang unit, change unit.
0: Ah, change unit, pwede pala ito kung lapa na.
1: Application for dropping and substitution.
0: May bayad yan?
1: Ano lang
0: minimal
1: po?
0: Lang ang bayad kung igwa.
1: Opo, sinil, ito lang ang babayadan ninda sa mo. So, sa dropping, tapos, iyan po, so, mabago kang MTOP, buda mabago kang mayor's permit, ilang po ang babayadan na kung nakarenew na, sindangon niya na taon.
0: Ansyudad ba yan, tabangan ko, nagpe-pace out kan mga lumang unit na eh. Bagong araw kan sa LTFRB, baga, figure required ninda, basta 10 taon or 15 taon na ang unit mo, ipe-pace out ninda iyan.
1: Okay.
0: Sa tuya, digdi sa tabako, dahing arugan po ma'am, na guidelines.
1: Ano sir, sa muya, pig-ano may lang, basta updated ang renew man nida sa LTO, pig-renew may po.
0: Ah, basta inaako pa kang LTO. LTO. Kasi mahagi man sila ng LTO. Ano? Tama pa, rehistro sila naman with sidecar.
1: Opo.
0: So pag iyan, once in-accept kang LTO, gusto sabihin ka iyan, pwede pang magbiyahe dahil pang diferensya ang unit mo.
1: Okay.
0: So, ako untin kang TRD, tabi ma'am.
1: Kaya, ang OR po ninda from LTO, pig-check me man kung updated.
0: Ayun. Nangalas kasi ako kasi dahil kung gura ano baga ka, kunyana, ka duma naman. Kasi, gibo man sa nabaga yan, ma'am, sa, ano, sa lata, sabi ta nga ni, ano, sa steel, mga katindugon. Kaya, may possibility na sa kaluyan kang panahon, malalapa siya.
1: Opo, yes, sir.
0: Oo, kakalawangon siya. Mm-hmm. Adi, lalong-lalo na kung titipid ka sa pintura or kung basta yun may araw ka na sitwasyon kasi nga ni dapat ano siya roadworthy na pigaapod tabi ma'am ano kaya nga ni bagang LTFRB nagaano sinda na pinipace out na nila sa mga lumang unit na ito so hindi pala ibaman ang tratamento sa mga tricycle pareho naman kan sa padjak ma'am ang tratamento
1: sa padjak sir yan may ano man kami sir may assign man kami sa pag-inspect ng mga unit sinda mo po ang nag-check kung ang mga units na ang pwede pa or dahi na.
0: Okay.
1: May inspection report po yan.
0: Sabi ni Arnie Brabit, magkano po ang linya o kaya ang sarong prangkisa? Anong magkaibahan ni ma'am? Ano ang pagkakaroon?

0: pareho kan word na linya buda parang kesa tabi?
1: Ang linya, sir,
0: separada.
1: Sa parada po gayon iyan, and luwas po kami diyan. Day ko okay. Po ano iyan ang ano. Sa prangkisa sa Muya po.
0: Ayun, okay. So okay. Sabi niya ni magkano da po sa prangkisa ang nag-apply?
1: Wala sir na bayad ang pag-apply kang prangkisa. Mm-hmm. Basta ito lang po ang sabi ko sa inda, pag may bakante sa mong prangkisa,
0: pwede ka
1: matanggap kami ki applications pag mm-hmm. kompleto ang requirements, lalo na po yan igwang parada certification.
0: Okay.
1: May endorsement po si inda.
0: Okay. Pasirin kita sa requirements. Adi. Okay. Halimbawa, may bakanteng lima. Anong mga requirements para ako maka-apply magkaigwa ko ng prangkesa man tabi lang?
1: Opo. Sa motorizer, ayan, ORC.
0: Kan motor mo siyempre. Oh.
1: Opo. Dapat po nakangaran ang sa applicant.
0: Okay.
1: Opo. Uh-huh. Police clearance, barangay uh-huh. clearance, certification from barangay uh-huh. with existing garage.
0: Okay. Ay, opo. Dapat may garahe ka pala. Okay.
1: Opo. Mm-hmm. Tapos, ayan po, sedula.
0: Opo. Uh-huh.
1: Tapos,
0: ano yun, may alat ka? May inspection pa ka mo kung may garahe o dahil? Kasi pwede ba kang i-certify lang kang barangay yan? O kung kuapil mo si Kap, pwede kang i-certify na miski dahil kang garahe, i-certify ka with garage. Dahil na ka mo nag-inspection ka, ma'am.
1: Dahil na sir. Basta iguan na po sinali sa barangay.
0: Ayun, kasi si barangay mismo nakaka-easy, di ba? So, kaipuhan pala, igwa ka yan na iyan ang sarusan nagiging problema ta. Nagkaigwa ka ng unit, dahil ka ng garahe, opo. Napipiot, nasa ditan tinampo, ta, ibarag mo kung sa insusay mong unit, dahil ka nga ng garahe.
1: Opo.
0: So, pigpuna na palang kung anig din sa syudad.
1: Opo.
0: Kundi nakadepende sa barangay.
1: Sa barangay.
0: Oo, si barangay na ma-certify kung igwa ka ng garahe o dahil.
1: Opo. Yes,
0: ayun. So, ayan po pala namang importante ho na kinakaipuhan na i-comply.
1: Opo, sir. Okay. Yan, parada certification. Ta, dapat, oo. Ano na sinda, accepted na sinda sa parada.
0: Bago ma- apply kang franchise.
1: Opo.
0: Uy, so mga presidente, kang parada, piraman dyan ang tigahagad nindo. Naghapot digdi ho. Daday man di masisimbag ni Ma'am Sharon. Opo. Yan ta. Kunyan iyan, daday naman sakop kan sa iyan trabaho.
1: Opo.
0: Kung yes, pira dyan ang tigbabayadan sa linya, no? So, masabutan mi ha kung may nagdadangog tabi na naghahanap buhay sa kalsada kung aguraanuhon man tabi ang kunyan. Kumbaga makimember dyan sa sendong parada tabi. Halimbawa, ining tricycle na blue, paradang arog kayo ning. Anong parada yan, ma'am? Parada 5 kayo din yan. Ano,
1: pag sa motorized, ano sir? 13.
0: Ano yung nag-aagay
1: din?
0: Patabako. Ay, 13 parada. Parada 13. Uy, tabi, paparaano na dyan. Na may nag-hapot tigdi. Interesado kayo din na maging kaparada nindo dyan tabi. Ano? Dagdag sa hanap buhay. Okay, dyan, duman kita sa tricycle. Sa padjak tabi, ma'am. Pero ang unit sigo kita gabusig di sa tabako.
1: Ano po, ang ano ta, 2,600.
0: Ay, mas dakul.
1: Opo.
0: 2,600 as compare mo sa 1,690. Dakulon pala ng padyak talaga di sa tabako. Sa 2,600 na ini, ma'am, pinakang update ta, pira na po ang nakapag-renew?
1: Ano na siya, sir? As of, ano, kasugma, nasa 1,504.
0: Mm-hmm. 1,500. Harayo pa, ano, ma'am?
1: Opo.
0: Harayo pang maray.
1: Pero sir, ano yan? Dakul ang bakante sa padyak. Dakul po ang na-revoke na.
0: Okay. Pero po ang sa 2,600, pero na-revoke din, ma'am?
1: Nasa ano po siya? Kang ano po kaya, kang last month, igwa kami king mga na-revoke naman na nasa 200 plus.
0: Mm-hmm.
1: Nasa 600 plus na po ang revoke sa padyak.
0: Ay, dakulo na. So, but sabihon, 2,000 na sana dapat ang unit na yaon kita rin din. Kung 600 na po ang na-revoke siya.
1: Okay.
0: O kung halimbawa nakapagparenew na sa 1,500, dinabi na lang sa 400 ang...
1: Ang unregistered.
0: O, unregistered din do tabi, okay. Ma'am. Okay. So, pareho din ang penalty kayo ni ma'am. Kanday nag-re-strong, padyak sa katrisik. Kaya magkaiba.
1: Ano po, medyo baba sa ano, padyak. Nasa 20 pesos ang
0: penalty. Digdi sa kunyan, sa tricycle, 35.
1: Opo, yes.
0: Sa inda, barato lang.
1: 20 pesos.
0: 20 pesos lang tabi, pagdai ka nakapag... Pero, so penalty ma'am, kung tuo mo, na nagbabiyahe ako pero dairistrado ang sa kuyang padyak, pira man iabot ko, halimbawa nada ko.
1: Unregistered
0: po.
1: Ano sir, nahin ko sa ano inda, sa ticket, 200 pesos.
0: Anbaya din.
1: Oh,
0: may kabat-kabat na sa parapadyak ang 200 pesos na madako po na nagbabiyahe na dairistrado and registered and sa imong unit. Opo. 200 pesos pala ang penalty. Sa tricycle, magkano po ma'am? Kung rumdo mo tabi ang penalty ninda.
1: O garo sir, pareho sinda 200 pesos ang registered.
0: Eyo adi. O magkaiba lang sa kunya pigahagad na penalty sa late registration. Ano?
1: Opo.
0: So pero pag abot sa penalty pagdakop, pareho pong 200 sinda.
1: Oh,
0: yun. Mm. Ano ini ma'am na kunyan unit na ini pagka halimbawa unregistered siya tapos sige pa ang biyahe. May ako bilang pasahero kasi security purpose sa to yung pinag-urunan, ma'am. Ano man ang mangyari diyan, ito, dahil siya registrado, so, dahil ka kimalala o man ano man na ayuda, halid man, dahil ka makukuha, ma'am, kasi unregistered nga, eh. Kawawa yung magiging pasahero na lunan kan ko niyan, kan tricycle. Kasi, naaramta, igwa yan ki pinag-aapod na, ano na nga na yan, ma'am, yan bagang lunad mo, ano na nga na yan tawag niyan,
1: Insurance.
0: Sako pang insurance, diba?
1: Okay.
0: O, ano man ang mangyari dyan, magkaigwan ng vehicular accident, insured ang mga nakalunad dyan. Eh kung dahil siya registrado, gusto sabi yun, yung insurance niya, dahil man po ma'am tabi. Tama po.
1: Opo.
0: Kaya po pwede siyang ireklamo kan pasahero?
1: Opo, yes sir. Lang po, mag-report sinda sa public safety office.
0: Sa public safety office ng boss.
1: Opo, opo. Okay. Makaling deso, body number.
0: Okay. Okay, klaruhon ta, no? Ta para day ka mo malibong, ano? Pero, kamo sa TRD, pwede din kamuranihan ka mga nagreklamo. Halimbawa, kamo na lang pwedeng mag-endorse tuman sa public safety office. Pwede ba yun, ma?
1: May, opo, may nagdyan man sa mo, pag ano po, ipaano may manggare sinda sa public safety office para... Mm-hmm. Talagang...
0: I-endorse man gara rin
1: nindo.
0: Pipasiring na dumana ka mo sa opisina kang public safety office kasi sinda ang kagsakop ka yan.
1: Opo,
0: opo. Kasi kamo naman kasi ang opisina nyo more on pag-acceptar para naman sa registration, ano?
1: Oo,
0: mga documents.
1: TRD officer, ano siya, ang function kang TRD office, iyan, pag-accept kang mga applications or iyan, renewal sa franchise. Sa franchising po ang TRD.
0: Iyo po. May sitwasyon ba, ma'am, na nangyari na dainindo na na-meet yung quota sa imong pong pagtukaw dyan bilang TRD officer to, naka-experience na kamong arugan, ma'am?
1: Ano, sir? Balik kay kang last year pala ako, sir, nagpo.
0: Oo, sige. Last year ka pa lang nagpo. Dahil pa man kay arugan na senaryo, ma'am. Na ngayon, dahil kami nakakota, dahil may naabot ngayon sa quota, arug kayo yan.
1: Sir? Dahil pa man.
0: Very good considering. Gusto sabihon, dakulpa ang gusto talaga na maghanap buhay sa kalsada. Kasi, ano ba nga, kung day ka na mag-renew, gusto sabihin kayo na, pig-wave mo na, naghahanap ka ng ibang kunyan, pagkakakitaan mo.
1: Pero hindi talaga, sir, sa padyak, dyan po talaga.
0: Uminababaan
1: na. Medyo, anin. Pero sa ngunin na taon, mas nag-ano-ano nga po.
0: Nagdurdagdag na?
1: Opo.
0: Oo. Okay, kasi 1,504 ang pinakang update nindo. Harayo o na diferensya.
1: Pero yun po, sir, nagdadakul ang na-revoke sa padyang.
0: Sa padyang. Okay. So, basta dahil na ini madadagdagan, ini ang pinakang sagad na number, 2,600.
1: Opo.
0: So, na-revoke dyan na 600, po pwedeng hipnoan girare ito, ma'am.
1: Opo, pag may nag-apply. Kaya, yun po, so, mga gusto mag-apply po sa, sa padyang, dakul pong bakante, kaya, accept lang kaming accept ng application.
0: Ayun. Minsan, hindi ko uso pa iningon niya na ako, operator ako, igo ako kilimang units. Kasi yan na limang units sa yan, tig, papaboundaryhan ko.
1: Opo.
0: So pwede ako, ma'am, saro ngayon akong operator, pirang units ang po pwedeng i-accommodate sa kuya, kaya tigtutugutan po kan city na
1: hanggan po lima.
0: Lima lang.
1: Ang kada sarong operator.
0: Pwede ka mag-ikon limang units
1: opo.
0: Lang. Pareho din, dapat may garahe ka.
1: Opo, gamit
0: yan sa akin. Pareho din, may garahe ka. Takot na ikang garahe, lalo lima ang units mo, di.
1: Opo.
0: Dapat pala may iwas man ang compound, ano? Oy, okay. Alas 11:33 na mga tugang, may hapot. So, nabasa kong comment, di para kayo. May nahiling da siyang nagpapadyak na PWD. Putol ang kanang braso. Maghihumapot daw tabi kay Ate Shawi. Uyugun pating kunya ni lulu mo digdiho. Kung aware sindakaan. Color blue daa parada. Bako ang delikado. Yun, hapot digdi tabi ma'am siya. Ika na tabi ma'am Sharon tabi simbang.
1: Opo. Sir? Pag ano po talaga, medyo minsan nagkakagawa mo po ki konsiderasyon kung talagang ang driver na iyan dahil pwede mag-drive. Hindi mo po talaga sinda pigtutugutan.
0: Putol dahi. Pero
1: putol ini.
0: Sarusan na gayon na kamot ang digagamit. Medyo alanganin talaga.
1: Alanganin.
0: Oo.
1: Opo.
0: So pwedeng i-report ini sa public safety office.
1: Opo,
0: tabi.
1: Yes, sir. Para mapaapudan si operator and itong driver.
0: Nabawal sila sa arog kayo.
1: Opo.
0: Although, ang kunyan baga, ng mga PWD, iguaman iyan sa kunyan baga sa mga motorista. Pag PWD ka, natatawa ng Common Geraryke License na mag-drive, provided na igwa kakikon yan may mga requirements din yan, ma'am.
1: Opo.
0: Digdi sa satuya, sa arong kainin, bawal pa lang kung gagamit sa paghahanap buhay. Kung sa private kid, pwede lang sinda, no? Pero kung delikado, kung ikaman maging cause para magkaigwaning aksidente, dahil ma'am po pwedeng tutugutan.
1: Opo, yes, sir.
0: Putol dahi. Send daw yun eh. Kulor, huni ma'am, pahanap na. Oy, sa mga taga public safety office, nabi, pakihan na putol da kan braso, dahil kahit kaibang hanap mo, pero pinagbabawal po palang talaga. Adi, pero kahirak mangkuta na naghahanap po. Kundi kung malaag sa alanganin ang buhay, bako lang sa driver, pati sa pasahero, color blue da apong parada. Oh, ano ni pajak?
1: Pajak.
0: Ang pajak ta mamay blue man kita?
1: Iyo po sir. Ano yan sir? Parada dos.
0: Parada sa
1: lang. Biyay manapanal.
0: Ah, digdi sa may LCC.
1: Opo.
0: Diyan ang parada kaan, patuka digdi sa panan.
1: Opo, sir.
0: Oh, sagkod man iyan diyan sa may eskwelahan.
1: Opo.
0: Oy, tabi, ano makireparo tabi? Ah, makireparo. Sabi ni Danica Mercader. Good morning po. Pwede po mahapot kay Ma'am Sharon Perol. So schedule po kan mga para pajak para sa ID picture po nindangon yan. Thank you. Iyo pa sa nangani pigya din discuss mi kasubago. Sige na ma'am. Tadakol nang halat palan kang schedule. Actually, bago kami nagano nagaprogramponso programa, nagrestoryahan na kami ni Ma'am Sharon. Ini an bago nindangon niya na pinagsasagibo and picture taking tambi kan gamos na mga pajak driver and tricycle driver operator di sa siyudad. Ano yun ni ma'am na detalye kayo ni tabi, ma'am?
1: Opo. Ini sir, sa ano lang ni sa tuyang mga registered pedicab drivers.
0: Ah, sa pedicab lang.
1: Opo.
0: Okay.
1: Sa mga registered lang po ang magpa-ID.
0: Okay.
1: Ini po, i-announce ko po su schedule. Nagpupo na po kami kasugma sa Parada Uno.
0: Mm-hmm.
1: Kasugma hanggang ngunyan po, Parada Uno ang naka-schedule duman po sa Legislative Building.
0: Okay,
1: duman
0: utuhunta,
1: sa Karangahan.
0: Mapapiricture ka mo para sa ID po nindo na gagamiton pagka mo nagbabiyahe, nagkakayod sabi nga ni nindo.
1: Opo.
0: Mapasiring po ka mo dyan sa Legislative Building. Dyan sa Karangahan, sa may hampangan po kan Siga Hospital, ano?
1: Opo,
0: okay.
1: Yes, sir.
0: Duman sinda, ma'am, mapa-retrato, mapa-picture.
1: Duman po, mapa. Oh. Okay. Ang requirements po na dadaraw ninda is yung driver's permit, barangay clearance, and parada certification.
0: Okay. Iyan na tulo?
1: Iyan po na tulo.
0: Ang importante ho na daranay na dapat, opo?
1: Opo. Okay. So, mga day po, duman, magtaw po kami sa mga presidente kang master list, kang sa mga registered drivers. So, day po duman sa master list, day no na po magduman sa Legislative Building.
0: Okay.
1: Imagine nga na po sinda sa muya, sa opisina mi sa TRD office, magpa-register sinda. Tanganing matawan sindang chance na magpa-picture. Para makapa-ID.
0: Okay. So, ang pinunan tapasan ako niyan, Parada Uno.
1: Parada Uno, sir.
0: Pero ang parada, ikuha kita, ma'am, tabi, ang padyakta.
1: Ano po, 12 siya. Pero na-pun. Hanggang po parada 13 ang padyak. So, parada 12, ano po, not existing.
0: Tabako na 16 o si 12.
1: So mga members ninda, nagduruma na sa iba-ibang parada.
0: Ay, nakihalo na sa iba?
1: Opo. Kaya medyo may lockdown.
0: Narunduman ko kasi, tadigdi dati sa may South Star Drag, may parada dyan, dahil na dyan kinagpaparada.
1: Opo.
0: Kaya siguro nagkaiguana ning kunyan barangaan nagkaburulagan sa parada 13.
1: Mga
0: 12. Unexisted so 13 kunyan.
1: Opo.
0: So 12 nagkaburulag-bulag na kung sa ina nakikialib na parada.
1: Opo.
0: Pwede ba ya ito? Tinugutan kan LCU.
1: Pag tinanggap sinda sir.
0: Duman sa paradang kunyan.
1: Existed
0: ng parada. Kung tinanggap sinda duman, pwede na.
1: Opo.
0: Pero dahil na mababago, parada ninda tabi, kung sa sinda talagang parada. Dahil na ito babago ho.
1: Ano sir, kung tinanggap sinda sa kung sa iba yung parada, duma naman sinda sa muya naka-register sa paradaan. Sa yung sinda nagbalyo.
0: Okay. Narugpala na yun. Kaya nabulabog pa ano dyan eh. Sa dating paradahan dyan, di dahil na bagat at igbawalan dyan.
1: Opo.
0: So nawara na kang inot. Kung nagka-klase pa akong college, may parada dyan talaga. Na naghahatod kung ang pasiring ata sa Taihi, kung ako nasa asala, tabi, ano? Igo dyan yung parada.
1: Opo.
0: So, nagburulag-bulaga na pala. Pero igwa pa ako na hiling sa tahi na parada. Parada, baka iyuto na sa mga miyembro kang parada do si tabi ma.
1: Asa tahi sir, parada
0: jis ina ang
1: patahi.
0: Oh, okay. Igwa duman kaya sa may kanto, sa may karwasan baga dyan. Opo. Yung may nagpaparada dyan.
1: Opo.
0: Pag during may klase, nagatod ng estudyante sa Bicol University.
1: Opo.
0: So nyo sinda duman tabi. So, nagpuuna ang picture taking. Ang hapot, may babayadan sinda ma'am.
1: Ini sir na ano pagpa-ID kang sa tuyang mga pedicab drivers mo niyan.
0: Opo.
1: Nagkagupong ideya si Vice Glenn, okay. Si Vice Glenda Bungkaw, okay. Na ilibre na ang pagpa-ID ninda. Wala na sindang gagastusan.
0: Ay, very good. Kaya, so, ang magastos ang sanggunian panglungsod.
1: Opo.
0: So, ay, very good si Ate Vice Glenda. Ate Glenda, pakantunin mo naman kami dyan.
1: Kaya, okay. Opo. Kaya, ano po sinda, naghuron sinda ni Kagawad Noel Balaubra bilang iyo po ang chairperson to sa Committee on Transpo.
0: Mm-hmm.
1: And yun na po, so, napagkahurunan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, ano yan, ngunyan po, nag-schedule na kami kang pagpa-pictures kang mga pedicab drivers. Okay.
0: Sagkod no rin po ang picture taking gigibuhon.
1: Ano ini sir? September 3 to 4, parada 1.
0: Okay.
1: September 9 and 10, parada 2.
0: Mm-hmm.
1: September 11 and 16, so parada 3.
0: Okay.
1: Tapos sunod na po, so parada 4, October 9 to 10.
0: Okay, okay.
1: Si Parada 5, September 17 to 18. Mm-hmm. Parada 6, September 23 to 24.
0: Mm-hmm.
1: Parada 7, September 25 and 28. Parada 8, September 30.
0: Mm-hmm.
1: Parada 9, October 1. Parada 10, October 2 and 5. Parada 11, October 7 and 8. And parada 13, October 1 po.
0: Okay, so ining kunya na ni schedule na ni copy furnish manggad kay ni Ma'am Sugabos na parada president ade.
1: Apo sir, nagpapud po si Kagawad Noel, mm-hmm, sa gabos na mga presidente.
0: Apo.
1: And nag-attend man po ako, nagkahuron kami,
0: mm-hmm,
1: and nag-inil sinettle mi po ining ano ninda, mm-hmm, schedule.
0: Kundi ako halimbawa parada uno ako, di ako nakaabot sa schedule na pinagtaos sa kuya, ma'am.
1: Opo.
0: Ano ayan, dahil na ako makaka-avail pa, magkakaigwan ng ID.
1: Kung registered po siya na driver,
0: mm-hmm,
1: pakatapos po kay ning parada 13 October, sa October.
0: Sa last day kang ano, picture taking October yan.
1: Opo, October 11 ini, mm-hmm, na ano parada 13. Ano po, dyan na sa mga day naka-alharbo, nakahapon sa schedule ninda.
0: Pero as much as possible, so schedule nindo tabi, si Kapon, ano,
1: opo,
0: na maka-attend ka mo tabi. Ano ang purpose, ma'am, tanatatake ng kaipuhan na may ID sinda tabi?
1: Yaw lang, sir, sa ordinance ta, dapat po ang mga pedicab drivers, dapat nagkakayod sinda, nagpapasada,
0: mm-hmm,
1: daranin ang driver's permit, buda ang, mm-hmm, padjak ID ninda.
0: Driver's dapat, permit
1: and
0: padjak
1: ID. Opo, yan po dapat
0: ang ini. So, registro, ma'am. So, dahil na ito tigre required.
1: Opo, so mayor's permit, mm-hmm, and POP. Mm-hmm. Yan po ang dapat na mga daran ninda.
0: So, karo pareho man sa nakang ano, ah. Pareho man sa nakang nagbabiyahing kunyan, inihong motorista.
1: Opo.
0: Marisa na tayo may nag-abot kini ngayon. Mga kami na sa nakuta ni Ma'am Sharon. Masa din magpicture-picture. Yan, kumahanap ito sa tuya si Vice Mayor. So, iyon na pala. So, dapat niya ako niyan. May ID ka.
1: Opo.
0: Pero ang ID ko minsan, ma'am, dahil naman baga mahiling mo sa... nasa padyak lang, dahil man talaga tigyo sa ulog kang ano ta.
1: Opo.
0: Nasa padyak lang nakabugtak ang ID, di ba?
1: Opo.
0: Saan siya dapat talaga particular pigbubugtak?
1: Opo. Iyan, ano sir, iyan dapat ano ninda yan, nasuulot ninda.
0: Kuta na.
1: Pero kung yan po, dapat nahiling iyan dyan sa, ano ninda, kung pigsabit ninda sa sidecar kanda, sa nahiling ang pasahero.
0: Tanganing mamidbidan sinda kung pasahero. Para visible sita kung anuman anawalat naman sa unit.
1: Opo.
0: Madali masusong tabi, ma'am.
1: Yes,
0: adi. So yan ang purpose kanya.
1: Dahil po pag-irarum sa tukawan.
0: Dahil pag-irarum. Buda kung mapapicture, magpagrunting man, tanganing guwapo. Guwapo sa retrato, magluwas sa ID.
1: Opo.
0: So, day ka mo ki babayadan pati dyan.
1: Day na.
0: Unreleasing kayo ni sa inyo pong opisina.
1: Opo, sir.
0: Okay. Mga anong bulan sinda mahalat? Or manotis siya na lang ka mo na available na sa ID?
1: Opo, manotis na lang kami, sir. Kasi, so napagkahurunan mi kayo ito ni, mm-hmm, na Wad Noel, bago may release ining ID, ma-attend mo na sindang seminar seminar on traffic rules mm-hmm. and regulations. So mga baguhan po maka-attend and so mga datihan man ma-refresh din da.
0: Kayo. Takul pa lang ti para dangok sa tuyo na naghahanap buhay talaga sa tirampong ngayon. Ni sabi ni Dio, ma'am siya, dakulon baga po ang senior na nagpapakudak, garo po kaipuhan na kainik ayuda. Ayyo, pati talaga senior, ano, may naghahanap buhay pa sa pansya.
1: May mga, na po, seniors.
0: May data ka mo, mama, putunta ka sa, kunyan, sa 1,500 ba ito, labi, na nag-registro. Pero dyan ang senior. Dahil nindutig separate, ma'am.
1: Ano sir, kang last December po, nag-ano ka ito sa muya si Ma'am Ruth sa day LG. Adakul man po sa mga senior stands, siguro, maano man, mas...
0: 1,500 ha?
1: Day man. Ma'am, sir. Oh. Siguro mga ano man.
0: Talaga ano, talagang hanap buhay talaga ano.
1: Opo.
0: Maski senior na, takaipuhan mag-trabaho niya on sinda.
1: Opo.
0: 1,504.
1: Opo.
0: Ang registrado tango niyo na taon mga tugang pero sa 1,504 may senior sinda digdi.
1: Opo. May oh. ano kami sir kang mga birthdays ninda. Kaya kung nga limaw may ano may mag-ano talaga sa muya kang uh-huh. mga seniors na yan makukami po kung pira talaga sinda gabo.
0: Mm-hmm. Okay. Sabi digdi obvious na mga legal age man sa na pwede magpadyan. Ayun po. Tama, bawal man talaga ang minor po tan. Ano? Na at magka-ID. Ano ang monitoring nindo sa mga minors na nagpapadyak lalo ng pagbanggi? Pero sa ini ma'am, bako na sakop ng trabaho sa public, safety,
1: public safety
0: sa law enforcer na naman po ini malaog buda sa PNP ani.
1: Yes,
0: so ang PNP sa kan public safety office kaya lang ang kunyan ata ang PSO hanggang ng alas 7 ning banggi gayud ang duty ninda digdi sa tuya uh-huh. ano. Pag lapos ng alas 7, pulis na.
1: Opo.
0: Ang magre-reparo tabi uslaonon. Ano? Kaya kung may aram ka mo, ipaabot sa mga otoridad. Kung may nahiling ka mong pulis dyan na nagkapwesto,
1: no,
0: patabihan nating sir, may naga, may minor nating na nagkakayod. Oh, nasa yes, araw kayo ng oras. Ano? Tanganin na maabisuan. Ali, may random drug test man kita dyan sa mga parapadyak, di motor. Inda sana kung pinasabot ang opisina ninyo mamagabot sa araw kayo ni. Random.
1: Day pa sir, sa muya, arong kayo.
0: Pag random kasi day man talaga yan, basta arong kayo ni siguro, baka kasi surprise na lang yan. Adi dyan sa kada parada, ma'am.
1: Opo.
0: Okay, so lapos naman kayo sa trabaho ni ma'am. Ang apot. Sir, okay. Hapot lang po kay ma'am, supadyak po, noarin ang releasing kang naka-avail sa tatawanan ki para padyak na bagong padyak. So sa... peso baga siya, tabi 150 tatawanan. Noo rin po ang release kay ito, salamat. Oh, okay.
1: Opo. Yes, sir. Kang nakahurong ko po si, ano po, suyaon sa, ano ni, sa peso office.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sabi po, ninda, before end the kaining taon, ma-release mm-hmm. itong padyak.
0: Mm-hmm. Okay. So, bago matapos ining taon, ma-release na kang padyak. Ano ini, ma'am? May abiso din sa opisina nindo kasi ma-registro.
1: Opo, yes.
0: O dati nang registrado ining 115 initabi.
1: Igo dyan, sir, kay mga dati nang may frankesa.
0: Okay.
1: Ang ano ninda, process ninda kayan, pag abot po kang padyak unit,
0: mm-hmm.
1: renewal, sinda kang permit.
0: Okay.
1: Igwaman po na day paki frankesa, ma-apply uh-huh. pa lang. Kaya, nag-advise na po ako sa ni Sir Simo, sa peso office, mm-hmm. na ngunyan pa lang, ipasikaso na po ninda kang requirements,
0: uh-huh.
1: mag-submit na sa mo kang kompletong requirements para ma-endorse me na sinda.
0: Mm-hmm.
1: Para, ano na, ready na po sindang magkaigwang frankesa pag-abot po kang...
0: Eyo, tadakul kita kibaklag eh. Dakulong kibaklag. Labi, actually, kung bibilangan mo, sobra 1,000 ha, mga tugang. 150, gabos ini branch nyo.
1: Igwa sir kay ano ay gabo siya brand new.
0: Brand new unit, okay.
1: Opo.
0: Okay. Ano ang kunyang kay ni ma'am sa ini ni Gibo? Ang padyak na ining brand new kun may aram ka tabi. Di gilang sa tuya.
1: Day ko lang
0: ano, local sir, produce. Kun locally produce yan.
1: Sa brand new siya.
0: Ay, si Sir Simo. Sir Simo. So iba kaya kayan sir, tabi. Dai pa nakarehistro talapa na po ang tukawan. Paano po iyan sir? Paglapa ang tukawan, dito registro.
1: Yes, sir. Dahil may pupik. Tapos sa inspection po, duman sindaman mag-ano, dahil makapasan.
0: Garo may LTO inspection din pala. Ano sa LTO? Baga bago ka registro, maagi ka sa inspection.
1: Opo.
0: Di pala iyo, ma.
1: May inspection po. Bago po, bago sinda makarenew sa muya, maagi mo na po sa inspection.
0: O, may inspection da ko na tabi. Dahil ko na dabang ito ng pangaral. Iyo po, dahil da talaga makakarehistro. O, siguro, bago i-release iyan.

0: Ang budak si daraga, pero ang tricycle na daraga, dahil pwede maglaog ng ligaspi. Ang tricycle ng ligaspi, dahil pwede magdagos duman sa banuhaan kang daraga.
1: Opo.
0: Arong po yan kaya na. Ano? So, digdi lang kaya sa tuya sa First District. Igwa po, nin marahay na i-restore
1: yan.
0: Opo. Ano sa bagay na yan? Kaya sabi ko, dahil na yan naman pagpaliwanag ang bagay na yan kasi arong talaga po kaya na napapagkasan na. Ano? Okay. Siyempre, Lods, paglapa na sutukawan, edi, ano ini? Mahulubot ka pagtukaw mo, dapat trustworthy man ang padyat. Iyo po, kaya dahil nga ni po makakapasar tabi uslaon hon, dahil ma-renew, taminaagi man po tabi iyan sa inspection, kan, ining nang po nga ni napigsasabi ni ma'am, bago siya i-registro, may, pirang inspector nindo dyan ma'am?
1: Ano po, tulo po.
0: May minaagi ko ng ki-inspector, tangani na, masiguro na talagang, pwede pa siyang magamit. So kaiba sa matatawanan kay Padyak po, dai ko po kaya dai po kaya makarehistro tabi, talapa su tukawan. Pwede da po bagong unit na lang iparehistro tabi.
1: So matatawan po yan.
0: Opo,
1: sir.
0: Opo.
1: Opo, pag ito nga ni po na nataw na sa inda itong Padyak, ano na po sinda? Mm-hmm. Marenew na sinda kang permit.
0: Ay iyo. O nagdadangog si Sir Simo na pa-chat logo dire siya. Sir Simo, rin unto. Natamay Padyak ka mo dyan, Sir Simo, na kunya na, naglalapa na si Tukawan. Unta, may nag-chat digdi. Taday da, haloy da, narelease sa unit, nagkakaralapa na lamang da si Tukawan. So, ay, well, tatanyo si Sir Simo, ma'am siya. Ilaog tango na si Sir Simo. Sir Simo, marino to sa imo.
2: Marino to sa rin, dadaw taka po.
0: Ayun.
2: Actually, sir, regarding po naman sa may mga tukawan na route na naka, ano, nagdalagin sa pasinti niya nakaristo. Yung kita bigyan po na plus training meeting.
0: Okay.
2: Igari po niya sa training. Almost 115 na padyak po ang plus training.
0: Okay.
2: So, kaya matyaga man lang po yung mga duwang aldaw so para padyak na din makabiyay. So, after 2 days, paso padyak niya, iguan ng driver seat, bago na sukawan, bago na sato. So, randigan, marinig na po.
0: Pwede na i-restro sa Simo, Ade.
2: Pwede na i-restro. Yearly po ang year, ikaw kita cancerin na programa.
0: Po.
2: Then, last quarter nga ni po ngayon December, iba kong painting, padyak painting.
0: Ayun po.
2: Almost 250 po yung padyak painting.
0: Ayun, tapos.
2: So, para pag January, na maparesto sinda, ayun ang problema sa padyak nga dahil maninig na.
0: Anong eksaktong bulan ma-release kan 215 units sa tabing itatao?
2: Ayan po yung pagkakasabas na naganap po kita sa proseso.
0: Okay.
2: Just in case po na iguan ang resultang bas, yun na po, duma na kita mano kung hanggang maring buwan matatapos.
0: Ayan. Locally produced iyan, Sir Simo, tabi, ng mga padyak. Tingkinig mo?
2: Local lang po. Local
0: okay, po. Tabi. Okay. Salamat, Sir Simo, ha?
2: Thank you po.
0: Opo, nakadagdag kita kay information. Thank you. Oh, makaskason baga Ma'am Sharon.
1: Yes, sir.
0: Nakatutok si Sir Simo. Salamat na maray kay Sir Simo na nakatutok. At least di sa mga paradangog ta, nalilinawan na tabi. Ade, sabi digdi, Ma'am, kung purpose beneficiary na po, pwede po mag-avail ng bagong padyak. Kay Sir Simo manggayod ni
1: Nogayod ninyo. Kay Sir Simo yan,
0: kay Sir Simo na yan. Lapasan eh. Si Ma'am Sharon, ano lang, for registration, mga katindugan ng opisina po, Ninda, yan lang po ang sign ng pinagigibo. Pero pag-arog po kay Nina, unit na bago, kung iguaman ng mga programa, lalong-lalo na kay Sir Simo sa opisina ni Sir Simo, daman sa kunyan kay Sir Simo sa peso. Ano po?
1: Opo.
0: Okay. Pag may dengue outbreak, si Chu Simo, kay po, kamo talaga, dakol na para dangog ang dengue. Ah, sa mga dengue, iba man po ini. Okay. Ma'am Sharon, ini aram ko, lapwas man sa imo ining ko niyan, sakop. Manungod sa reklamo. Ngunit kung minsan, nababasa mo man, adi, na may reklamo. Once kaya, may hapot ko lang sa imo na itong puti bagang ko niyan, tricycle, San Roque, adi. Pigtugutan sinda na mag kay guaning sa diring parada diyan sa pier pasiring sa Islagan San Miguel.
1: Wala daw po ako sir na hindi yang ano yan na ano yan pigtugutan sinda diyan.
0: So masa ang sakop naman kay ni public safety
1: sa
0: office.
1: Public safety po sinda dapat kayan.
0: Pero kamo dahil ta nag-ako kamo kang registration sa na base sa papel kung paghiling unta sa papel bawal sinda duman ma'am. Taday nga ni po kay parada diyan.
1: Opo.
0: Ayun. Okay. So, ang parada dapat ko ta kang white sa barangay San Roque.
1: Opo.
0: Tanya on duman sa San Roque talaga
1: opo,
0: sinda.
1: Yes, sir. Oh.
0: Ining niya on giging kunya na ini aning ano nang kagsakop kan barangay na ini.
1: Kinarin
0: na yan. Cormedal sa kakinalian.
1: Opo.
0: Oh, kagsakop diyan kay unyan kay kagawad Nestor San Pablo.

0: May reklamo kaya dyan? So, puti dyan na tricycle. Dahil naman ako as si body number kanso ko niyan. Mm-hmm. Nagatuda ning pasahero digi sa Kopi Hospital. Inagada ning sanggatos pesos. Ta double ride. Ah, kaya nagreklamo. double ride. Ta sanggatos pesos. So, inaga okay. Double ride. Oh, actually, wara man palang talaga dyan kiparada. Halaka mo dyan.
1: Ah, okay. So, man, silang sinda, sir, sa public safety.
0: Ang araw kayo ni ma'am, public safety talaga dapat okay. Sinda. Pero yes, kamo, sir. Sa TRD, pwede man kamo mag-endorse?
1: Nagduman po, sir, pwede man po kami na mag-endorse sinda. And yan, pag minsan po, pag-iibahan may man sinda pasiring sa public safety.
0: Ayun, very good. Ano, napot ko na bagat sa iyo mong kaso bago pagpuon tatabi, ma'am. So, ang araw talaga kayo ni mga problema tabi, ano, kung ma'am po pwede, ako nga, pag-encourage ko, kung ma'am po pwede, likaya na magpara-post sa social media kung kulang man sana sa information. Tapos si nag-generalize, nauubos-gabos. Adi, yeah, maski na iman, nag-ibos o iba, nag-generalize. Opo. At pinakamagayon, nag-ibuhon talaga si body number kasi may cellphone man sa nakita.
1: Opo.
0: Madali yun, sa bagang may magpindot para mo, pwede ka mag-selfie para at least sabihin mo, ka-selfie, makuha mo na si body number.
1: Opo.
0: Pwede ka na magpagreklamo tabi. Adi, opo. So ang pinakang maray, daraon giraray sa public safety office ang reklamo tangan imaksyonan.
1: Opo. Yeah. Yan, pipa po dampo ni Dayan na operator. Opo. And driver.
0: Ayun. So, klaro na. Sabot na. Dakulo na kitang na-accomplish na information. Ngunyan pong pagkauto sa programang initabi. Tamang-tama. Talason si 57 naman. Ma'am Sharon Tabi, kung may nalingon akong ihapon sa imo, ano pang mga aktibidades, ano pa po ang concerns sa opisina mo, Tabi, sa TRD? Go ahead po.
1: Apo. Ito, sir, ang more on concerns po ako, hindi sa ito yung mga padjak drivers and operators. Ini po sa schedule talagang sa pagpa-ID. Ini pong mga sunod tang parada, magpun po sa parada dos hanggang 13. Kung iga po kamong mga changes sa drivers, magduman po sa opisina mi, ngunyan Friday, pwede man po poon ngunyan. Tanganing maayos na po so, sa indang mga drivers bago po magduman sa karangahan. Ta medyo harayo bagay ito.
0: Ayun po.
1: Oh, aba, kung may papaayos po, magduman lang po sa muya sa TRD office.
0: Oh, mara itong kunya na clear na ngunan dokumento na, bago ka mapasiring. Okay. Kaysa mapagal ka, mabultada ka na naman pasiring sa TRD, isusubol ka na naman sa TRD, pabultada naman sa legislative.
1: Tapag abot pa nila sa legislative, madali on man lang sa...
0: Ang pagpicture.
1: Opo, di man sila tumatahan.
0: Ayun, tabi. So, ayun ha, magdangog ha.
1: Opo.
0: So, mga mapapicture, dapat arreglado ang mga dokumento. Utroon, tamam. Utroan sa mga requirements sa kaipuhan, tangani madangog ni Natabi.
1: Opo. Ano, sir? Driver's permit.
0: Okay.
1: Para the certification and okay. Barangay clearance.
0: Okay. Ining permit, driver's permit, buda para the certification, sa inin ni makukuha?
1: Ang driver's permit po, sa muya po, pico.
0: Okay.
1: Kung mapaayos man sila kang driver mo niyan, dapat dara po ninda yan.
0: Okay.
1: Ayusin mo dyan so nakasurat na driver.
0: Oo, so pangarang ko siya ng driver.
1: Opo. Parada certification, sa parada po.
0: Sa parada ninda, konsensin da bilong na parada. Okay.
1: Opo, tapi siguradin mo po na accepted sila sa paradang iyan.
0: Ayun. Okay.
1: Opo, tapos iyan, sir, na barangay clearance.
0: Siyempre, kung saan kang barangay nagaling.
1: Opo.
0: Halimbawa, taga Malinaw, taga ibang lugar, pwede.
1: Iyan, sir,
0: Depig Uonor, adi, kung taga-tabako, taga-tabako sa talaga. Iyot, nganin. Sa taga-tabako ba sa natabi? Iyot po. May nailig kayo. Ako minsan may nagliglig talaga, naghahanap buhay man.
1: Iyot, sir. Ayun. Mga taga-ibang lugar. Oo,
0: araw kan Malinaw and ang kunyan malilipot, aram ko, ikaw kinagdadayo pa siya rin.
1: Opo.
0: Anyways, klarado na, clear na ang gabos, tabi, mga tugang, ayos na nakakompleto kaya taring information. Ege, ma'am siya, luway-luway na kita na magpa-easy. Ano ni Sir Chip? Okay, bago kita magpa-aram, kung si Sir Manatabi ang nakawalat, kan sinaudan na dressed chicken. O, diday ng bado ini. Dressed chicken. May bado pa ini, Chip. Pag dressed chicken na, may bado pa. Day pa naanitan. Naanitan na ini, day ng balukag. Tapayas at iba pa, nawalat sa padyak ni Mark Angel Angel, Mark Angel Urulpo. Biyahing baranghawon. Uy, makikuha ka ini, tinulahon. May tapayas, buda, may manok. O, pakikuha na lang, tabi. Nawalat na po sa padyak. Ini yung mga maray na klase ni mga para padyak. Yo, sa araw kayo mga klase ni mga para padyak kay Mark Angel, Mark Angel. Urulpo, ay pagpadagosan maray na gawi, tabi. Ma'am siya, salamat ha.
1: Salamat po,
0: man. Sa panahon na sinoras. Papaoram na, kinakay po ng mangunto mga radyo ko na kita sa technical department, si Sir Chip Ed Bonilla, si Sir Manuel Mugera. Sa pangarap po, tabi, ni Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao. Ige po sa programang Ika Asinan sang Gunian. Ako po ang sa inyong program host at Bordeaux programang si Sir Simo Kasubago. Ige po yan sa One Radio 91.3 News FM Tinduguna.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romelds Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: It's 12:05 on One Radio.

0: Nawawalan ng gana? Laging pagod? At hindi na kasing aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho? Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong as in snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 powder drink mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: This is Taylor and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Digdi na kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Harani lang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kitang unyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin na ki family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix as in mag video okay. Kasyahon pa ining van tamahiwas ang car park.
3: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa panal, kataningkan Papa Burger as in Tobacco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
2: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tobacco. Carolina Airbnb.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: It's a minute after one on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mamamakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Personal na dinuman ni Mayor Ray Pragais, kasabay si Inda CSGO Ronald Garcia, City Engineer Dindo Bongalo sa asin TNHS Principal Salve Estrella, si Senador Bam Aquino sa Senate Complex, tangani pag-ulayan ang kinakaipuan na standpipe system para sa Tabaco National High School. Sigun sa Facebook post kan Alkalde, ang standpipe system ang natatadang requisitos tanganing makompleto ang fire safety compliance kan eskulahan. Kaipuan subot ini tanganing ma-issue kan Bureau of Fire Protection ang kinakaipuan na fire safety clearance as in maipagtao kan local building official ang required occupancy permit na certify naman subot kan DPWH First District Engineering Office sa pagikan sa indang structural engineer na satisfactory ang structural integrity kan mga apektadong building. Padagos na naglalaog ang mga estudyante sa TNHS na nagsiservi sa mga learner hali sa iba-ibang parte kan Premier Distrito kan Albay. Huli sa mga classroom na day pamagamit, napipiritan ang eskwelahan na mag-adjust ng class schedules as in paggamit kan mga pwedeng gamito na classroom. Dagdag kan Alkalde na importanteng marasolberan ang concern na ini sa lalong madaling panahon tanganing maibalik sa regular na paggamit ang mga classroom as in mabawasan ang disruption sa pag-aadal kan mga estudyante. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lampang barata. Aramo ako si Erickson Brutas. Tintugunan.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugunan.

Maray na hapon, mga katindugon. It's a bright Friday afternoon and welcome sa programang One for the Heart. It's Feel Good Friday. Ako po ang sa indong kairiba. Hanggang alas tres ng pagkahapon, this is DJ Chloe, the Love Ambassadress. And stay tuned lang, DD, sa One Radio 91.3, Tindugunan.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba?
5: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
6: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available,
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

na naman. And kita mapahingalo naman muna. Tantaw na magpahingalo. Siyempre, inat sa gabos, batiyon ko ang satuyang mga katindugon sa mga nagsiselebrate kan sa indang birthday today, September 4. Happy birthday sa iyo. Ako na po ini. This is DJ Chloe, the Love Ambassadress. Ang sa inyong mga kaeribanan until 3 p.m. tigdi sa One for the Heart. Feel Good Friday edition. And ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day. Of course, atog po yan sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padalang, and Tabaco Electronics. Ang sa tuyang question of the day, mga katindugon. Simple lang naman. Ano man sana? Uni man sana? Ano ang gusto mong ma-achieve ngunyan na September? Dahil ber months na kita, matapos na naman ang satuyang taon, before the year ends, ano ang gusto mong ma-achieve? Or at least ngunyan na September muna. Anong gusto mong ma-achieve? Yun nga, ma-achieve ngunyan na September. Comment ka na ha. Hanapon mo lang si DJ Chloe, the Love Ambassadress sa Facebook and comment mo na kung ano ang gusto mong ma-achieve nun niya na September. At least before September ends, anong gusto mong ma-achieve? Napaka-redundant ko naman. Ayun na nga. Ay, pwede ka man pong mag-text sa 0927-996-5002. Yan. Sa pag-send mo po kang message or sa pag-comment mo, after tang mabasa iyan digdi sa programa, ispread na na yan sa universe and naway mangyari ang lahat ng iyan. Yeah, sabay-sabay kitang ma-manifest. Ngunyan na aldaw. Kamusta, Tabaco City, the city of true love? Siyempre, sa satuyang neighbors, dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo, sa bilog ng Bicolanya, sa gabosa na abot ka sa satuyang signal, ngunyan na mainit na Friday. Ano lamang trip ta dyan? Except sa pagdangog sa satuyang mga tugtog. Kumusta mga katindugon? I hope you're in great shape. Or at least, I hope you're happy ngayon. Let's feel good about ourselves and maging inspired.

0: One Radio. One Radio. 91.3.
1: Tinitong ko na.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
4: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita.
5: Ha? Nata, masaing ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
4: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
6: Magpa-B2B

0: on Radio 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
5: Jaya Enterprises.
4: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, Gravel and Sand, boulders, 3-4, fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
5: Jaya Enterprises.
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Batata!
6: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Batata!
6: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
6: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
7: Batata!
6: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
8: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Playing the best songs on the radio.
10: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
11: Tin-

This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.

Welcome to the second half, Gang One for the Heart. Feel Good Friday edition with me, DJ Chloe, the love ambassadress. Oras na po, 10 minutes makalipas ang alas dos. Ang oras sa Tudsa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with phone. Sa mga gusto pong magpa-customize, kansin ng furniture for your home, office, business, sinibapa, gamit ang solid Nara wood. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you so much, and Boyon Furniture. Ang programang ini hatod po sa Indokan, GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. With branches at Makakay, Kataningkang Consumer Appliance, sa Malilipon, sa Bungadkang sa Udan, Kataningkang San Jose National High School, Katapatkang Munisipyo, Kataningkang 3R Chicken Corner, sa Tabaco, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, Kampangkang San Antonio Church, Kararaya Kang Manok ni Osang Basud, Hampang Kang Novo and American Grocery, dyan sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinaleka Basan, and sa Kinaleya sa Kanto Kang Portasan sa May Gasolina Hall. Sa Tiwi, sa Exit Kang Simbahan, Market Site, Kataning Kang Manok ni Osang, Kataning Kang Munisipyo, Katapat Kang Shot Puno. Thank you so much, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Berces Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sa sinibapa pong spare parts and supplies. Thank you, Tabaco Electronics. Ang sa tuyang Feel Good Friday question of the day, ano ang gusto mong ma-achieve ngunya na September? So far, ano yung mga achievements nindo mga katindugos? Nakalihis na 8 bulan, let's reflect. And of course, kapag reflect ta kang mga achievements ta, day nagpupundo dyan ang pagtrabaho ta. We have never stopped doing our best. Kaya ngunyan na September, at least ngunyan na bulan, pag nagpa-planning kasi mga katindugon, dapat yung ano lang, paniit-diit lang, step by step lang. Pwede mo naman isipin yung in the long run, pero before you think about kung ano yung goals mo or yung mga gusto mong ma-achieve sa mga masunod pang mga bulan, focus ka muna sa kung ano ang gusto mong ma-achieve ngunya na bulan. Sabi ni Arlene, peace of mind po. Puro sa na kaya stress ang minaabot sa kuya, day ng peace of mind. Iyon man ang gustong ma-achieve ni sinaktan mo lang. Ana Bevista, yung matupad ko lahat ng para sa anak ko, like yung pangangailangan nila sa school. Jan Rose Bellison, maging happy kami kang pamilya ko. Also, maging haloy pa ang buhay ni Mag-agom para lang sa mga akimi. DJ Chloe. TY, pa-shoutout dyan sa tugang ko sa Kobo na si Cecil Bellison at sa pamangkin ko na si Zyrus Miguel Pantaleon. Advance happy birthday! Karing pang birthday niya. Advance happy birthday ko. From your tita. Boss, ay may ako ma-achieve ngunya na September, day natabi sinda magparaiwal ng dahil sa ko. Napapagal na kaya ako pag arog sinda sa kuya. Nataka
tapig pa para bulang mo. Sabongero ka ba? Cherry Carbor, peace of mind. Irene Avila Coprada, ang kopo ma-achieve maging masaya ang pamilya. Elias Perinha, peace

All Nation. Lisbon Layo Bangkosta, bukod sa marriage may this month, wow, congrats! Magkaigwa lamang na stable na trabaho ang saro sa mo ni Agong. O kaya, mas kumusog ang faith kay God. Or maging good health kami lahat. Oh, congratulations in advance! Inang gusto kong magkadarangog sa mga nagiging successful na mga relationships and marriages. Organic, ang pirmi kong pigsasabi, abo ko naman daw mag-attend kay dapit or kung ano pa. Gusto ko mga karasalan, mga Boronyaga naman. Kaya sa mga friends ko dyan, pakarasal na kami. Desisyon ka. Tama Candelaria, good day. Ako gusto kong mapakaray ang mga pinto kang harong ko. Tagaraba na. Kaya iyo yan ang wish ko. Magkatotoongon niya na September. Sana matupad. Pabati kay Tatay Jose Candelaria, Mama Nor Bariso, Margie Trasmer, batchmates ko sa elementary, Kasubangi, salamat dapo. Peace of mind, sabi ni Jeneline Camo. Hello kay Sir Mike Manalo Bilano. Day off po, DJ Chloe. Shoutout na lang kami, Digdi, sa tindahan. Timili pala na, tara manak. Day na daw kasuod ma. Hali kayo ako dyan kasuod ma. Ano, Sir Mike? Nasabihan kang mga katrabaho. Anyway, si Mike, day na nagdadangog kay DJ Chloe. Sabi ko kay ate, okay lang, sanay naman akong nakakalimutan. Madramahon. Hello sa Indo dyan sa San Vicente. Kina ate girls, mga magagayon na mga dyan sa grocery shop. Maraming nahapon. Mabad Dairo Bobbies, ang maging successful ang tindahan ko. Wow, congratulations. At least you're one step ahead. At least may tindahan ka ngunyan, ano? So, nasa pag-manage na lang yan, Melba. Abo ko daw sa Bihon, surprise lang po. Diwag. nagtampo. Diwag! Para kay Taman sa nang nakakaaram, Manoy Romel. Tigtipidan mo pa pag-share mo sa kuya. Garo ba ko una kita barkada? Shoutout sa Duwang Gurang and Isidro Angelo Sidro kang Zone 6 Baranghang. Uy, happy weekend man kay Jean Abrera Chan. Maray na hapon. And kay Romnick Bilaos. By the way, mga katindugon, i-post ko mamaya to confession dahil nagbabalik taray, nagbabalik ang confessions with Chloe. Balikan tayo sa tuyang Feel Good Friday question of the day about achievements. And mga katindugon, saro sa mga sikat na paraan para talagang maisa puso mo. Di mo malingawan ang mga achievements na gusto mong makamit. Siyempre, apwera sa effort ay ang manifestation. And when we manifest, may mga pig-aapod na manifestation techniques or mga bagay na pigsusunod mo, no? Mga techniques para ma-align mo su attention, to habits and yung actions mo with your goals. Pwede siyang maging useful na technique for motivation and goal setting. No? Pero, syempre, kaipuhan man giraray na, again, magkaigwa kay action. So, inilang yung techniques para ma-align su utak mo. Di ka ma... kumbaga... di ka mawara sa focus sa pag-achieve kang goals mo. A couple manifestation techniques ay, first of all, visualization. Paano nga ba mag-visualize?

kasi, when it comes to manifestation techniques, mga katindugol, hindi mo siya susurato na, halimbawa ngayon, ang goal ko ay magkaigwa akong harong. Hindi ko susurato na, sa aga, may harong na ako. Ang scripting, ang pagsurat niya ay dapat in the present tense. Halimbawa, iyaon ako digdi sa harong ko na tulong palapag. Ganun-ganun. Dapat yung scripting mo as if iyaon ka na duman sa goal mo. Next is affirmations or pagtaram. Paulit-ulit na pagtaram sa sabiri mo. Yung mga action-oriented statements. Halimbawa, confident na ako. Magayon ako. Di ba yung mga ganon? Paulit-ulit mong tigka-convince ang sadiri mo na iyaon ka na duman sa realidad na ito. Iba man mga katindugon na pigapod na 369 method. Araw daw siya kaini. Write or repeat an intention 3 times in the morning, 6 during the day, and 9 at night. Though wala ba na evidence na may special power yung numbers na yon, pero para bang nakakatabang kasi yung repetition na ito para, again, ma-manifest mo yung goal mo. Again, yung 369 method. Utruhon mo yung intention 3 times in the morning, 6 during the day, and 9 before you go to bed. And iguhat ang pigapod na WOOP method or W-O-O-P. Ano yung W? Yung W ay yung wish, O is outcome, obstacle, and plan. So ito, inida mga katindugan na WOOP technique. May psychological research behind it, and it explicitly connects positive thinking with planning around obstacles. So mas realistic siya kasi may mga obstacles and may plans sa kung anong gusto mong i-manifest. Let's start to manifest good things or our goals, lalo na ngunyan na September. Ikakatindugon, anong gusto mong i-manifest? Anong gusto mong ma-achieve ngunyan na September? Comment ka lang sa Satuyang comment section and stay inspired. Satuyang mga tugtugan, digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Argo Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Argo Capsule.
1: Kaya Pauli Argo Capsule. Pauli Argo. Katawang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety. PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.

0: Informasyon all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindog na.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man ang St.

0: Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827, or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, Iguana man, kibutika.
1: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
2: Ang St. Anthony Infirmary, yakap accredited provider na, kaya inquire na. And magparehistro para sa free services, arugan check-up, mga bulong, asin mga laboratory. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. only.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur, o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Anumang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo, Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fesh, hindi ako.
8: Makidistrove.
9: Ferong walat.
10: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
11: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
12: Ang
11: tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
13: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa Era.
14: Era Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
15: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
16: Tindugo na.

Anyway, thank you so much po mga katindugon sa sendong pagtutok. Thank you so much. Naway maging productive mangirari kita ngunya na weekend. By productive, di man ibig sabihin na kaipuhan magtrabaho kita 24/7. Again, rest is productive. So, gamitin tang aldaw na iyan para makapagpahinga. By the way, announcement, may napurot pong ladies coin purse turned over by Miss Amy Ren Clotario, Kang TV Albay. Napurot daw po ini sa Happy Homes. Ini po pagsadiri ni Francisco Borbor Averilla. Mag-claim na lang po digdig kay Mr. Francisco Borbor Averilla. Yan po digdig ang sa imong coin purse. Thank you kay Ma'am Amy Ren Clotario, Kang TV Albay, sa pagiging honest and sa pag-turnover kang coin purse. Time tonight para i-manifest ang sa tuyang mga gustong ma-achieve ngunya na September and beyond. No, pero bako lang kita dapat hanggang manifestation na. Kasi pag manifestation mga katindugon, ibig sabihin, tiga-align ta lang yung mind ta. Parang tiga-condition ta lang ang mindset ta para maabot ta su goals ta. Pero kung hanggang manifestation ka lang, eh wala mangiraray na mangyayari. So you need to act kaipuhan. Every day, you are a step closer sa goals mo and sa gusto mong ma-achieve at least at the end of September. Okie dokie. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Enjoy your weekend, mga katindugon. Spend time with the ones you love and rest. Be productive. Stay awesome. Stay beautiful. Mag-best cafe ka para healthy ka na, sexy ka pa. Bye mga katindugon. This has been DJ Chloe, the Love Ambassadress.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Bluepeak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is a minute after 3.
4: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na natod sa Indok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niya sa mga butika sing supermarket nationwide. Itinalaan ka ng Senado ang mga whole day impeachment hearings sa Oktubre 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, as in 15. Tanganing matapos ang presentasyon kan mga ebidensya kan prosekusyon. Sigon kay Senator Miguel Subiri, pigahalat na matatapos sa Oktubre 15 ang paglatag kan ebidensya kan prosekusyon. Lalo na ta pinag-uulayan na subot kan prosecution team ang posibilidad na i-drop ang Article 3 na minatukar sa bribery and corruption. Pag natapos ang presentasyon kan prosekusyon, pigahalat na pupuunan man kan Senado ang pagdangog sa lado kan depensa sa pagbalik kan mga senador sa Nobyembre. Alaga dahil na magiging whole day ang impeachment proceeding sa Nobyembre, ulit at mabalik na ang Senado sa regular na sesyon. Iginit man na pag nagpuo naman ang pagdangog para sa pambansang budget, magiging prioridad muna ka ni Senado ang deliberasyon sa national budget. Huli ka ini, para mientras na igigilid ang impeachment proceedings, mantang pinag-uulayan kan mga senador ang panukalang pambansang budget. Sa ibong kaini, pigalat na ipagpapadago sa impeachment proceedings, makakalis ang mga panganat na budget hearings o nung sa magiging schedule as in desisyon kan Senado. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata, aramo ko si Erickson Brutas, Tin Tuguna.
4: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio,
4: sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
7: Stress na. Tugtugan on one na. Tugtugan on one. Maki-soundtrip na. Maki-jamming pa. With Erickson and Berna. Tugtugan on one. Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan. Tugtugan on one. Diglisa na sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello.
1: Hello, mga katintigoy.
2: Good.
1: It's Friday.
2: Diba? It's the first Friday of Sup Jumper. And I'm feeling good. Are you feeling good?
1: Ay, nagura na diet. Dito ang sanang.
2: Anong kapagkaan?
1: Patana.
2: Trailer.
1: Beat lang daw mo na bago magsunod-sunod ang oran.
2: But at least, di ba? Ang pinaka-importante, igwa, maski diit. Ay, syempre! It's Friday!
1: Dari ano? Garhaloy man ang ganyan ng araw.
2: Di ba? Sabi ko sa iyo.
1: Friday.
2: Ano, ako nga ni, ano, petsa 5 na ngunyan. Ako, petsa 5
1: hindi, Ipa.
2: Ipa, 4 pesa
1: na. Ay, 4 pesa na ngunyan. Oh, mga katitugoy. Saga ang 5.
2: Oo, 5. Saga, 4 pa lang ngunyan.
1: Today.
2: Diba?
1: Ay, kamusta ang aldo ni Do, mga katitugoy?
2: Ay, kamusta ang Biyernes?
1: Matatapos na naman ang Biyernes. Pero, digdi sa tugtugan on 1, mapuun pa sa nakita.
2: Siyempre. Nagsisimula pala. Ngayon, alas palanin pagkahapon. Kumusta? Kumusta ka, boss? Mga katindogon, ano lamang ang sa imong nagiribuhan na pagkahalda ngayon Biyernes. Ay, marami na magkahapon dyan sa Merkado Publiko ang mga parachan, ang mga parabakal. Hello. Kumusta po kamo dyan? Ang mga drivers nyo to, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
3: Bye-bye sa
2: mga taga Santo Domingo, baka kay Berlipo.

0: no TV, tabako, kaomba. Ay, hello! Maray na magkahapon. Mali na madyan ang magdigdikan na. Pag-usag-usugan ang sa imong radio yan dahil magturuturo wagan na naman kita. Sa Lugtugan on One, kay barang kami ng iba ko, Zerickson.
1: Ay, yaon mo na ko, si Bray na Banaon.
0: Diba?
1: Ay, maray na hapon sa followers kan Tugtugan on One. Kumusta ka mo, mga padaba miya?
0: Hello,
1: ay, nagdadako lang. Nagdagdag sa ang sa tuyang followers sa Tugtugan on One. Kumusta ka mo, mga katidugon? Friday na. Dapat mo magmakana. Tapos na naman ang sarong simana kang Setyembre. Sa aga, maano ka?
0: The
1: Malabak.
0: First weekend of ano, September. September 5. Diba? Kaya kung wala ka man kay trip or today, ganak today. Na magsabay ka na sa samuy.
1: Sipag-usag-usag ng radio.
0: Mag-iribanan kita hasta alas 5 nin pagkahapon.
1: Ay, mga katidugon, Tugtugan on One, Facebook page.
0: Facebook page.
1: Ayan. Bisita ko na yan, mga katindugoy. Nagpo-post kami dyan kay Kapotan Oral daw. Nasa to yung pinag-chichirismisan sa pagkahapon. Nakapost na kami kasubago. Check mo na yan.
0: Check na check ang tugtugan. Check na check ang urog mahal. Check ang kwentuhan sa sinchirismis. Hindi lang yan sa Tugtugan on One. Sa sato yung pagbabalik. Tugtugan ka dito. Diyan ka sa nyo. Hindi lang yan sa One Radio. Tugtugan.

0: Dito po ang manok ni Osa. Masiram talaga ang manok ni Osa. Yum, yum, yum!
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
2: Bes, huyan ka palan? Maridudig di may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
4: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
5: Tugtugan on 1 with Erickson and Berna.

0: Island Radio
1: 91.7 FM Tindugan.
0: Ah, nagbabalik kita sa Dugtugan on One. Oras niya to 40 minutes after 3 o'clock in the afternoon. Public service announcement po. Kung kisi matabi anak ako akan green na wallet na may crocodile, may laog na ID, cash, and ATM cards. Pagsadir ni Epifania Bodino Capil, nawara ka subago, mga alauna tabi ining pagkahapon, nawara sa tricycle biyaheng Tabaco, Tubuang. Makibalik na sana databi sa One Radio o sa police station sa Crossing Can Mayon. Salamat.
1: Taon yan, mga katindugon. Ano na ngon yan?
0: September 4.
1: Saga, September 5 na. So, ayaw, diba? Nakapira na kitang aldaw ngon yan na September. Dapat healthy ka. Dapat may goal ka. Dapat, day maging boring ang... Day maging boring ang weekend mo. Dahil dyan, ang Scouts Royal Brotherhood, magkakaigwa po yung mga katindugo nin?
0: Yeah.
1: Ang Scouts Royal Brotherhood, mga katindugo, magkakaigwa nin fundraising activity. Ini ang takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. Yan. No, aring yan. Sa September 13, mga katindugo, Sunday, 4 a.m. dyan sa May New Road, San Vicente. For registration, ang registration fees, mga katindugon, early bird, 150 pesos. Hanggang sa agad na lang yan, mga katindugon, September 5, yan. Ang regular naman, 175 pesos. And on-site, 200 pesos. Kung gusto mo man na with singlet, 450 pesos. Yan, mga katindugon. Diba? Paano mag-register? Hilingon po ang post ka na Facebook page Tuntugan Online. Iscan ang QR code sa poster para makapag-register. Or kaya, makipag-ugnayan kay Mr. Lawrence Renz Beren sa CP number na 0963-727-0950. 0963-727-0950. Yan. Scouts Royal Brotherhood presents takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. Yes, September 13, mga katindugan, mag-register na. Tamayo, bukod sa medal at certificate of participation, may cash prizes man yan. Para sa champion,

0: 1,500 pesos. Sa first runner-up, 1,000 pesos. Sa second runner-up, 500 pesos. Diba? Nakatabang ka na, naging healthy ka na, ano pa? May kwarta ka pa, nag-enjoy ka pa. Kaya join na mga katindugan, dahi pa huli ang lahat. Yan. Hanggang sa aga, yan na ano, early bird na 150 pesos lang yan mga katindugan.
1: Diba? Yan ang ano, takbo para sa kalinga ng mga bilangga.
0: Mm-hmm.
1: Brought to you by Scouts Royal Brothers. Ay, sige, rari, public service announcement. May nakuha tabi digding ladies coin purse. May turn over ni Miss Amy Ren Clutario ng TV Albay na puro tabi sa Happy Homes. Pagsadiri tabi inini. May ID digding ni Francisco Borbor Averilla kang Happy Homes Tagas Tabaco. Si Miss Kunbibi tabi nindo. Makita raman na sana tabi si Sir Francisco Borbor Averilla. Ay, happy merienda time sa mga nagbimerindal mo niyan. Tamang-tama na, nirindalan mong iyan. Basta partneran mo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampahealthy na pampasexy pa. Mababakal sa mga butika sa supermarket. Nation of Rams.
0: Oh, happy birthday pala sa may mga birthdays today.
1: Happy birthday.
0: Ang regalo me. Magtuto ka lang hindi sa One Radio. Para sa imo ang turugtuga na ini. Ang chili season.
1: Sa One Radio.
0: Tin, duga na!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang bareta sa oras na ini natog sa indo. Kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika asin supermarket nationwide. Day nagsunod din please sa Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division Canueves, September 3 para sa pigakang pangkaining kasong 573 milyones de pesos plunder asin graft na may kinaaraman sa Ghost Flood Control Project. Huli digdi ang korte na ang nagkusang magsunod din not guilty plea sa duwang kaso kan Senadora. 10 aldaw man ang itatao sa kampo ni Estrada nganing magsunod kan sa indang paliwanag sa kung nata nararapat sana na da siya suspendero na sa iyang pwesto bilang Senadora. 5 aldaw man ang itinao sa prosecution ang nganing magkomento. Sa ibong nabanda naman, makalis na halion si former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na kapwa akusado ng Senator Jinggoy Estrada. Naghagad man ang legal counsel ni Bonoan na mag-release na ang korte nin order sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDI na pakawalan na si Bonoan na nagtitinermo niya sa Pilipina National Police General Hospital. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawon, tindugo na.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Pagod ka na ba sa feeling na always bloated? Ang bigat. Baka it's time for a lifestyle reset. Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaroon ng sapat na fiber ay nakakatulong upang maiwasan ang pagiging bloated. It's a gentle push you need to feel lighter and more balanced. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. Sang top nito ang psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
11: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
12: Siyempre naman.
11: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
13: Wow! Gustong-gusto ko yan!
11: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
12: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
13: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
11: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
12: Healthy na?
13: Pampaligaya pa.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
12: Basta may black.
13: May bala.
11: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
14: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
15: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
16: Dugdugan on 1 with Erickson and Berna.

0: Nerwan, bugün Yusuf
1: Din Dugna. Nagbabalik kita sa Dugtugan on 21 minutes after 4 o'clock in the afternoon.
0: Ay, alas 4 na. Mga katindi
1: diba?
0: Na. Ay, gawasta mo. Sa mga nakatutok po dyan, marina hapon mga katindugan.
1: Ay, kung kisay man na po na kakuak, o nakawala kang sinauda na dress chicken, tapaya sa sinibaba na walat sa padjak ni Mark Angel Orolfo Biyaheng Baranghawan. Mm. Yan, good sa iya. Makikuha na sa natin.

0: kami taga-Bulog. Pagkabanggi, grabing paros talaga sa Bulog.
1: Kaipuan, mag-ventilator, mag-ano. Tamong ang kaipuan. Mali po talaga. Ay, pero kaipuan mo man, kung kaipuan mo man maging ano, healthy as in maging fit this year, pwede. Ang Scouts Royal Brotherhood magkakaiguan in takbo para sa kalinga ng mga bilanggo. This upcoming September 13, 2026, Sunday po yun, alas 4 ng agahon sa New Road, San Vicente, Tabaco City. So, on registration po dyan, may 150 para sa early bird. Hanggang September 5, hanggang sa aga na lang po yan. Ang regular 175 pesos lang. And on-site, 200 pesos lang po yan. Kumuyamang with singlet, 450 pesos. Ayan! Ayan po, to register, please contact Mr. Lawrence Ransberan sa CP number 0963-727-0950. 0963-727-0950. O scan ang QR code na yan dyan sa Samuyang Pinas sa Tugtugin on One Facebook page para makapag-register. Ayan, diba? Bako lang iyan. Bukod sa medals as in certificate of participation, magkakaigwamanin ano, ni champion, 1,500 pesos. Ang papremyo, first runner-up, 1,000 pesos. Second runner-up, 500 pesos. Diba?
0: Bongga man pala iyan.
1: Nag-enjoy ka na, naging healthy ka na, nakatabang ka pa. Because this is a fundraising activity brought to you by Scouts Royal Brand. Ano pa pigalat mo?
0: Intra na!
1: Mag-register ka na! Now na! Real 150 pesos na ang mga early birds. Ayan, takbo para sa kalinga ng mga bilang. Siyempre, dahil alas 4 na, pasirin na kita sa Tuyang Charismisan, sa Tuyang Portion na, Talk Tuga na.
0: Yan, the Friday mga katindukon. Dapat, yaon ka, dapat present ka, di ba? Kaya i-check na ako ano nga ang kaputan tungkol niyan. Pero ano nga ba? Ang
1: i-check mo na dahil ang question for today is about sa checklist mo. Kung na-checkan mo na o ini ang mga demo pa na
0: checkan.
1: Yung baga pag may ano kapag may listahan ka, i-check mo dyan. Pag okay na, pag nakatupad mo na, na bakal mo na.
0: Kung baga, nakuha mo na yung goal mo. Kung number one, check na yan.
1: Di ba?
0: Kaya ano mo niyan? Ano ang kaputan tango niyan?
1: Ang kaputan niya tango niyan, ano ang sa imang wish list mo niyan na birth month? Diba, sa natarang apat na bulan kan 2026, ano ang wish list mo na daipan natutupan?
0: Sa imo, ano ang
1: Dakol pa ang sa kuyang wish list.
0: Ako, di ako so nagigibo ang wish list.
1: Dahil man ako nagigibo, ano lang, sa isip ko lang. Muya ko ini, muya ko makaduman sa lugar na ini.
0: Pwede man, pero pwedeng mag-ibong wishlist mga katindugan para sa kuya lang, kung baga iwas disappoint. Kung baga hindi ako magmumulo.
1: Ano para sa imo, kung ano lang, so maduma, makuha mo, ano lang ito.
0: Pero ang pinaka number one talaga, ang makapag-travel. Gusto ko magpaduman sa Tagaytay. Sabi daw, malipot dyan.
1: Malipot duman.
0: Sabi daw.
1: Walang karalipot sa
0: ilo. Maduhan kita, di ba? Taga-Bulod ka, mo yung man giraray bulod.
1: Oo, di ba? Ako nga, layo man. Di ba, nalim mo? Ang hobby ko, ano? Hiking. Sa taga-Bulod. Ay, kanya-kanya, ayan, ano, wishlist. Ang wishlist ko talaga, ang, ano, Baguio City. Boracay.
0: Pwede man.
1: Oo, diba? This year.
0: Batanes. Gayun nun. Dulo ng mundo. Ay, dulo ng mundo. Dulo ng Pilipinas. Dulo ng mundo.
1: Diba? Yan ang ano, wishlist mo this, ano. Puro lugar. Puro ano, travel ang ano, wishlist. Ano daw, pag-abot man sa ano, sa pag-abot sa goal.

0: in life, ang muya ko this year or ang wish list ko, sana ay syempre always good health and more blessings this ano this year.
1: Ayan. Ano man daw? Ano man daw ang wish list kan sa tuyang mga katindugon dikti?
0: Wow, yes. Makabot kay Santa.
1: Ipapaabot ta iyan. Nililista ta iyan. Kay Ma'am Janeline Camo, sabi niya, sa akin DJ, sana ano, makita or makapicture in personal si DJ. Wow. Sige, pwede ka manili maghapit, Jeneline. Mapapicture na siya sa kuya.
0: Wow! Diba?
1: Sige, pag yung sa tabako, maghapit ka digdi. Chat mo ako. Parang makapag-picture tayo. Yan, di sana. Bako sana da yan, ano, mag-banding da. Mag-banding. Oo, mag-banding kaming magkakapatid. Buda sana maayos na ang tubig sa mo.
0: Grabe.
1: Nata, magkakaiwalay ka mong, ano, Janeline. Bao ka mo magkakairibak kan sa imong mga tugangon yan. Yan. Buda
0: siguro.
1: Siguro, no? Uh-oh. Kasi makapag-banding da, Sinda. Pwede man. Ta, pag Pasko ba? Ano mo kung nata, kung ano ang pinakamagayon sa Pasko? Ano? Ta, naghihirilingan ka mo kang mga pamilya mong magkakahararayo.
0: Oo.
1: Iyan ang pinaka. Kaya, iyon ang pinaka inaabangan talaga pag Pasko. Kaya, new year. Baga, mag-iipon-ipon ka mong mga pamilya. Yeah. Kumbaga, reunion naman. Mm. Ay, sana magkatubig na sa Indo dyan.
0: Very random man ang tulong ini. Papapicture, magpunulang tao pamilya, magkatubig. Baka sila related. Kumbaga, may ano talaga.
1: Iba-iba talaga.
0: Iba-ibang goals in life. Ang, ano, ang muya ni
1: very good yan.
0: Diba? Kay Irene Avila Coprada, sabi niya, sana may magbigay ng bagong cellphone, gagamitin ko po sa pag-aaral. Diba? Specialist kay Santa Claus.
1: Sana makahanap tayo ng Santa Claus na magbibigay sa'yo ng cellphone.
0: Diba?
1: Thank you, Irene. Kay Sir Nathan. Hello, Sir Nathan.
0: Hello.
1: Wishlist niya da. Ano, sana matupad this ano bare months. Wow, may listahan siya. May apat. Igwa siyang apat, sabi niya. Masayang Pasko kasama ang pamilya dahil mas special in holidays kapag magkakasama. Correct.
0: Diba? Tumpa.
1: Ang pantuan niya naman, mas maayos na finances para makapag-ipon at hindi mabigat ang gasto. Nakaipuhan ng kwarta kapag Pasko. Ano? Sabi niya naman, pangtulo, good health para sa sarili at mga mahal sa buhay dahil kalusugan ang pinaka mahalaga.
0: Tama, di ba? Kaya yan ang ano, number one sa wishlist ko. Always good health for everybody. Lalo na ang ano, dengue ho niyan is ano, garoan. Nauuso na naman. Dapat daiman iyan, nauuso ba? Ay, ingat-ingat po mga katindugon na. Itapok na ang, iurula na mga tubig na iyan na naka-impact niya sa inyong mga paligid ka sa inyong haro. Para ipamugaron kan mga namok, di ba? As in, ano, linig-linig sa harong. Di ba, pag upcoming, ano, December,
1: naglilinig. Para da, ano, may pamahiin man baga kayo
0: sa mga malas-malas sa kinamper.
1: Para da, maaliwalas ang pagsalubong kibagong tao.
0: Kunyan, punanan yung kunyan para iwas dengue, iwas sakit, ating dugon. Ayan.
1: May pangapat pa siya.
0: Ay,
1: sabi niya, makapag-travel da o makapunta sa bagong lugar para magkaroon ng bagong memory, sabi niya. At syempre, para matupad yan, need ng sipag at syaga at dasal.
0: Tama.
1: Correct.
0: Tama!
1: Tama! Yan. Sana matupad lahat ng wishlist niyo, mga kalidugoy.
0: Kay Will Bay sa Balboro, sabi niya, ang wish ko sana makasama ko yung tatlong ano. Wow.
1: Malayo. Harayo si ano.
0: Si Madam Will Bay sa Balboro. Sana po matupad po sa inyong wish.
1: Ayan, mga katindugon, nabasa. Thank you sa pag-share ka na sa indong mga wishlist.
0: Ang wishlist, ma'am, matupad ang nasa wishlist nindong this year.
1: Siyempre.
0: Di ba, para happy ang everyone. Lalo-lalo na pag, ano, pag Christmas season, di ba?
1: Aha.
0: Yun, pag iribahan ka mukhang sa imong mga family.
1: Pinaka-importante. Ano pa? Ito, yun sana ang pinaka-importante, ano, tapos warang may helang.
0: Tama.
1: Maugma ka mo, dahil ka mo nag-iiriwan.
0: Oo, di ba?
1: Kada sana ang wish list medig di mga kadindugon sa Tugtugan On One sa Somar Radio. Yaon man giraray ka mo hanggang sa masunod na taon, sa sunod na taon. Yes.
0: Many years. Ay, 32 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Grabe ang ano, kumbaga ang napagtanto ko sa wishlist ng ating pindu ko. Nag-iikot siya sa health, family,
1: travel.
0: Travel sa tuya. Ang wishlist nito sa mga top priorities in life.
1: Siyempre.
0: Diba? Na talaga namang true lala. Kaipuhan. And very vital, very needed sa tuyo mga katindi. Ay, check mo na ang sa imong playlist. Pagkatapos kang sa imong wishlist. Dahil more tugtugan, nagdala niyan sa Tugtugan On One, sa One Radio.
1: Sin, dige na.

0: 91 Radio
1: 91.9 FM Team Duguna.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya no, 5 minutes before 5 o'clock in the afternoon.
1: Wow! Tapos na naman ang sa Tuyang Tugtugan. Ngunyan na pagkahapon mga katidugon. Maray na hapon. Happy listening kay Ma'am Cherry Car Borja.
0: Ay, thank you sa mga nakaibana niya mo sa Tugtugan na portion. Sini man sa padagos na nakaantabay sa mga oras na ini. Sa mga pauli manalis sa inyong mga trabaho eskwela, ingat-ingat po kami mga katindugon. Keep safe always and enjoy your weekend.
1: Yes.
0: Naman kita maghirilingan, maghirilingan.
1: Magdarangugan.
0: Magdarangugan ba yan? Masunod po, para ratrayin ta, kami man po garaan sa inyong mga kakaibanan. Siri na kami sa inyong nakaibanan. Ngunyan, sa tuwing turugtugan, dahil iba ako si Erickson.
1: Iniman po, si Berna Banamon. Salamat mga katindugan sa Monday ulit. Tignan lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.9 News FM.
0: Tindugan.
1: Thank you mga katindugan.

0: ang Saindong Driver, asin tagapagbarreta. Hatod sa Indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
1: Parada 30. Parada lokal. Parada 30. Parada 30. Sa headlines kan mga parada nin Barata.
2: Parada 30. Parada 30. Headlines.
1: Mayor Ray Bragais personal na nagpasiring kay Senador Bam Aquino para sa standpipe system kan Tabaco National High School.
3: CEGP Bicol tinuyaw na subot mga pagbayulara sa Campus Press Freedom sa nasyon.
1: DOH Bicol pigpapakusog ang kandaan kan mga kawani kontra dengue.
3: Labisadusmil na pulis ide-deploy sa Naga City para sa Peña Francia Festival.
1: Upland dialogo kan Libon inaprobarana kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
3: Haze sa Bicol darakan wildfire sa Indonesia naguhupa na sigo na sa DENR Bicol.
1: Sa lado nasyonal, bilog na aldaw na pagdangog sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, itinalaan sa mga aldaw kan Oktubre.
3: Sandigan Bayan ipigsugoan na pagpapalaya kay ex-DPWH Secretary Bonoan.
1: Ang gara isusumitir kay PBBM ang pigbubusol na bagong rules sa suspension asin pagbalik kan klase.
3: Pagbutas ka na prosecution sa Article 3, posibleng magpalipot kan impeachment trial, sigo na sa defense panel.
1: DENR pigpapakusog ang mga solusyon na nakabase sa kalikasan para masimbagan ang peligro kan pagbaha.
3: Senador Jinggoy, nagasayumang magsunod ng guilty plea sa Sandigan Bayan 5th Division para sa pigkakahampang nakasong graft asina plunder.
1: Presidente Marcos pigbisita ang mga evacuees sa Lubao, Pampanga.
3: Utang kan gobyerno nagabot na sa record na 19.39 trilyon na pesos.
1: Sa luwas kan nasyon, New York Mayor nagpautob nin paghigot sa paggamit nin AI sa mga estudyante.
3: UN nagpatanid sa very strong El Nino hasta Pebrero.
2: Parada 30. Parada 30. Headline.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unya nin Biyernes, Setyembre 4, taon 2026. Kami po ang sindog magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
3: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM dahil. Siring man, nahiling man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5:06 nin pagkahapon. Basiling na kita sa detalyes kan mga barata na tod sa Indo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30. Parada 30. Barreta lokal.
1: Personal na dinuman ni Mayor Reynaldo Bragais kasabay sinda si GSO Ronald Garcia, City Engineer Dindo Bongalosa as in TNHS Principal Salve Estrella, si Senador Bam Aquino sa Senate Complex tangani pag-ulayan ang kinakaipo na standpipe system para sa Tabaco National High School. Sigon sa Facebook post kan Alkalde, ang standpipe system na sana ang natadadang requisitos tanganing makumpleto ang fire safety compliance kan eskulahan. Kaipo ang subot ini tanganing ma-issue kan Bureau of Fire Protection ang kinakaipo na fire safety clearance as in maipagtao kan local building official ang required occupancy permit. Na-certify naman subot kan DPWH First District Engineering Office sa pagikan sa indang structural engineer na satisfactory ang structural integrity kan mga apektadong building. Kaya ang installation kan standpipe system ang kinakaipuhan na masimbagan tanganing makumpleto ang compliance as in magamit ng regular ang mga classroom. Padagos na naglalaog ang mga estudyante sa TNHS na nagsiservi sa mga learner hali sa iba-ibang parte kan Primer Distrito kan Albay. Uli sa mga classroom na day panagamit.

0: gamit, napipiritan ang eskwelahan mag-adjust ng class schedule as in paggamit kan mga pwedeng gamit o na classroom. Dagdag kan alkalde na importanteng maresolveran ang concern na ini sa lalong madaling panahon, tanganing maibalik sa regular na paggamit ang mga classroom as in mabawasan ang disruption sa pag-atal kan mga estudyante.
1: Tinuyaw ka na College Editors Guild of the Philippines Bicol ang subot padagos na pagbayulara sa campus press freedom sa nasyon. Inian kasunod ka na pagsuspender sa sarong campus journalist sa sarong universidad sa Maguindanao. Marurumduman na ipigsugo uman ang pagbawi sa access ta kan editor-in-chief sa iyang column na nagko-question sa daipagpartisipar kan MSU Maguindanao sa MSUSA Unity Games 2026. Inian huli sa pagpalyar subot ka ini nakuahon ang lado kad administrasyon na kan universidad. Sigon kaya CEGP Bicol Chairperson Jericho Jovena na bilang sarong publication warang maraot na waghapota ning katotohanan. Dagdag pa kaini na pigbibisto ang responsabling journalism as in ethics alagad tama sana na magkaigwanin due process ang institusyon. Pigkakaaditan man kaini ang posibleng maging epekto sa ibang publication sa rehiyong Bicol hulita magkakausa ininin pagkaadita sa mga student journalist. Yan trastanto tinaubang ang doon pa ni Joven na anasarong publication ang nagiging tingog kan mga estudyante kaya day dapat napigbabayular ang derechos kan mga ini sa pamamahayaga.
0: Pigpapakusog kan Department of Health Bicol ang kaaraman asin kahandaan kan mga kawanikin sa pagmitbit, paglikay asin pagtugon sa dengue, kasunod kan mga nailistang kaso kan helang sa rehiyon. Isinigibo kan September 3 ang dengue orientation sa pangingyenot ni Mr. John Dominic Bolunia, National AIDS-Borne Viral Disease Prevention and Control Program Manager. Idinoon sa orientation ang kahalagahan kan atab na pag-aram sa mga sintomas, tamang pag-ataman na sintulos na konsultasyon, tanganing maibitaran ang malalang komplikasyon kan dengue. Susog sa DOH Bicol, bako sa nang mga health worker ang may responsibilidad sa paglaban sa dengue, kundi maging ang labang individual, pamilya asin komunidad. Kaiba sa mga dapat libuhon ang search and destroy kan mga pigistaran ni namok, paggamit nin mosquito repellent asin iba pang paagi nin self-protection, asin tulos na pagpapakonsulta kung nakakadanas nin mga sintomas. Mientras tanto, dapat sa nasubot na suportaran ang fogging sa mga lugar na may outbreak asin magsunod sa rekomendasyon kan mga health authority.
1: Haros 2,500 na pulis ang ide-deploy sa siyudad Kanaga para sa seguridad kan Fenya Francia Festival 2026 kabilang naana translasyon sa September 11, budaan fluvial procession sa September 19. Sigon kay Police Regional Office 5 Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, kadugangang 150 personela ang nakastandby para sa mga posibleng emergency. Magkaagman ki 14 CCTV cameras sa mga strategic area buda Starlink connection para sa mga drone na gagamiton sa monitoring. Nakahanda man ang mga pulis para sa madali ang pagresponde sa maski anong insidente. Niyan transtanto, ipapautob ang gun ban sa siyudad kang Naga poon September 5 alas 2:01 nina maagahon hasta September 21 alas 11:59 nin banggi. Suspendido man sa panahong ini ang permits to carry firearms sa outside of residence. Ang mga miyembro ka na Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, buda iba pang law enforcement agency na naka-prescribe uniform, buda na sa official duty ang tutugutan na magdara kibadila. Magde-deploy man ang Philippine Coast Guard kisa isyantos na personela para sa fluvial procession. Magkakaigwa man inini na mga boya bilang giya sa mga mapartisipara.
2: Sanggurdi ang panlalawigan kanalbay. News Update.
0: Inaprobara na kan sanggurdi ang panlalawigan kanalbay ang Municipal Ordinance No. 2026-031 kan Lipon na nag-adaptar sa Upland Dialogo na flagship program kan sanggurdi ang bayan para sa mas aktibong pakikilahokan grassroots organizations sa proseso kan pagbuonin lokal na batas. Pigsusuri an o sinuri ang ordinansa sa pangingyanot ni Committee on Laws, Rules and Oversight Chairperson Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz. Katuyuhan kan Upland Dialogo

0: on dialogue and initiatives for active legislative involvement of grassroots organizations leaders na magsagibon nin regular na konsultasyon sa tahaw kan sangguni ang bayan asin kan mga leader kan mga organisasyong nakabase sa komunidad. Sa iraram kan programa, pinisir na maipagiras kan mga organisasyon ang sa inda mga concern, pangangaipo, sectoral priorities asin rekomendasyon na makakatabang sa pagbuunin mga lokal na batas asin polisiya. Magdanay na consultative ang pakikilahok kan mga grassroots organizations asin day kainipigahali o piglilipat ang legislative functions kan sangguni ang bayan. Nakaangkla ang programa sa 1987 Constitution asin Republic Act No. 7160 o Local Government Code of 1991 na nagmimidbid sa pakikilahok kan mga mamamayan asin people's organizations sa local governance. Sa pag-aprobar kan ordinansa, pigtatawan dalan kan libon ang mas maayos na konsultasyon sa grassroots organizations tanganing maiubay ang sa indang mga pangangaipo sa proseso kan local governance asin pagbuo ni batas.
1: Sagot ni ang panlalawigan kanalbay. News Update.
2: Mientras tanto, nagiging marhay na subot ang kalidad kan paro sa Bicol, makaliis maka eksperyensya kihista ang pirang lugar sa rehiyon na kaining mga nakaliis na aldawa. Sigon kay Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau Bicol, Regional Director Jerry Jeronimo Sanyas, mas maayos na ang kondisyon kan paros ngunya na aldaw kumpara sa mga nakaliis na aldaw. Magigirumduman na naka-experyensya ki Hayes ana pira sa lugar sa Bicol dahilan sa wildfire sa Indonesia. Alagada, pigpayuhan pa man girarayan mga may problema sa paghangos, lalo na ang mga may kondisyon sa baga na magsuloting face mask pagmaluwas kiharunga.
1: Parada 30, Parada 30, Barbeta, Lucan.
0: Alas 5.14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyas kan mga barata sa Lado Nacional, hatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30, Parada 30, Barbeta, Nacional.
0: Itinalaan kan Senado ang mga whole day impeachment hearing sa Oktubre 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, asin 15 tanganing matapos ang presentasyon kan mga ebidensya kan prosekusyon. Sigon kay Senator Miguel Subiri, bigalat na matatapos sa Oktubre 15 ang paglatag kan ebidensya kan prosekusyon lalo na tapinag-uulayan na subuot kan prosecution team ang posibilidad na i-drop ang Article 3 na minatukar sa bribery and corruption. Bag natapos ang presentasyon kan prosekusyon, bigalat na pupuunan naman kan Senado ang pagnangog sa lado kan depensa sa pagbalik kan mga senador sa Nobyembre. Alaga day na magiging whole day ang impeachment proceeding sa Nobyembre, ulit ang mabalik na ang Senado sa regular na sesyon. Iginit man na pag nagpuna ang mga pagdangog para sa pambansang budget, magiging prioridad muna kan Senado ang deliberasyon sa national budget. Uli kay ni para mientras na igigilid ang impeachment proceedings mantang pinag-ulayan kan mga senador ang propostong pambansang budget. Sa ibong kay ni pigahal na ipagpapadago sa impeachment proceedings makaliis ang mga panginot na budget hearings unong sa magiging schedule as in decision kan Senado.
2: Sinugo na ka na Sandigan Bayan ang pagpapalaya kay dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoana. Kasunod ini sa dagos na pagbasura sa mga kaso laban sa dating kalihim. Sa nasabing orden, napirmado ka na Sandigan Bayan 5th Division ang sinugo ang Philippine National Police General Hospital na palayao na si Bonoana. Inot ng pigsugukan Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na halio na si Bonoan bilang co-accused ni Senator Jinggoy Estrada asin pirang opisyal huli sa anomalya sa flood control projects.
0: Nakatala ang magsumitir si Education Secretary Sani Angara kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ninsarong proponidong executive order na ma-update kan mga reglamento sa suspension asin pagbalik kan in-person classes asin on-site work sa mga eskulahan makalis na inima aprobaran kan Social Development Committee Cabinet Cluster o beto kan proposal na magkaiguanin mas komprehensibo hazard inclusive asin decent sentralisadong sistema na magbabalanse ang kaligtasan kan mga estudyante as in staff sa pagpapadagos kan sa indang edukasyon. Base sa datos kan DepEd, 53 sa 180 school days ang nawara sa school year 2023 to 2024 uli sa maraot na panahon as in mga kalamidad. Sa irarong kan proponidong EO, magkakaiguanin 3-tier decision making. Automatic suspension base sa national technical thresholds, localized suspension na pwede sir ideklarar kan mga local chief executives as in granular suspension or resume na matao sa mga school heads nin kakayanan na magdesisyon base sa aktual na sitwasyon sa sendang lugar. Ang sakop kan mga peligro na babasehan kan mga suspension papahiwasan man kabali ang magkusog na oran, baha, dinog, pag-alboroto. Maluyang kalidad kan paros, asukan bulkan, ang banta nin mga pagtugan nin bulkan asin labi-labing init. Ang mga alternatibong modalidad nin pag-adal asin mga nababaluktot na mga opsyon sa pag-adal, ipapauswag man tanganing mamantinir ang pagpapadagos kan pag-adal sa panahon nin krisis. Sigun ki Angara, mantinidong pinaka-prioridad ang kaligtasan kan mga estudyante, alagad importante man na maibitaran ang day kinakaipuhan ni disturbo sa sendang edukasyon. Ang mga technical na threshold asin mga panundon sa operasyon ilalaag sa sarong joint memorandum circular na gigibuhon kan mga nanunungtan na ahensya kan gobyerno.
2: Nagtutubod ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na posibleng pahalipoton ang impeachment trial kung dagos na ibabasura o babawion na kan prosecution panel ang Article 3 na nagtutukar kan mga aligasyon ni nasuhol o kickbacks laban sa mga opisyales kan Department of Education. Sigun kay Defense Deputy Spokesperson Attorney Justin Nicola Gulara, pigahalat pa ka na sa indang lado ang pinal na desisyon kan piskalya kung babawion, imamantinir o ipapadagos ang nasabing order na antes nida magpalawas nindugang na opisyal na pahayaga. Nanindugan si Gulara na irerespeto kan depensa ang anuman na desisyon na kan piskalya as in preparado sindang i-adjust ang legal na preparasyon na basado sa maluwas na desisyon na. Apuera ka ini, bukas man subot ang kampo kan Vice Presidente sa mga propuestong stipulation hali sa prosecution panel, alagad kaipuhan go nanindang repasuhon as in pag-adala ni na maingat ang mga provision ka ini bago ito ana sa indang opisyal na simbaga. Inasigurar man kan legal team na preparado sinda para sa masalawig na trial sessions kabali na ang bilog na aldaw ng hearing ngani na makasabaya sa piglalaoman na calendar as in schedule kan Senado. Tinawang doon ni Gulara na kabali sa indang bilog na paghahanda bako sa nasa legal na mga bagay as in dokumento kundi pati na sa pisikala as in mental na angat ninalawig na paglilitis.
0: Nagpatanid ang Department of Environment and Natural Resources kan peligro nin mga kalamidad na nagigikan sa mga headwaters o mga pinagkukuhanan kan mga salog kasunod kan lakop na pagbaha sa Nepal kan Agosto 26 na posibleng darakan mga pag-alon nin yalo as in pansamantalang mga bara sa itaas na lugar kan Salog Bote Koshi. Bilang simbag, ang DNR nagtutulod kan mas mahiwas na paggamit kan mga solusyon na nakabase sa naturalesa sa pagbawas kan baha. Sa iraram kan Administrative Order Number 2026-30, big incorporar kan ahensya ang IUCN Global Standard for Nature-Based Solutions sa mga pulisiya as in programa kaini, danganing mapakusog ang protection as in restorasyon kan mga kagubatan, watersheds, salog as in baybayon bilang natural na mga ulang sa baha. Pinapakusog man kan DNR ang paglinig as in pagmonitor kan mga salog as in drainage system para mapagdanay na bukas ang mga agihaning tubig. Inagyat man kaan lokal na mga gobyerno as in ang publiko na pakusugon ang tamang pagmanihar kan basura tanganing maibitaran ang pagbara kan mga agihaning tubig na posibleng magpagrabe kan pagbaha. Sigun sa Mines and Geosciences Bureau, importante man ang

0: please sa duwang kaso kan senadora. 10 aldaw man ang itatao sa kampo ni Estrada ng aning magsuunada kan sa indang paliwanag sa kung nata marapat sana na dai siya suspendihon sa iyang pwesto bilang senadora. 5 aldaw man ang itinao sa prosecution ang aning magkomento. Sa ibong nabanda naman, makalihis o makalihis na halion si former Department Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na kapwa akusado ni Sen. Jinggoy Estrada, naghagad man ang legal counsel ni Bonoan na mag-release na ang korte in order sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na palayaon na si Bonoan na nagtitinargun niyan sa Philippine National Police General Hospital.
1: Padagos ang paglibot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga residentes na apektado kan baha sa Lubao, Pampanga. Maabot sa 51 pamilya o 167 individual ang presenteng nagtitinir sa evacuation center hasta kan Agosto 28. Nasaksiyon kan Presidente ang pagdistribuir kan family food packs as in 10,000 pesos na cash assistance sa irarong kan DSWD assistance to individuals in crisis situation program. Nagtagama man ang National Housing Authority ng 30,000 pesos para sa mga harong na partial na naraot as in 50,000 pesos para sa mga harong na lubos na naraot huli sa kalamidad. Pigsyerto ni Presidente Marcos na padagos na masimbagan kan gobyerno ang mga pangangipo kan mga apektadong pamilya mantangyaon sinda sa mga evacuation centers as in sagod na sinda makapunin bago as in makabuhat sa epekto kan baha.
0: Iyan transtanto nag-abota sa bagong record na 19.39 trilyones de pesos ang kabilugang utang kang national government sa pagtatapos kan Hulyo sa presenting taon ini, sigon sa Bureau of the Treasury. Naglangkaw ini ng 323.53 bilyones de pesos sa 1.7% hali sa 19.65 trilyones de pesos na nairehistro ka nakatapusan kan Hunyo. Sigon sa ahensya, kausaan paglangkaw kan kadugangang pangungutang kan gobyerno sa laog asin luwas kang nasyon, pati naman ang pagluya kang nasyon laban sa dolyara asin iba pang foreign currencies. Nasa 13.11 trilyones de pesos ang domestic debt, mantang 6.28 trilyones de pesos naman ang external debt. Nagluya man ang piso sa 61.327 centavos kada dolyara kan katapusan kan Hulyo, hali sa 61.290 centavos sa katapusan kan Hunyo. Uulidigdi, halangkaw ang kantidad sa piso kan parte kan utang kang nasyon na nasa foreign currencies. Ang nairehistrong utang kan Hunyo ang katumpada nin haros 98% kang 19.76 trilyones de pesos na debt projection kan gobyerno para sa pagtatapos kan presenting taon.
2: Parada 30, Parada National.
1: Alas 5:25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sa Indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang labas po nin tao ng Iponian and Minerals kay guli ng pag-inom ni Sanong Cups sa Laurel daw. Ngayon ay makalikay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa, Southwest Monsoon o Habagat ang nakakapektarong niyan sa Luzon at Visayas. Dahilan kay ni ang Sambales sa Sinbataan magkakaigwanin monsoon rains, posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Ang Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro as in Oriental Mindoro magkakaigwanin paminsan-minsan na pag-uran, posible digdi ang flash floods o landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan makukusog na pag-uran. Mientras tanto, ang Aldaw masirang alas 5:44 nin pagkaaga, masulno pala sa isa-is, ngunya na pagkahapon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Nagpautob ang New York City nin sarong taon na moratorium sa paggamit nin Artificial Intelligence o AI sa mga pampublikong elementarya as in middle school. Ini ang pinakamahigot na lakdang dapit sa paggamit nin bagong teknolohiya sa mga klase sa bilog na Estados Unidos. Uli sa patakaran na ini,

0: para mientras na ipapapundo ang paggamit ng maabot sa 40 educational tools sa syudad. Sigon kay Mayor Zoran Mamdani, kinakaipuan kan mga aki ang personal na giya kan na paratokdo as in interaksyon sa kapwa estudyante tanganing makanood. Apektado kan patakaran ang maabot sa 600,000 estudyante sa good grade 8, mantang pigtutugutan pa man giraray ang mga paratokdo as in piling high school students na magamit kini. Mientras tanto, wara pang iniluluwas na pahayag ang mga pangenot ng kumpanya ng AI, Arukan Google, Anthropic as in Microsoft, manungod sa Orolay, Naini.
1: Mientras tanto, piglalaong mang makusugpaan El Nino sa mga maabot na bulan, ini. Sigon sa Patanidkan World Meteorological Organization ka United Nations. Serto na magpapadagos ang pinomino na hasta sa Pebrero. Nagpatanid man ang WMO na makaw sa ininin matinding pagbabagos sa oran asin temperatura, pati naman nin baha. Tagmara asin matinding inita. Sigon kay UN Chief Antonio Guterres, lalo pang pinatitindikan El Nino ang init kan kinaban na presenting nagdudusa sa epekto kan climate change. Inayag man ni WMO Chief Celeste Saulo na pwede sir ining magkaw sa aninagyat sa pangkinabang ekonomiya, agrikultura asin saluda. Nairehistro naman ang bako komo na pag-init kan kadagatang Pasipiko na nagabot sa labiduwang antas ang langkaw kumpara sa normal na average. Mulidigdi, ining ganyar kan UN ang gabos kan mga nasyon na maghanda na tulos nganing mabawasan ang danyos sa mga komunidad.
0: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata na kaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Diyan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Diyan po maghali, masunodahan programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sa indong naging tagapagatod barata, ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Banawon, digdi sa One Radio 91.3 News FM. Team Tugo na!
2: Parada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.

0: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Teka, iconic halo-halo ba? D-

0: Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago!
3: Introducing...
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
11: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
12: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
13: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
14: Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
16: Dr. M's Amazing Tea.
15: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
16: Dr. M's Amazing Tea.
15: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
16: Ang Dr. M's Amazing Tea.
15: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
17: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

Thank you so much, Ken. Ayan, medyo okay na ha. Para doon po sa naka audio live stream sa ating Facebook page, mamaya-maya po ay isi-share na natin yan sa 99.7 One Radio Diet at sa ating mga suki na Facebook groups, Tabaco City of True Love. Ganun din po ang Diet Public Market. Ayan, hopefully, matatagalan naman bago tayo magkaroon ng mga ganitong ano man daw, sitwasyon.

paano ang chika ngayon sa showbiz? Parang excited na po ang mga fans ni Vice Ganda at siya ay muling magkakaroon ng talk show na matagal-tagal ding nawala, no? Babalik na naman daw ngayong September. Kaya naman, ang nagiging issue ngayon ay sana mapupunta si na ano, baka ilipat lang sa ibang oras. Hindi pa natin masyadong sure, pero nag-taping na raw eh. Nagkaroon na ng taping si Vice Ganda para sa kanyang Gandang Gabi Vice. So ako naman ngayon, ay medyo, ayun, nakikita ko na ang sarili ko. Naka-live po tayo. Parang biglang lumabas ang beauty ko. Napapanood niyo ba ako? Inaayos po ngayon yan. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
3: No approved therapeutic claims.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Ay, at safe sa mga sensitive skin.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

Okay, we're back. Dito pa rin po sa The Tita Pogliana Show. Pasensya na po kayo, medyo may mga inaayos lamang po tayo. And of course, nandito na tayo sa ating greetings. Good evening po kay Magdalena Convencido. Ganun din kay Christian Macenas. Salamat sa iyong mga emojis. Good evening to Normita Contreras. And of course, dyan po naman kay Eusebio Castillo. Muli-muli po niyang binabate ang Bermas, Barceliano, Belo, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacacay, Albay. And of course, ang ikaw na po, family of Tabaco City. Hello to Tita Bernal Buena Obra. Maray na banggi po, Tita Daisy. Hello! Magandang gabi po. Sige, kain tayo. Ang ulam daw ni na Miles Bobilis ay kusidong galunggong sa Malunggay. Uy, masyurin. Kamahal sang sira ngunyan. Iyo talaga na ta daw. Ta, nagpaparauran. Pabati na lang daw sila dyan sa Puro Cuatro, Santa Cruz, Malilipot, sa Family Bobilis. Pabati din po sa kipadaba niya daan na si Dez, si Mama Marietta, at binabati din natin si Azriel na advance first birthday bukas. Family Benitez, magandang gabi sa inyo habang kumakain, nakikinig. Si Kuya Cogs, kanyo naman, binabati niyang muli ang lahat dyan sa Barangay Balading, Malinao, Albay. Ganon din po kay Barry Bauza, Kimboy Regalario Cania, Kim Buena Obra, Christian Carrillo, Book Chavez, Carmine Marbella, Marvin Buelva. Thank you so much din po sa iyong pagkikinig. Hello, good evening po kay Kuya Avelino Bocaya. Sa mga naghahanap daw ng scramble ni Kuya Icebell, nasa night market ng San Vicente now. Sa mga bibili, pasyal na lang po kayo. At sa bawat bibili, may sukli pang I love you. What? Talaga naman. Ang cute naman nun, ang sukli I love you. Hi, good evening kay Jean Abrera Chan. Happy weekend din sa iyo. At syempre kay Romnick Belaoz. O nagayunan na naman si Tita Miles sa mga kanta. Sana daw ngayong gabi lahat ki Imelda Papin ang i-play. Tapos kay Rudel Nabal. Syempre hindi naman pwede yun, Tita. Pero hanap din tayo, no? And of course kay Levi Binias Fernandez. Hindi nga ako makapag Friday okay ngayon, Tita Levy, kasi medyo may mga inaayos po tayo sa ating mga equipments, no? Pasensya na po, mga next week siguro, pwede na tayo sa Friday okay. Levy Binias Fernandez, thank you so much sa iyong pakikinig every night. Embol, good evening. Shout out sa birthday girl na former barangay treasurer kan Kanaway Malilipot Albay na si Donna Bendania Briongos. Ayan, thanks for the friendship, sabi ni Embol. And of course, emoji muli kay Christian Macenas. Good morning, sabi niyan. Bakit nasaan ka ba, Christian? Nasa Canada ka ba ngayon? And of course, happy birthday kay Kuya Rudy Kalisin. Ayan, fresh na fresh pa rin. Si Kuya Rudy Kalisin. Of course, from your loving family. At ganun din naman kay Tita Tess. Naka-birthday ko. And of course, hello kay Ariella, ang nag-iisa at magandang apo. Yes. Ay, nakakatawa doon. Yung baby dapat ang tumawa. Ayan na yan. Siyempre, dyan po naman sa Kinalan to the Vergara family. Maria Emma Vergara Gonzalez. Good evening, Mommy Upeng. Hello po. The Tita Pogliana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. With your Tita.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Wait!

0: mga erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibilis ang inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: Kincare Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Waste Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tamiyal Bay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Dream Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos

0: na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio. You're listening to One Radio.
2: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot?
12: Fesh, hindi ako.
13: Makidistro.
14: Ferong walat.
15: At parang batang bata
16: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talaga pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
19: Ako si Salvador. Sa gabi ay
20: si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
21: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
22: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyang tayo! Kay Luyang tayo!
0: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?

again and again and again. Yeah, po kita gilala digdi sa The Tita Pollyanna Show. Okay, ba nang pansin ng lingkod na bako masyadong magayunoy. Pero mahamutoy. Gurang na. Pero may haring pa. In English, not so pretty, kind of smelly. But goody, goody. First Friday of September 2026. At syempre, paulit-ulit natin itong sinasabi, mag-mind Setyembre po tayo. Meron akong nababasa din ano, sa iba't ibang mga, sabi na natin mga Facebook pages, yung mga nagbibigyan ng mga opinion. Ay talaga naman, ayaw nila natigilan ang pagsiselebrate na or pagsisimula ng celebration ng Pasko ngayong Setyembre. Actually, personal lang naman yan, no? Kung gusto nyo, they go. Wala naman pong pumipigil sa inyo. Pero kasi mas practical kung medyo ayusin na natin yung ating scheduling. Dahil nga naman, napansin nyo pagdating ng Pasko, wala nang excitement. Parang haggard ka na. Talagang pilit na pilit ka na talaga. Ay, salamat, dumating na ang Pasko. Kasi pa naman September pa, nagsimula na mag-celebrate. Diba? Tapos nakita niyo yung mga Christmas lights, yung pagod na rin. Laos na rin yung Christmas tree. Tapos inaalikabok na yung mga kung ano-anong nilalagay dyan, yung mga Merry Christmas. Diba? Whereas kung mga last week of November na tayo maglalagay ng mga decorations na pang Pasko, which actually is only for kids. Dahil nga naman, ang sabi nga ni Jose Marichan, Christmas is in our hearts. Kaya hindi na natin kailangan pa mag-decorate kung medyo may edad na tayo, di ba? Ang pinakamahalaga ay alam natin kung ano ang kahulugan ng Pasko sa ating buhay at bilang Kristiyano. Dahil hindi naman po lahat ng buong mundo ay nagsiselebrate ng Christmas. Sa Christian world lamang po nagsiselebrate ang Pasko. Kaya dapat maging aware din po na hindi po buong mundo nagsiselebrate ng Christmas. Kung ang Kristyanismo po ay nirerespeto ng iba-ibang mga relihiyon sa pagsiselebrate ng Pasko, i-respeto din po naman natin yung mga hindi nagsiselebrate ng Pasko. Kaya mas maganda kasi na maging maayos ang ating mind Setyembre. Mag-focus muna tayo sa buwan ng Setyembre. Pagdating ng October, ayan, magsimula naman tayo mag-focus sa undas. Isa din po yan sa mga mahalagang celebration na dapat talaga nating inaasikaso. Hindi lang basta-basta na lang, ay sige, undas na. Ay hindi po. Nag-iipon na tayo ng kandila. Nag-aayos-ayos na tayo ng mga bulaklak. Ang sabi ko nga sa inyo, nung July pa, magtanim na ng mga pamulaklaking mga halaman para hindi na tayo gagastos. Diba? Ang kagandahan din naman yung iba, nagtanim na ng pamulaklakin dun mismo sa pinakapuntod. O, diba? So, wala na. Hindi mo na lalagyan ng bulaklak. Lagyan mo na lang ng kandila. Kasi namumulaklak na eh. Although naman, kung yung mga memorial na yan, eh, pinagbabawal naman siguro na para uniform, di ba? Eh, huwag kayong basta-basta magtatanim dyan dahil ano lang yan. Yung carpet grass lang. Tapos yung lapida. Tapos may lalagyan ng kandila. O di kaya naman sa mga columbarium. Usong-uso po ngayon yung mga columbarium. Na parang ano din ito, parang mga apartment pero mas maliit. Kasi yung mga apartment kasi sa cementerio ay talagang buong ataol na nasa loob. Eh itong mga columbarium, maliliit lang kasi mga ano yan sa yung mga cremated remains ng mga mahal natin. Minsan din nakakawindang. Kung iba't iba ang location ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw. Halimbawa, yung isa nasa
Loyola Memorial Park sa Paranaque. Yung isa naman nasa Heritage. Yung isa naman nasa Los Baños. Yung isa naman nasa kung saan-saan. Yung iba naman nasa Catanduanes. Parang ang hirap nun, di ba? So, kailangan talaga maghanda na tayo before. Buti sana kung we had the pleasure of making libing to our loved ones in one space. Di ba? Nandun na sila sama-sama na. Pwede na tayo mag-party doon. Hindi kaya yung mga nakakaluwag-luwag at mga yayamanin, merong musuleyo. Ayan. Meron ako mga guides sa inyo, di ba? Setyembre pa lang, medyo pinaghahandaan na po natin ang undas. Tapos saka na tayo mag-focus pag November na, mga November 15, saka na tayo mag-focus sa Christmas. Kasi syempre maghahanda din tayo dyan. Kung anong menu, kung anong magiging activities, para pagdating ng Pasko mismo, eh hindi ka nangarag. Iba kasi saka pa lang. Ay, lalo na yung iba, no? Yung meron akong mga nadaan ng karanasan yung mga kapitbahay ko dati sa Cubao. Kasi mga factory worker yung iba. Talagang tahimik lang sila. Hindi, only pa sila naglalagay ng mga decoration sa kanilang mga apartment. Hindi. Sabi ko, bakit? Kasi yung iba, alam niyo naman, ang Cubao, di ba? August pa yata, nagsiselebrate na yung mga tindahan doon. Eh, malapit lang kami sa pinaka-Cubao mismo. Sabi ko, eh, bakit kaya hindi pa sila naglalagay ng decoration? Yung pala, naghihintay pa sila kung magkakaroon sila ng 13th month, magkakaroon sila ng bonus. Dahil kung hindi, ayaw nilang gumastos. Kasi alam niyo naman na may mga endo-endo din sa mga factory na yan. Sabi ko, ah, kaya din pala, medyo ano sila, yung practical. Sana pagdating na sigurado na mga November, nakatanggap na sila ng kailangang 13th month, saka na sila naglalagay ng mga decorations. Tapos pag Pasko, aba, sama-sama yung kanilang mga pagkain, pinagsasama-sama nila kasi magkakapitbahay lang sila eh. O, edi nakikain na rin ako. Kaya iba't iba talaga ang ating paraan sa pagsiselebrate ng mga lalong-lalo na pinakamahalaga itong pagtatapos ng taon. Matindi rin kasi ang undas, no? At mas matindi din ang Christmas at mas lalo na higit ang New Year. Dapat pinaghahandaan natin lahat yan. Pero wag nating pangunahan. Kanoy! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita on a Friday night. 20 minutes before 8 o'clock.

0: Radio. One Radio. News FM. Tindugo na. Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
6: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
7: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. Kumusta pa lang dyan sa Tabaco City? Nagdarang sutuya sa One Radio Tabaco na nakakaabot man pa lang dyan sa Sorsogon. Dyan sa Basud, Sorsogon. At syempre po naman sa First District, Can Albay, mga parte kan Second and Third District. Ganun din po dyan sa Catanduanes, dyan sa San Andres, and yes, sa Caramoan, Camsur. Sa mga nagdadangog sa tuya sa One Radio Diet, dyan po naman sa bilog na probinsya kan Camarines Norte, as yung mga parte kan Quezon Province. Good evening, it's the first Friday of September. At paulit-ulit po nating pinapaalala, pag weekend, dapat family weekend. Kumusta naman ang inyong mga family chat groups? Nagkakabalitaan na ba kayo kung ano ang inyong ihahanda bukas? Kung sino ang nakatoka dito o doon? May magdadala ba ng macaroni salad? Meron ba magdadala ng buko salad? Parang gusto ko yung buko salad na merong sago. Diba? Maiba lang. Nagsasagusagong buko salad. At syempre, dapat ang magiging putahe natin ay yung hindi natin kinakain araw-araw. Although naman, mahirap yun. Kasi, syempre, madali lang tayo makakuha na kung anong mga putahing gusto natin kainin, di ba, during the week. Pero iba na rin po yung tayo mismo ang mag-prepare. How about puchero? Puchero manok. Pero ideally kasi ang puchero ay tatlong klaseng karne. Nandiyan ang baka, mamoy, at manok. Tapos, syempre, kasama na dyan ang iba't ibang gulay. Tulad ng pechay, beans, meron din tayong saging, at oo, pechay tsaka ano, ako from memory ko lang, pechay tsaka repolyo, ayan, magkakasama yan. Tapos syempre, huwag natin kalimutan ang fork and beans. Fork and beans? Oo, pampadagdag lasa yan. Siyempre, kailangan may tomato paste. O, diba? Di bongga na. At depende din kung ilan kayo. At pwede din naman sa maghapon yan ang kakainin, diba? Nalala ko before, marami akong mga pinapasya lang mga pamipamilyang nag-weekend bonding. Talaga naman, makaluto sila, no? Isa-isang bandihado. Para tuloy-tuloy. Kasi pag masarap, bitin kung konti lang. Kaya dapat, ilan din kung ilan kayo, di ba? At syempre, ang pinakamasarap pag may family bonding lechon. Wala nang tatalo. Wala nang tatalo sa lechon. I'm just making kwento-kwento. At syempre, masarap din ang lechon paksiw. Pero na-try niyo ba yung ano? Inihaw na manok na pinaksiw. Tapos hinaluan din ng lechon. Parang chicken pork paksiw. At kung meron kayong source ng bagnet, naku, masarap ang bagnet. Sa iba't iba pong mga lutuin. Yung ipiprito mo lang siya for breakfast, naku po.
I just remember those days. Napabalik-balik ako sa vegan. Para bumili lang ng bagnet. Would you believe? Kasi doon talaga ang ano, nung panahon na yun, kasi hindi pa uso yung mga ano, yung mag-order-order kung gano'n. Walang ganyan. Kailangan talagang pumunta ka sa vegan, sa Ilocos, para bumili ng bagnet. Ngayon, marami nang gumagawa. Although, siguro hindi masyadong, meron kasi ako na-try, hindi masyadong mabagnet ang feel. Ano kasi yan eh, food preservation or meat preservation technique. Noong kapanahonan pa, from way back when, ha? Siguro mga bago pa dumating ang mga Espanyol, meron ng bagnet. Dahil nga marami tayong mga makakasamang senior citizens, kailangan marami pong vegetables. Kailangan meron tayong insalada. Kailangan meron tayong mga chop suey. Kailangan natin ng pakbet. So yung mga kabataan, talagang ang hilig na rin nila sa gulay ngayon. Iba na yung panahon ngayon eh. Yung mga bagets, gusto na nila yung mga ayaw nila noon. Halimbawa, yung parents nila nung kabataan, ayaw ng mga gulay. Sila ngayon, yung mga anak, gustong-gusto. Nag-iiba na rin kasi yung panahon ngayon eh. Tsaka nasa, ano na rin yan, upbringing. Kung parang sinasanay natin ang ating mga bagets na kumain ng vegetables habang bata pa, ay tuloy-tuloy na yan. And they'll be very healthy. Tsaka ano lang, kung halimbawa magfa-fast food, mga once a month, pwede na. Huwag palagi, kasi nakakaano yan, nakakataba. Nakaka-obese po ang mga food, fast food. Dahil sa trans fat, lalo na yung mga sikin. Naku, yung mga sikin na yun, punong-puno yan ng trans fat. At yan ay nag-uudyok sa katawan ng mga murang katawan ng mga kabataan na mag-produce ng fatty tissues. Tapos ayan, naka-imbak lang dyan. Kaya hindi masyadong healthy. Kaya marami tayong mga bata na nakita na, ay, ang cute naman, hindi sila actually cute. Dapat kasi balingkinita ng katawan ng mga bata. Diba? Mahalata mo, kumakain ng gulay. Talagang siksik yung katawan, kumakain ng gulay, nag-e-exercise. Yung iba naman, pakute lang sa isang tabi. Ay, nako. Marami silang mararanasang hindi kagandahan sa ilang katawan paglaki nila. Kaya dapat turunan natin ating mga bagets na kumain ng veggies. Nakakatawa dun. Nakakatawa ba yun? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 8:15.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Winday!

0: One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
2: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
12: The Tita Puliana Show!
13: Yay! Ooh la la. Au revoir. Ang oras, alas 8.34 na po. Habang haba-haba din naman ang panahon na tayo magkakasama, sana po naman nakapaghapunan na kayo. Yung iba naman dyan, hindi na muna maghapunan. Mas masarap ngayon, ginisang pusit. Ginisang pusit na merong okra. O, diba? At syempre, mamaya-mayan ng konti, huwag tayong magpuyat, ha? Ipagpahinga po natin ang ating mga katawang lupa. Alalahanin nyo, hindi po tayo makina. Ganon. Or robot.
0: Robot!
13: Thank you so much sa ating kasama forever. Dito po naman sa The Tita Pollyanna Show. Rommel's Dorothy Marketing. Gems Products. And of course, Pink Spa. Dyan po sa Tabaco City. Sana po naman kahit pa paano, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ng buong linggo. Ava? Lunes hanggang Viernes. Tapos sasabihin ko na naman yan next week. Pagbalik natin sa Lunes, sabi ko, ang bilis naman ng weekend. Lunes na naman. Diba ganun talaga ang buhay? Minsan routine. Paulit-ulit lang ating mga ginagawa at paulit-ulit lang din ang ating mga sinasabi. Ngunit higit sa lahat, mas maganda talagang paulit-ulit tayong magmamahalan. Kasi naman, no? Kung halimbawa hindi tayo paulit-ulit na magmamahalan, eh wala na, wala nang flavor ang buhay. Kaya mga Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Venus, Mercury, at ang paborito nating planeta, Earth. Pangalagaan natin palagi ang ating planet Earth. Wala tayong pakialam sa Mars, Jupiter, Saturn. Dito lang tayo sa Earth. Bukas, kung wala kayong ginagawa, maghanap kayo ng mga seedlings, magtanim kayo kung ano-anong mga halaman dyan sa inyong mga bakuran. Maghanap tayo ng magandang lugar kung saan pwede nating ibaon ang mga basurang nabubulok. At yan po ay nagiging abono para gumanda. Kung gusto niyo ng flowery environment, magtanim kayo ng maraming bulaklak. Kung gusto niyo naman ng fruity environment, magtanim tayo ng fruit trees. Kung gusto niyo ng parang malagubat yung bahay niyo, magtanim tayo ng mga nara, apito. Diba? Gusto mo yun? Ay, pwede rin tayo magtanim ng akasya, baliti. Nalala ko tuloy noon. Galit na galit yung tatay ko. Nagtanim ba naman ako ng baliti? Sabi niya, bakit? Marami ka bang friends from the other side? Sabi ko, yeah, kasi I want to make them stay na lang here in our Balite tree. So I don't have to make pasyal-pasyal to the kagubatan. You're OA. Pero kidding aside, pwede rin namang pinaghalo, di ba? Fruity and flowering plants. At mga veggies, maganda rin. Pwede nga itanim ang mga veggies sa mga paso-paso dyan. Para naman hindi na tayo masyadong lumayo pa. Kamatis, pwedeng-pwede, madaling tumubo yan. Tapos yung leeg nyo, pwede yung tamna ng kangkong. Nabiro ng mga teacher before. Ay, what happened, man? Why is your leeg like that? It's full of libag. You better plant kamote there. Ganon. Anyway, hindi na naman po ang sayo ng lingkod. Diba ko masyadong mag-unorin? Pero mahamuton, in English, not so pretty, but kind of smelly, goody-goody. Nag-iiwan ng mga katagang. Ang ganda ay nahahanap. Ang problema lang, minsan nakakandado. Aray! Sweet dreams! Happy family weekend! Monday tayo uli magkasama.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom, some fresh and Anros liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay?

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores. Nationwide.
8: Evenings on One Radio.